Dos minutos pasado alas 8 sa buntag motoy reason or justification magaigala ni Sindania sayahang boto pagboto of course yes no yes gyud sa impeachment mga higala. Dako gyud ilang kaligot-got nga wala magaigala tu-a or wa sila gisipot ni Sara ni VP Sara una sa ilang committee og wa man sumubo nang imbitar diya sa pagboto sa kongreso o plenaryo. Dito raman mo nang imbitar sa inyong investigation. Ang gikasuko gini na pag-ayo karon mga higala, deadma. Kabalo ka bay? Ang isa nga batasan sa mga tao gani nga narcissistic. Kabalo, what? Kabalo ka mga higala, gab, unsay weapon against ako ning ibulgar ni. Kabalo mang mga psychologist ani. Kada gani mga tao nga narcissist. Ayaw na silag tinggi. Ayaw na silag siputa, no? Silence is the deadliest weapon against narcissistic people. I am not saying may gala nga narcissist na sila, but all I'm saying may so on is ang isa nga ilang gikasuko, gumikan kay kabainti na sila ng imbitar, wajoy ni adto. Mura ba ka ng mga on to may gala, baga, yan ang aulat na ninyo. Nya kalima na bito ka mo tawag, unya, mo pa'y imbitaran mo pa'y magpalangal. Ipangkalo ko ng kaldiro hinusin nyo. Suko sila kay no show ko, no? No? No show ang VP Sara. Kay ang ilamang yung gikoan nga sa ilag yung dapat magsugod ang impeachment o anha pala sa ilaha mutambong na daan ang vice presidente. Kay gani, matod ba ni Sindania, 69% of the Filipinos gusto nga atubangon ni VP Sara ang impeachment. Yes. But that 69% of the Filipinos, wa mo ingon nga, adto mo atubang ni Sindania, adto atubang ni Ruistro. Nga naman, ako, mo ingon ko, yes, dapat atubangon na ni VP Sara in the proper forum. No? Dito sa proper magaigalang venue. Ayaw di atubangan ni Ruistro. Nga naman, unsaon nimo pag-justify sa imong kagalingon atubangan sa usa ka kongresista mga igala nga kaya nga grabe maka aleluya grabe maka daig kang Martin Romualdez. Unsaon nimo karon pag-justify sa imong kagalingon? Unsa masiguro ba nila mga igala nga free from bias and prejudices ang ilang pag kuan kung atubang si Sara? Nakita na nato na eh, di ba? Nakita na nato na mga igala when she attended the Vice President attended the Quadcom hearing may gala last time. Yun saman siya. Di ba? Sila Estela Kimbo pa to. Di ka halos katingog. May doon gi-walk outan sa sila. Oh. Unya kung ma-sipyat ka diha. Ma-sight in contempt ka pa. Di na siguro ka makita may galag Vice President i-sight in contempt ni Abante. Kana ba? Muna kongreso ang angay ninyo. Kamo ba, Sindania, no? Bisag kung saon ninyong presensya yung kagalingon as kuan, di magod makita nga patas. Nga naman, sa inyo palang, kamo palang daan karon makunek mo tanan sa usara ka tao nga mo inyong ginoo diha sa kongreso, si Martin Romualdez. Klaro man kaayo na, mga igsoon. Klaro, ana. Unsaon nimo karon may gala patubangon nimo with all fairness kay these are all allegations mga katropa pero ang assumption dinhi mga igsoon tinuod na eh unaunaan ninyo may gala nga kanang gidala ni Madriaga kanang gidala ni Trillanes nga mga ebidensya kunuhay dili pwede nga ingnuntang tinuod man na dili na, pwede ba kinahanglan pa na mga igalang mabaling na ikorte. No? Mabito na mo barog ng Senado as court. No? So, duble man kuning impeachment, mubarog siya as court of law, and mubarog siya mga igala as, yes, a political process. No? Munang, balaka sa sila nga, uy, nausap namang liderato eh. Yan na ba? No? 69% butang na to, 69% sa mga Pilipino gusto nga muatubang si okay. Pero wala na mo ingon nga muatubang sa inyo. Muatubang na in the proper forum.

0: Wa man sa niingon ang kampo ni Bipisara nga dili sila muatubang. No? In fact, in one of the interview, niingon si Vice President, sa Senado, makikilala si Mary Grace Piatos. Oh. Karon, si Mary Grace Piatos, mga igala, is it's a concocted name or a contravened or invented name, mga igala. Mary Grace Piatos never exists in the Philippine Statistics Authority or the Registrar Record, mga igala. Wala na. Ngayon man, hinimo ng pangalana na for the purpose of confidentiality and safety, gumikan kay mga intelligence information ang dala. Ano ba? No? Sayon na kay na. Hinimo na. Mura na may galagpangan ba nga alias ba? No? It never existed, by the way. So, ang imong pagbulgar ni ana mga higala, there is a violation. Ngano man, imong ibulgar o mabutang nimo sa alanganin ang safety sa tao nga nag-supply o kinik information mga higala ngadto sa gobyerno. Kining ombudsman pananglitan na atay kining ombudsman tanod bayan naani sila mga higalay kaniadto kabalo ba kagab nga even sa school na ay agent sa high school ba sa kuan eskwelahan na ay mga agent na gitawag nila mga junior graph watch unit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga GU. No? Junior graph watch unit. No? Ang trabaho niya na may gala, wala na mga ahente. No? And you have to create your own name. No? Sagol-sagol. Ano? Kasi trabaho, ano lang, mangalap o mga sa unsang impormasyon sa school, sa nabay gadruga ng eskwelahan, mangalap na. And you will never ano even one agent to another, no, dili siya kaila kung kinsa ang iyang isig ka agent sa eskwelahan, no, kanang junior graduation ni sa under ombudsman na kaniadto mga igala para mas mga kabataan ba, no, mura sad na may gala sa bisag sa police, di ba? Di man pwede mag-meeting na puro agent. Kasagaran agent, mga igsoon, no? Ang uban gani, maunay dakop sa agent. Di ba? Naitabaw ba na may galadras del Norte? Na yung naunay dakop? Naunay dakop sa pulis, ang ilang ahente. Yan naman, mo'y nabaligyaan may gala sa isa kahinti. Wala na, naggamay na ganilang kalibutan. Oh, sila-sila na lang nagbaligyaan eh. Yan naman, dili na sila magkaila. So, karon, kay gusto mang yun, anin lang, dilima nilang sindan niya, o sige, ipaila-ila. Muna yung ni Bipisara baya. Si Piatos, kay sige na ba nagkaon si Piatos o Piatos ni si Sindania ba? Si Dadanig Piatos. Si Piatos mailhan sa Senado sa proper trial kuno. So, wala bang ko kadungog mga egala o niingon si Bipisara nga di niya atubangon ang trial? Ang wala niya atubanga ang inyong trial. Ngayon man in the first place, dili pa na trial. Di ba? Kamu may gabunyag anag mini trial gi-introduce niyo sa among mga tao nya later on inyong gipapha na nga term kay di pa na trial. Diba? Remember mo na mga katropa dili ni nato mugna oy. Sila gagamaan ang word nga mini trial. And then later on may gala na realize ni Luistro. Ay! Awa gising kita na kang garin. Na realize ni Luistro nga murag mamaot ta ani kay mahug manggod ni karon nga nagpasalida lad ta dire. Aron nga mumubo ang rating ni Sara Duterte. Okay, gihimo lang nato ning venue aron nga mabanata nato. Oh, so gitanggal ni na ang word nga mini trial. Mo nang walay cross examination because matod pa nila ana ra man ta diri sa pag-establish sa probable cause. Pero wa ko kadungog ba? Correct me if I'm wrong ha. Comment mo diya mga igala. Wa ko kadungog nga niingon may gala si Sara Duterte o si BP Sara nga di siya mutambong. Ang iya may galatanan allegation tubago niya in the proper forum. Asa man na? Senado.
1: Pusay!
0: Ngayon man, dito, magtigi ang abogado versus abogado. Abogado man na sila Luistro. Abogado man na si Ridon. Oh, abogado na si Dilema. Oh, si murag apil man to si Lordan Suan. Apil to siya. Hmm. Inyong kongresista di Cagayan de Oro City, Sulaiman. Kuyaw po kayo. Naong sa kay kwarta. Hmm. Abogado man to. Pag-abot dito mga igala, kanang giingong mga facts kunuhay, kung admissible evidence ba na, no, pagkanita kay bahuan na mga igala, kanang ilang giuting kay nga gicharge karog fishing expedition, ma-admit na may galas evidence, kaya pwede ba nang question nun? Pwede nang question nun sa defense mo ingon nga, di mo dawat anang ebidensya, nga mong dawat ton ebidensya, katong nalakip sa inyong reklamo nga nung, bisag unsa ng orasa mo, gusto, gusto ninyo mudugang ebidensya, mudugang mo. Pwede ba na? Pwede na ma-question dito mga igala. Everything can be questioned. No? Muna nga, kamusang mga senador nga mag-lingkod as senator judges, tuon-tuon sa ginmugbalaod, ya? Kaya magbanggaan ang puro mga legal luminaries karon, puro mga abogado may gala, no? Member of the bar, no? Balag ang usa diya may gala, gitaguan niya ang bana niya nga dunay kaso. Para di mo magnganga. No, tuon! Asa na si Lito Lapid?
2: Pinawa!
0: Nipabor na ba ito nitong suto? Pero, guyuro nun to. Magtuon yun sila diha. Even sila Robin Padilla, magtuon na. Bato nila Rosa, magtuon na. Diba siya, mauna yung kapildi ang ilang labanan ang ilang kalaki. Diwa nila masabti ang mga puntos. Diba? So, ilang, kaso ko, dili, ta mo ingon, may gala nga. Wa mo ingon, wapan mo ingon si Sarah nga di na siya mo, at, di siya mo tambong. No? In fact, mga igsoon, ha? In fact, mga igala, ang iyang defense ingon, hulat na lang me. Ang ikasoko, may gala nila si Dania o sa Committee on Justice, kaya wag yun sila si puta. Yara, mora di ay na. Hmm. And now you are claiming accountability. Maura man di ay na problema ninyo. Kaya wak mo si puta diya sa inyong nilagay mo angay si puton. Nga naman, kamunay tubag be. Kapoy na ko mag-imagine ang naong may gala ni Abante. Nistor Kiron, abi ni mo idol, aron bisa kung saon, niyagdaot si Sarah. Sara gihapon may mutuo labi na si Siloy Bertodaso og Boy Kiron di na matinag para kay Sara. O, na makita lagi ang katag ana mga igala sa kuan. Now. So kanang word nga di ta mo kuan na bay kanang di ta mo ingon nga tama na kanang tawagon nato siyag baklang hiwi no. Kini mga word nga paldo. Hining word nga crocs. Mga buaya. Asa man nagikan? Ha? Mabasol ba ninyo ang tao, ana? Ikaw si Dania, mabasol ba ninyo ang tao, ana? Nga nagikan na may gala, nagsumikad na sa kadismayado sa tao, kasuko sa tao, sa nahitabo may gala sa atong institusyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagtuomog ang tao nalipay sa kongreso or particularmente mga igala diya sa Kamara de Representante. Niya ikawatan may gala ni Angkon. Niya isaldi ko ni Angkon nga nangawat mi uban ming Martin pero way manuo ninyo. Ha? Niya ikawatan may gala ni Angkon nagbit-bit ming milyones malita ang gisudlan pero way manuo ninyo nga naman. Basig apil mo mo nang matawag mo malita. So ayaw mo kasuko kung tawagon mo paldo, malita, buaya, gumikan kay naggikan ka na sa kasuko sa tao nga naglantaw sa kongreso nga maoy pahirap palisod karon may gala sa atong mga kaigsoon na mga Pilipino.
1: Busay, kauban si Katropan Armel Cortez.
0: Busay. Nga nung tawagon mo mugpaldo, alang-alang, makita ba sa mga tao nga mga naong mugkwarta?
3: nga halos na lang tanang desisyon may gala ibase kung unsay budget nga mulusot ngadto kanila.
1: Katropang Armel Cortez.
3: Dili man na may gala terminong gimugna sa usaka komentarista. Dili man na terminong gimugna may gala sa usaka DDS. Dili man na terminong gihimo la may gala sa usaka tao. It came out of despair sa mga tao nga naglantaw sa atong katilingban karon mga igsoon. No, nga ang gamay nga pasangil maoy gidutan ang dakong bilyones trilyones nga nawala may gala og di kawatan ni angkon. Special di ko ni angkon nangawat mi uban ming tintin. Nangawat mi nang hatod ming malita, nakabahens BBM. Why mo tuo may gala?
4: Ayaw! Diba?
3: Samantala ka itong gipasangin lang because of confidentiality and everything, may gala. Ala, accountability ko, no? Utingkay nga utingkay. Napay mga tarpulano, mga santil mong karaan, may gala. Pangwao, napay mga madriaga. Napay mga pinisti, may gala, nga trillanes.
2: Pinawang!
3: Oo. Oh. Kaya para lang yun, may gala, mapalutaw! Mapalutaw nga sadaan si Sarah. Di ay sadaan, di ay ni Angko, nangawat, lagi may uban ming Martin. Wadji mo to. Mauna sindan niya nga nang nigawas ng pung nga buaya mo. Gikan ka na sa despair sa tao nga nagtanaw sa kongreso, di ay kawatan ni Angkon. Ningon nagnangawat sila, gisod na mog malita, gideliver niya mo ani, di ay nagdeliver ni Angkon. Ay alam mo di apadaplin lang mo. Di ay gutisan ni Angkon, nagdeliver sa nito. Ay alam mo di apadaplin lang mo. Di ay madriaga kidnapper. Kani, may tuuhan na to ang mga buang. Di ay madriaga questionable mga higala ang credibility. Kidnapper pagtubaw karon. Na nagkami ni BP Sara mo ituuhan. Di ay usa ka tawo may gala nga dunay gyud kapasidad nga mukawat. Kay siya may gala committee on appropriations chairman. Ay, alam mo anang saldi ko. Manawagan lang ta kuno hang uli-uli lang. See? Selective ang inyong hustisya. Selective ang inyong pagpangita sa accountability. Mao nang masuko mi. Wa mi masuko nga nangita mo accountability to Sara. Ang among ikasuko. Nganong pugsun man ninyo na diha nga di masad mo korte. Nganong kana ra masad ninyo tutukan? Tutuki sad ninyo ni di ah. Paminaw nato ni kadjot mga katropa. Ha? Naitabo ni panahon may gala sa pagdeliberate. O si pangutana ni Libiste. Kani mga katropa. Oh, paliog ko gab.
1: XFM katropa.
3: Katong selective justice is an injustice. No? Gipangutan na may nga higala si Luistro.
5: Ay!
3: Ha? Kung uyon baka nga mo resume ang investigasyon sa flood control diri sa Kongreso. Taasas tubag eh.
2: Pinawa!
3: Yes or no, Ramadam? Makita magong kulor ninyo diri. No? Yes or no, Ramadam? Dili makano, dili makayes nga naman, maigo man iyang speaker sa una. Nga kaya may AX, kaya may tupad. Dahil sa hinampak na speaker! Sige daw, Gab.
1: XFM Katropa.
6: We are not abiding with selective injustice.
7: Is selective justice justice or injustice?
6: We are not abiding with selective injustice. Inasmuch as we do not abide in selective accountability.
7: So selective justice is injustice, therefore if we hold some to account, we should hold all to account.
6: That is correct.
7: Thank you, Madam Chair. Would you support the House resuming the flood control investigation?
3: Kana.
6: Mr. Speaker, distinguished colleagues, in our response to the mandate of transparency and accountability, we have to distinguish between an impeachable official and non-impeachable official.
7: I'm asking for your personal position.
6: Mr. Speaker, there is proper forum, there is proper rules that apply
3: diba?
6: To every remedy that is given to the Filipino people.
3: Dili man to lisod tubagon. Tama na nga,
7: Madam. Would you...
3: Dili man to lisod tubagon. Ang pangutan na raman mo, suporta baka nga mo resume ang investigation sa flood control anomaly diri sa Kongreso? Ang tubag, we have to distinguish which is impeachable and dili na mao. Ang tubag mo, suporta baka yes or no, right tubag? Mr. Speaker, we have to distinguish which is impeachable and non-impeachable. Oh, sige, non-impeachable, pero ang gikawa trillion. Oh, impeachable, pero ang inyong gipasangil million ra. Unya kay naay bilyon kuno sa iyang bangko nga nasud gawas, gusto ninyong angkonon pa. Ana ang tirada karon. Ang rason ra gyud nganong di siya makayas ngano man? Kisa man day santil mo ha tong sigig. Kaya may AX dahil sa speaker. Unya among gikasuko? Ha? Unya among gikasuko karon. Kining Martin ay sa pila ka panahon, sukad na bulabog, naghilom-hilom, kunuhay. Ngayon siya nga, what does siya nitingog? Wa, nitingog, ikaw ra may speaker nga nag-hire og speaker. Di ba? Si Barbers, imong gi-hire. Na kay spokesperson, katong abogado. Oh, na pa'y speaker sa... Na pa'y spokesperson di ay, katong si Princess Abante. Amutog na apa to? Wa na may tingog. Dagkag mga tubag sa mga isyu. Dili lang ikaw direkt yang direkta ang nitingog. The other ano, di ba? Oh. Pagkakaroon may gala nga kuan, mupakita ra kalit. Di ba mo matinga ana? Panaw during the impeachment may gala murag nakasubay siyang kaugalingong kalubihan. Mao na ikasuko sa tao. Mao sad na mga congressman, kabalo may naamoy rason nganong namutar mo yes. Daghan mo pwedeng irason, constitution, solemn duty. No, daghan mo pwedeng irason. Gamiton ba ninyo ng constitution na to? Daghan mo pwedeng irason. Ah, accountability. Unsa pa? Practicality. Daghan mo pwedeng irason. Pero mao ni mga rason, nganong suko ang tao? Ngayon man, dapat pantay na. No? Dili kay kamura karon nagpalabi-labi. O gatong mga korupsyon nga na malambigit na karon diya sa inyong mga leader-leader sa kamara, nga mo'y nagpalisod na mo, nga dapat gani untag iuna pa ninyo ang mga butang nga makaayo sa lungsod, makaayo sa mga tao, kay mo'y inyong giuna. Mo'y inyong gikasuko sa tao karon. O dili mo makabasol, nga nung mo'y na ang tao. Mayang buntag sa ito mga katropa, yung mga igala sa may Leyte area, o diya may gala sa may Bohol. Kung doon mga basakan, diya mga katropa, problema mo anang mga sapat, uban pa diya mga kuan. O gusto mo may gala nga, inibang pertigyon mga igalang bugata inyong abot, inyong harvest, mga katropa, gamitin na latim gas. No? Latim gas G. At ito sa mga agribit, tuktok ka. Ina nga mo palit yung latim gas. Ha? Mga kaigsuunan. Kay napamatudan na. No nga ka ng latim gas, mga kaigsuunan, nakahatag og dakong abot no ngadto sa ato mga mag-uuma. Wa na lang word of failure basta baka kuan ka mga makagamit ka maigalag latim gas. Alright, mapalit na maigalag nationwide na ha ang latim gas foliar fertilizer magay kaigsuunan. Mapalit na sa nang agribit supply tibuok Pilipinas mga kaigsuunan. Pakita lang yun ha, tatak nga latim gas G mga kaigsuunan. Maing buntag di ha eh Maluwardo. Og si Free Thinker Official, Victoriano Curambao, Elmer Cañete, Dong Tuling, Jairo Sintis, Bobby Calibadan, Annalyn Ismada Pada, Team Sara Duterte, Katrobang Arnel, di ba ang lakos kay Buaya dapat ka na ilang suuton? Mao dapat ilang uniform. Gamay ra po kayo ng Buaya, hana, no? Mura naman nagtiki. Anong ilang may gala kay Buaya mag-inang katong lulong? Ana Tribski Dams, another 20 million is coming. Oh. Yaya no? Oh, Restituto de Layasan, Lilia Suico, mayong buntag. Oh, sa ito mga katropa, di ang buot magpa-check up. Kay Miyerkules ka rin na si Doc CJ, na di ang may gala sa itong clinic, ang Y2H Clinic and Pharmacy, nga nahimutang di ang mga gala sa Ganti Road, na di ang may gala sa M Central Building, Ganti Road, ning Dakbayan sa Tagum, Barangay Magugpo West kana kanto sa palengke bay nadya Mr. DIY and then nadya may gala ang Y2H Clinic and Pharmacy. Unya tanan nimo ang paliton ng mga Y2H products ha dunay discount labi na sa ato baga senior citizen mga kaigsoonan. Bueno, alas 8:27 na ang tagnas bundag. Balik taga tropa human lamang nini. Emo kawa, kadyot lang yun kayo.
1: Pusay, kauban si katropan Arnel Cortez. Pusay.
4: Balo garong, kanya to, 5 pesos. Makagrocery ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
8: Ha? Karon di pa?
4: Karon, dili na. Kanan ay CCTV.
9: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya nga biglan o nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
10: Gwapo, sinong taon tingkas ang bunga.
9: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
10: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo crop gold.
9: Kaya dagan nga salamat.
11: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
9: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa crop
12: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Bush, amo, magpakilo ko sa Humaybe.
16: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
17: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
15: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
14: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
19: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usa bahay, mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo, padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
19: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi og paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
20: The Secret of Health.
19: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Di yun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
19: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
19: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula
0: Kapari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: indiferensya sa pobre o dato.
1: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka, ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre,
2: gawatan.
0: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilang napas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.

0: Lang, Arnel Cortés. XFM, Catropa.
1: Oras may gila doon tayo, 38 minutos na pasado, alas 8 buntag. Balik may gila sa itong bagpanang kumunuban sa tulumanong Bullseye. Tod-tod may gila dawat sa tag-report. O para ba padayon ta may gila usab sa tuang hisgutanan. No, sa inyo ang mga igalad sa tagsa ka mga distrito o mga lugar. Unsa inyong masulti mga katropa sa desisyon? Sa inyo ha mga igalang suportado ba ninyo ang desisyon mga igala sa inyong mga magbabalaod o sa inyong mga quote and quote representative mga katropa?
0: XFM Katropa.
1: Alcher Gloria, mayong buntag katropa Arnel from Surigao.
2: Good morning.
1: Romulo Tampos, Sir Arnel, relax sir. Iyo po si Edna Flores nga unya inyong accountability inyo po i-report. Dili kay si BP Sara ra ang kwintahan. Oh, maulagi. Mm. Likay-likay lang sa basta maigo sila. So, usaw na to pagtuo mga higala nga dili pamulitika ka ang tanan kung labi na sa pinakadako mga higalang kawat. No? Dili mga higala maimbestigahan. No? Sa pinakadako mga higala nga pagpangawkaw nga nahitabo sa atong nasod nga mao mga higala ang flood control anomaly. Malubong na lang kalimot. Si Henry si Hari Saldico? Awa na. Nagkapikapi na dito sa France. Mm. Henry Wood, good morning, katropang Arnel. Happy birthday sa akong anak nga si Zarina nga nag-celebrate siyang birthday karong adlawa. Henry Ching in Craigwood sa Toril, Davao City.
2: Good morning!
1: Good morning and happy birthday to Zarina diha sa Toril.
2: Happy birthday!
1: More birthdays to come and good health diha sa imuha og kanunay nga magpabiling buutan.
2: Happy birthday!
1: Sa tabay gala sa Dugampang, ingon po sa Jacinto Cabriole, minag sila always diya may gala sa may Sambuanga del Norte.
2: Good morning!
1: Og kinanglan niya naka-Santon Plus Gold ta para dili may gala. Tama, high blood ya. Ang Santon Plus Gold ta ba? Ay, gin mo kalimot, anak. Resa tamay gala sa mga balita kay search warrant operation sa Asunsyon, Gipaygayon, target na kuhaan og syabo og armas mga katropa. Atong Chiron, kompletong detalis balita katropa mo sa balita katropa ang Bong Algabri sa report.
0: Live report. Live report.
1: Bong? Awa, mas paribubong. Kadyot lang mga katropa kay awa pa signal ni katropang Bong Algabri. Victoriano Curambao, mayong buntag, katropang Arnel, daghan karon ang nabalaka. Kaya may imbestigahan, balik ang mas maayo na, no, mga katropa. Mas maayo na. Dili ba pwede nga ang imbestigasyon na ara kang Sara Duterte tanan, mga kaigsuunan. Kaya makita man natong katag. Total, kanagang Sara, man sila mahadlog. Kaya naman sila ika sukol. Naman sila mga igala ebidensya. Na sila pamatuod nga. Ang tanan, butang-butang lang. How about kini mga igala sa flood control? No? Nga, ang... Kini mga igalang nag-apod-apod sa malita ni Angkon man. Pero wamay mo, di man tuuhan? Tingabi to ako, anabay. Di ay mga 18 may igalang ka mga kaning sundalo o 16 ka former Marines o niya duha ka former sundalo. Gi-question pag in-town ilang kuan? Ilang kinibang kredibilidad? Mga kaigsuunan? Sila na nung i-imbestigahan si NBI. Dapat lang yun, mga igala, nga maunay buhaton sa pagkakaroon. Naan naman ang impeachment, sige. Kay accountability magkaani, so agito nato ang mga nagdusog accountability diha, nga pangusugpod mo, nga maimbestigahan ang pinakadakong kawat nga naitabo sa atong nasod.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Maligsan ang maligsan. Maunay ato mga igalang gipanghinaot diha sa ilaha. Dili lang kay nakatutok sila sa usa lamang katao, usa lamang ka-isyo, o kapilido mga kaigsoon.
2: Bullseye!
1: Alas 8.43 at dagda sa tubag pa nagpapanaman. Balikan nato may galang linya ni katropang Bong.
0: Live report.
3: Okay, dika salamat katropang Arnel. Kadiyot lang, kaya palo ko sa cellphone katropang Arnel.
1: Uy!
3: Mura, di naman makita na itong display, ani.
1: Pailis na bago na.
3: Naon, sir, may cellphone, ani. Di na, nawa na po ng display.
1: Masigwan ay sulod. Kaya wana may
3: display.
1: Ang tindahan ba yung wana na display? Wana ay sulod, bong.
3: Mau gani, oh. Ano na eh, napuno na eh. Kadiyot lang, kaya ako nang pahilo na sa kadiyot ka to, Ariel. Kaya di, among good minister ko, ano mo, among ipaluan po itong kuwan ka to, Ariel. Itong, ano na shooting incident po nito, itong babae, dito sa may New Bakwersa. So, amo na pong gikuan na rin katropang lar karon niya na rin na hinabi pa na mo ni Kapitan rin katroparin. At sa gi-assist kaso ni kuan katroparin ang atong reporter kay medyo ni hinahina nag-display po balik. Mura ba ka ng computer mo ito nga loaded na kayo? Kinahagla na gini kuan.
1: Sige mo.
3: Sa atong report karon katroparin na nasikot pa rin sa kapulisan sa Kapalong Davao Municipal Police Station. Ang usa kag ingon nga top foremost wanted person kini sa tuga kapulisan diin kani nagalihok kini dinhi sa probinsya pero nadakpan kini sa Kapalong nga tropa Arnel hinungdan nga tingkagol karon siya sa kulungan samtang sa pikas bahin diri usab sa lain pang suspek usab nga gipahigayon ang search warrant operation sa may Asunción na gipahigayon kini ang target nakuhaan pag inigsyabo og ingon man armas so malampuson kini napahigayon ang nisgutan usab nga search warrant operation batok na to sa usa ka 36 anyos nga lalaki nga nadakpan kini sa atong kapulisan. Gani atong sa mga operasyon, nakuha ng suspect o ginudahan nga illegal nga droga o illegal usab nga armas sa may barangay Kanatan, Asunción, Davao del Norte, Sayos, Kabuntagon, Mayo 11, 2026. Gani ang nadakpan nga giila kini sa usa ka alias nga Bulkay, Minyo kini o residente sa Puro 4, Sitio Mabuhay, Barangay Kanatan. Sa report usab sa atoga Asunción Municipal Police Station, gihimo matud pang operasyon alas 6:09 sa buntag ubos kini sa pagdumala usab ni Police Major Colin Rama, ang Chief of Police sa nasugutan nga Police Station o ga direktiba sa kinigikan ni Police Colonel Glenn Cristines na Provincial Director sa Davao del Norte. Kauban usab sa mga operatiba ang nagkadaing unit sa kapulisan sakop usab sa probinsya sa Davao del Norte. Gani atul sa mga pag-servisyo sa search warrant, matupan, naka-recover ang mga operatiba nining usak ka sling bag. Garo na itulo sa kasasing, sulo nining usak ka tulo kasasing sa gituang sabo. Revolver, garo na itulo ka mga buhing bala o guay serial number. O sumala po sab kini sa kapulisan nga nakupis ka kini atul sa gihimo nga operasyon atul na usab lakip na sabi ni ang siyabo. Sa kasamtanan ng suspect ang nanakaroon sa kustodya sa kapulisan o giandam ng kasong kalapasan sa Republic of 2165 o kining paghupot o ginadiling armas nga ubos kini sa Republic of 10591 ang giatubang nga kaso sa nisgutan nga dinakpan. Kada sa itong report, karepos na nakagikan sa itong nabutagan katropang bong umakyal Gabri, XFM News.
0: Live report.
1: Nagasalamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report. Og kining balita aton ganinyo mga higala sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Aron di mo dali mataptan mga higala di sakit, labi na nang ubos sipon. No, kay ang uban hinay ang immune system. No, pag hinay ang imong immune system, mao na mataligsikan lang gamay. Wa na gipingutan na, wa na gikalintura na. Wa medyo minus ang pamitay. Medyo luya. Mga katropa, pag inom og Santon Vitamin C. Unya kini nga vitamin C, dili ka mahadlok nga muhapdos imong kuto-kuto. Gamikan kay alkaline base kini mga kaigsuonan, no? Gikan kini mga higala sa Santon og non-acidic vitamin C mga katropa. Mapalit niya sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide. Sa atong clinic mapalit sad ni mga katropa. Unya libre ba yung check-up. All right, dirita mga higala sa dugang pang mga dapat dugang balita. Si Katropang Lar, alas 8:47 na ang tag na sa buntag di ay mga sa itong mga kaigsunan. Ang katong mga katropa na ito diya sa inyong mga opisina nga gusto may galag uniform nga nindot kaayo. No, anha mo may gala sa Sunrise Multipurpose Garments or Sunrise MPC Garments. Muna ilang Facebook pod. Pwede nyo na kontakon, address tagom na. No? Pwede man po na mga igalag inyong kontakon sa ilang Facebook. Nadia may gala sa Purok Katuparan, Teachers Village, Magugpo South, nga to dakbayan sa tagom. Nindot kayo ang ilahang logo. Atong amuha may nagdawis sila magburda ba. Katong amuha ang uniform dress XFM, no, among gipahimo nila unya katong among polo shirt tinahi gid siya. No, dili katong tinahi man po ng sabli. Pero duha na kaklase ilahan na ay katong gitawag nila koton na Lacoste, unya na siya sabli mga katropa. Gusto kag sabli na ana, no? Pero gusto kag katong bordahan siya, sumas maayo tong Lacoste mga igala nga kuan. No, kining tela. Hinot kayo nya jacket sab, no? Kana mga corporate jacket ninyo para magamit yung sa mga lakaw, no? Ana mga katropa, pangita lang. Kunta subaya dia sa Facebook sa mga katropa nato diri sa Tagom, Sunrise MPC Garments. No, na may gala na himutas puro katuparan Teachers Village, magug po sa Tagom City. Dugang balita kay pagpusil sa babaeng negosyante sa Tagom City, giimbestigahan sa kapulisan. Atong sharean gobletong detalyes balita. Katropa mo sa balita katropa ang Larsanyol. Live report. Lar.
4: Katropang Arnel, para yung karon nga mihimo ang investigasyon ang Tagom City Police Station ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo B. Bahan o G. Bahan kalabot sa insidenteng pagpusil sa usa ka babaeng negosyante sa May Prokdos, Barangay Nueva Persa, ning siyudad sa Tagom niadtong alas 10:40 tanga sa buntag Mayo 10, 2026. Nailang biktima nga si alias Jenjen, 32 anyos, minyo negosyante, lumulupyo sa naasoy nga dapit. Sumalapas sa investigasyon sa kapulisan samtang nga naa sa iyang sari-sari store ang biktima, adunay biduol nga lalaking nakaitom nga nagpakarainan matod pa nga customer samtang giabi-abi kini sa biktima kahit na lamang bibunlot og armas ang suspect og gipusil ang babae kaduha kay gayon. Inoon swerteng wala mapuruhan ang biktima kansa na kay agom og samad sa bukton og kilikili nga dali usab gidala sa ospital. Matod pa dali sab ni kagiw ang suspitado padulong sa Barangay Misaoy Nyo Kurilya nga direksyon. Nakopiska sa SOCO team sa crime scene ang duha ka mga basyo sa bala nga gituhang iya sa .45 nga pistola. Sa pagkakaroon, personal nga bangi ang gituwang motibo sa maong krimen samtang parayon pa nga ginasubay aron maila kung kinsa ang responsable sa pagpamusil. Karon lang katropang Arnel atong nahinabi no ang barangay kapitan diri sa may barangay Nueva Persa nga si barangay kapitan Willie B. Arcaina og iya kining gipamahayag katropang Arnel nga taliwala aning shooting incident sa iyang barangay luwas og ligon ang peace and order sa iyang barangay katropang Arnel. Og yang ikaputi ang usab mga katropa nga ato nakalabay lang karon lang gimbula na katropang Arnel kining biktima doon na siya nakabangi no nga iharap pong residente diri sa maong barangay og misangpot kini sa pagatubang sa barangay hall og gihusay kini sa kapitan og nasitil na siya katropang Arnel gani apil ni siya karon no sa giingon nga person of interest ginaimbestigahan sa kapulisan tungod kay siya ang last nga nakabangi atong biktima pero diri sa crime scene katropang Arnel wagi nakaila sa suspect tungod kay kining lalaki nga nakaitom nga nagmotor nga nagpakaulinon nga customer naka-mask ni siya sa dihang nga gibuhat niya ang pagpusil kang alias Jinjin mga katropa. Hinoon katropang Arnel gi-sulti ni Kapitan Willie Arcaina nga kining giingong person of interest sa maong nga insidente andam gyud daw makig-alayon sa investigasyon sa kapulisan aron matud-an nga wa sila apil sa nahitabo nga pagpamusil.
1: Pero unsa may gitanaw karon nga motibo lar? Personal
4: yes, katropang Arnel, personal nga bangi no ang gitanaw karon nga motibo sa kapulisan gani no may kuan kini siya ilang kining giingon nga personal nga motibo ila kining gikonekta no ngadto sa kining ulahi nga nakibangi aning maong nga biktima pero sa pagkakaron padayon pang investigasyon aron nga mailhan gyud kinsa kining ang susi ani katropang Arnel katog yung kung kinsa katong maong mamumuno kung madakpan kini aron nga makatudlo kung kinsa gasugo saya aron masulbad ang maong nga krimen sanglit ang katong gikaingon nga person of interest nga ulahi gikabangi aning ni alias Jinjin andam gyud sila makigalayon sa investigasyon sa kapulisan aron nga mapamatud-an nga wa sila appeal sa nasangpit nga krimen.
1: Okay, sige.
4: Ikan diri sa may barangay Nueva Persa, alas sa kasang Pilipino para sa Pilipinas katropang Larsanyol XFM News. Live report.
1: Daga salamat katropang Larsanyol sa detalye sa report. O gining balita hatod ganinyo may gala sa Vision X Plus. Dili na to gusto may katropa nga mga klarong mga hisgutanan gumikan kay Pacquias kana og labaw sa tanan dito gusto nga lubog ang atong bananaw mao na mga katropa nga mas nindot nga mag maintain kita may gala nining Vision X Plus no put that plus for good eyesight mga kaigsuonan aduna kini lutein beta carotene vitamin E og zeaxanthin aron malikayan ang ngit-ngit nga pananaw kanang katarak no kana mga igalang glaucoma kanang tiridium kining glaucoma irreversible. No, kanang katarak, ma, pwede pa malaser, maupirahan. Pero kining glaucoma, mga igala, makabuta. Muna nga, samtang wapata ni ana, di tamangandoy ana. No, mag-maintain ta mga igala, doon na mo yung problema sa mata, di ha. I-maintain ninyo ng food supplement nga Vision X Plus, mga kaigsuunan. E maayon ng vitamina sa mata. Mapalit na sa mga butika o di ha, may igala sa atong clinic. No, sa may Y2H Clinic and Pharmacy na may gala sa Door 8, First Floor, M Central Building, doon sa Mr. DIY o tapad sa Mr. DIY, paliko sa palengke na may gala sa may Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Unya, libre pa yung check-up, mga kaigsunan. Ang schedule ni Doc CJ, karong adlawa, no, Wednesday to Friday, mga katropa. Alas 8:53 na ang dag na may gala sa buntag. Dito may gala sa dugang panatong katigaran. Gika ni Ann Mendres, sir, si Soto kay Nagpunso Pilato na pod. Dako yod nag-ibayad kong masapon si Bato. Irenia Velasco, si Bangag mo hinungdan ang tanan. Kisa bang bagaga ba kan eh?
5: Hoy!
1: Si Jacinto Cabriole, Antop Ros, maayong buntag. Og si Henry Wood, maayong nabasa ko na niya. Maayong buntag katropa, happy birthday sa akong ating si Zarina. Ngayong birthday karon Camille and Jay, nga nagtanaw sa may Barya, Vietnam. Good morning and happy birthday. Nan, sa dugang pa, mga igala, mga iskutanan, mga katropa, si Senador Bato, naghangyo in town kang BBM. Pangutana may gilag paminaon ba sa kanit? Paminaon na to mga igala ang hangyo ni Senador Bato, Ronald Bato de la Rosa.
0: XFM Katropa.
6: Grabe po kanya. Mr. President, sir, alam po wala kang personal na galit sa akin. Alam po yan, wala kang personal na galit sa akin. So sana naman bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak, kami, yung mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana, the role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo kami, huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. Lampag iusap mo sa kanya. Sa absent, hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. At alam mo, sir, kung anong paghihirap ko sa serbisyo. Ginawa ko lahat para sa bayan, hindi yung pagsarili ko, hindi yung para sa sarili kong kapakanan. Hindi ako nagpayaman sa serbisyo. Nagtabaho ako ng gusto, faithfully.
7: Si ano masasabi?
6: Ito ang appeal ko dito.
8: Ano?
6: Sa kanya? Hindi lang sa, para sa akin, kundi paano na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganito yung sitwasyon. Hindi natin alam. Nagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganito yung sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President, ang pagka-problema na ganito, mamalaman mo. You will feel what I feel right now.
7: Bakit kayo naiyak, sir?
6: Ha?
7: Bakit po kayo naiyak?
1: Pangutan na. Pagantado ka, pangutan na sa reporter.
6: Hindi ako makila. Tao lang ako. My appeal is sincere to the president.
7: And what do you feel, sir? Sabi mo kanina, kung nararamdaman lang ng Pangulo ang nararamdaman mo, how would you describe how you feel, sir?
6: Very low. The lowest point of my life. Ikaw ba naman? Nagtabaho ka ng gusto. I upset. Yung aking servisyo talaga. Yung ideals ng PMA. Courage, integrity, and loyalty. Isinis sa buhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin. Lahat ko sa kanya, Mr. President, sir.
0: XFM Katropa!
1: Ako alagi, mas maayo na lang tugwa na lang untang upakita. No? Total, ay noon po, makaingon ka nga, nabuhayan po ng impeachment. No? Nahatagan mga higala og paglaom nga di gyud matanggal si Sara tungod kay nipakita si Bato unya na ilisan mga higala ang no na ilisan mga katropa ang kining kuan liderato sa Senado. Pero di ba siya mahunong bay ang nasa pikas ba? No? Gani mga katropa. Oh, di ba? Grabing ginukdanay na hitabo diya sa Senado. No? Anong gukdon man? O yung sila nga di man kuno dadakpon. Anong gukdon magdidakpon? Binuang istoryaha na. Binuang na istoryaha ba? Oh. Di ba kuno dakpon? Sa ato ba diya ang NBI karon mga igala mo? Nagitahasan di ay sa ICC nga mudakop o muserve mga igala sa warrant of arrest nga gikan sa International Criminal Court. Kaya ingani-ngani o, ang ICC walay pulis na. No? Wala na sila'y pulis mga katropa. No? Muadto na sila sa Interpol. Ang Interpol mga igala mo coordinate sa Osaka Nasod kundi inasa mga igala ang dakpunon. Pero dili na siya mga igala automatic ha? Nga gumikan kay nanay warrant o baras kuno gikan sa laing nasod automatic budakop ka na diretso. No. Kinahanglan may galang nga muagi pa na sa atong local court. Ang pangutana, doon na ba'y kaso? No, di agi na ba mga igala sa local court si Senador Bato? And we have precedence mga igala nga actually pwede gud siyang dakpon, no? Sa side sa government na to, pwede siyang bitbiton may igala dalo na san sa dahignit. Ano man, nanay precedence na to eh. Kinsa man, ang naitabo kang kanhing Pangulong Rodrigo Duterte.
0: XFM Katropa.
1: Hmm. O kanhing panawagan may gala ni Senador Bato de la Rosa nga ito magigala sa atong Pangulo. Milagro na lang tingali makahimo nga maminaw may gala si Bongbong Marcos ni ini. No? Sa inyong tanaw, maminaw kaha magigala si BBM sa hangyo magigsoon ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga ayon lang ko ipadaog ni Der Lancer? Oh. Pilipino man ka? Niya na di ang inumbuang may galas gikan sa ICC nagtuktuyok. No? Na di ang may galang barangay tanod sa ICC. Nagdada may galang bunal. Nga gani, karon mga igsoon ang ginahadla na po ismatod pa si Bunggo na sa daw. Ha? Wala nga ginapalutaw karon mga igsoon. So, makaingon ta usahay ba no nga mas maayo pa dayon tagwa na lang no no pakita total mahuman maning tanan balag magkabuang na silag pangita may gala total ang nigawas ato sampina pa man to nya di ba ka pwede dakpon ang sampina sampina invitation mana
2: Bullseye
1: gikan ni Bonifacio Aranton Sir Arnel Cortez greet nako happy birthday ako ang anak nga si Dr. Connie Aranton Imburong PhD PRC Chief of CDO Region 10. Happy birthday, ma'am.
2: Happy birthday!
1: Si Dr. Connie Aranton Imburong, PRC Chief of Cagayan de Oro o Region 10. Happy birthday, ma'am.
2: Happy birthday!
1: Ipa timbaya ka diri no, sa tuag programa. Og balikan na to. Adala, napay mga patimbaya sa diri. Mayong buntag patch, gika ni Father Thomas Lee, Father Melvin Libria. Patimbaya na ako akong pag-umangkon nga si Kayla Libria nga nakapasar sa licensure exam for teacher sa 2026. No? Congratulations sa mga nakapasa may gala sa licensure examination for teachers or LET or LET exam 2026 mga katropa. Congrats, no? Mabuhay kayo. Dahil kayo ang magluto ng torito niladang pansit para sa ating mga mambisita.
8: Pinawa!
1: Kasi ingon na, ingos BBM ba yan?

0: At large suspect, at large kuno ni si Bato. Si Trillanes, gihagit na gani. Banghag na ni Trillanes mga igala si John Vic Rimulya. Kay matod ba ni Trillanes, ikaw, John Vic, sige na kang papriskon. Tanan ko nung wanted sa Pilipinas at large. Gumikan kay, matod ba ni Trillanes, bawas-bawasan mo yung pagpapriskon mo para may mahuli ka. Nangunay na ning irbo. No? Nangunay na mga igala. Mabawas-bawasan mo daw yung pagpapreskon mo, John Vic. Si ibang bugag papreskon, John Vic. Kay mudagan kay presidente yun sa. Ronald Lim Sacco, ang flood control unta mo'y unaho nilag imbestiga ka tropa. Maghulat ta kay may tag mabalik na sa Blue Ribbon Committee si Marcoleta. Oh, para mahalongkat na po ng tanan. Atang yun tana mga katropa. Eh para ni sa ato ang tanan. Accountability man ka. Di kung accountability, pantay-pantay. Accountability dito kang Sara. Accountability dito may gala ka BBM. Accountability may gala pa ato bago na si Ferdinand, si Kinsana, Martin Romualdez. Di ba na pwede may gala murag untouchable, murag Ginoo das Kongreso? Kinibong ubang mga media may gala, dayon og hype. No nga, bumisita si... Ano bumisita man lang na siya diya? Nagpakita, usa na siya multo?
1: Ayaw!
0: Oh. Nagpakita sa Kongreso si... Nagpakita sa Kamara si Lady Representative Martin Romualdez atol daw sa impeachment proceeding. Ano, usa man na siya diya? Visitor na siya diya? Dapat naamag yun na siya diya?
1: No!
0: Dapat naagi na siya, kay kongresista na siya. Oh, nga namang mura raman may galag tag-iag farm. Ang sama giday ni nga itong sinado, crocodile farm na giday mo? Ang tag-iag may galas crocodile farm, buaya sa di ay? Ano mga kaigsuunan ba? Ang nakapait karon, nabalik taan yung kabato. No? Klaro na, yung mga abogado karon nag-explain, nga dili basta-basta. Kaya ang challenge karon is the enforceability of the warrant. Now dili wa nagpasabot nga ay warrant may gala dakop diretso. No, ginala pa na mo coordinate wa gi pag local court, no? Ang pangutana karon mga igala i-assure ba na sa gobyerno dili oy. No? I-assure ba na mga igala nga si Bato agi local court hulaton ang desisyon sa Korte Suprema bago da doon. Oy, base na anay tubig ang eroplano may galang mudani ya. Wata kay bawo karon gap kung eroplano nga muda nag-andar na. Nag-andar na daan, nag-warm up na. Kana ba? Mga katropa mo na gusto mga kuan. Si mga ubang mga ganing mga batids balaod, mga kaigsuna nagsige nag-explain nga dapat muagi mahigala tahuro na atong korte, ang atong proseso karon. Mo man jud panawagan, no? Okay na naman na mga katropa, busa na tong panawagan, okay na naman jud ng warrant. No? So panawagan na ito na may galak sa atong gobyerno nga, okay, pero sundan ninyo ang proseso. Sundan ninyo ang, tahuran ninyo ang atong local court. Pero di man ta may galak maka-assure lagi. No, kay, abin mo, masing gikontrata na may galak ito naghatod kang PRRD, basing naanasad to diaron. Delikado to. Signaan na ito sa Villamor Air Base, mga igala.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wara ba'y response ang presidente? Mutungara nagkalit. Mawarag kalit, mutungara nagkalit. Yung sa naman yung tao ni Pilipinas. Alas 9:07 na samtang, kininga iskutanan, nga nung, ang dapat magod, no, dili basta-basta makasulod, mga igala, ang mga muingong mudakop diya sa Senado. No? Kaya na ay immunity nga ihatag ang Senado o ilang may galang under sa ilang protective custody karon si Senador Bato. No? May nalanggani yun kay abini mo na, naapas nga nahimong during the time nahimong Senate Presidency Cayetano kay wala pa basig gipadakop na siya may galang ni Soto. Kay nakikoordinate man kuno kang Soto ang NBI. Pero nang ulipas ra ba si Soto karon ingon may galang di ba na tinuod. Di na tinuod. Paminaw na to, Gab, si Senador Tito Sen, tutasen, Tito Sen di ay Soto, nung wala daw niya gi traidor si senador Bato, labo nang wada niya gibaligya, labo na may gilang wada

0: na naging kunsabo si NBI. Pero ikaw mo kuno'y nag-alaw nga musuod sila. Kantong nagtuo ka nga, ikaw pa ay Senate President. Sige daw, be.
1: XFM Katropa.
2: Thank you. Mr. President, may I be allowed to lay to rest this particular issue as far as I'm concerned? Because I have been mentioned in media by members of the Senate that as Senate President daw, pinayagan ko daw yung word na ginamit is pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito. May sinasabi nagpakain pa yung mga ganon. Let the records, well, speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya, ika nga, hindi pa pwede, little did I know that, you know, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya, ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with the OSA. You know? So, put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yung nangyari na yan. Ako saan sinasabi ganun eh. You know, if I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. You know, like what happened with the CIDG when they issued a subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Binadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be, remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice. Like, for example, in the case of Senator Villares, I was majority leader. And when he found, he was holed up in his office for, I think, about 1-2 days, 3 days. But when he was issued, and he was showed the warrant of arrest, sumama siya. Binasahan siya ron mismo sa opisina niya. In the case of Senator De Lima, when the warrant of arrest came and she was here, ang pinakiusap lang niya, doon sa bahay siya arestuhin para makapag-kumanda siya ng damit at makapagpaalam. Ganun lang eh. Dito naman sa Senate, alam naman natin yan. Oh, by the way, when I said coordinate with this OSAA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. Exact wording ko yun, Mr. President. For the record, so that we can put this to rest already, makapagtrabaho na tayo, kasasa na pupunta usapan.
3: For clarity, for Mr. Senate President, one, I asking for a report, but I remember Senator De Lima stayed in her room for a few days before that. No? So, the way that they're saying that surrendered right away is she was allowed to exhaust remedy.
2: Thank you. Mr. President, may I be allowed to...
0: Okay na.
1: XFM Katropa.
0: Pero kabaw ka on sa kalainan atong warrant ni Trillanes, warrant ni De Lima, warrant ni Bato. Kining warrant ni Trillanes, gumika ni siyang kabuang. Kudita-kudita ning hinampak, may gala. No? Muna may galay, kuan sa iyahang warrant. Unya, warrant ni gikan sa Republika sa Pilipinas. Warrant ni gikan may gala sa Korte sa Republika sa Pilipinas. Second, warrant mga igala kang De Lima. Kalambigitan, kalabot na sa ilegal nga droga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muingon ka karon mga igala nga mali ang desisyon sa wala siya kalambigitan sa droga, mali ang desisyon sa korte. Hindi muna basta-basta maingon eh. Mga katropa. The mere fact nga naka-decide ang korte nga na-priso siya mga kaigsuunan, nakitaan siya og ebidensya ug dunay ligong kapasikaran magtudlo mga igsuon. Di mga dili man na puro political kaniadto. Naa nay kapasikaran. Naay mga taong nagtestify. Naay mga taong nisulti. Kadto may galang iyang warad o pares asa gikan. Gikan mga higala sa atong korte sa Pilipinas. Kini karon kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kung si kaso ani, kalabot gyapon ni mga higala sa extrajudicial killing kuno no sa dugoon nga war on drugs no ni under the former President Rodrigo Duterte kay kini si Senador Bato mao kuno nagpatuman. No? Apil pa diha na pay mga kasuhanan kuno diha may gala sila Senador Bongo. O napatos sila do na pay mga ubang pang mga pulis. So unsa kalainan mga higala sa warrant of arrest nilang dilima nila mga higala nga Trillanes o gang Bato sayon. Katong duha ang ilang warrant mga higala makaingon juta atubangan ninyo na. Ngayon naman warrant na gikan sa atong korte diri sa Pilipinas. Kining karon asa man gikan nga warrant mga higala? Gikan ni sa ICC. Dili ni nasod. Gikan ni mga higala sa International Criminal Court o sa tinuod lang walay jurisdiction sa Pilipinas.
1: Bullseye!
0: Gamayng mali diri mga higala. Well, we don't need another one to say mga higala or in order to prove nga ang atong gobyerno ipamaligya gitang buhi. Oh. We don't need another evidence or another one mga higala nga makaingon ta kining administrasyon karon pagkakalaban ka mamahimo yung tunukon ang imong buhay.
1: Bullseye.
0: We don't need another one or another Filipino or former or official nga dadon may gala dito para makaingon ta grabe yun ni nga BBM. Ano man doon ay pinaka safety nga excuse may gala ilang himoon. Muingon na sila may gala that is in accordance with the law.
1: Bullseye.
0: Okay, kining panawagan ni Senador Bato nga niingon siya, Mr. President, ayaw in taong ko ipadala, proteksyon ni ko, nainitubag ani, dili ang presidente. Si Auntie Claire. Ang tubag ni Auntie Claire diri mga katropa, ingon si Auntie Claire, bisan gani ko no, ang mga EGK victims na ngayo man daw proteksyon sa gobyerno, giproteksyonan man daw. Proteksyonan daw may gala si Senador Ronald Bato de la Rosa basta naaayon sa batas. And they're using the law mga higala with their weaponizing the law para sa ilang kaugalingong politikanon may galang bendeta. Saunan na to. Diba? And whatever they do may gala, kung sa ilang pangbuhaton diya, sa kalabot na may gala sila mga kalaban sa politika, pwede rin lang himuong excuse, gamiton may gala excuse. It is the law. We are using the law. It is in accordance with the law.
1: Bullseye!
0: Diba? Kining tanan di ay karon may gala na itabo kining kasamo karos Pilipinas. Diba? In accordance with the law man gyapon. Kung sila may gala mo ipasturyahon. Si Auntie Claire mga igala imong paminawon ana. Moingon dai na siya. Yun po ang naaayon sa batas. Alas 9:17 na may galang dag na sa atong pagpanag-uban-uban. Si Onim Limgano, Sir Arnel, ang warrant of arrest nga giawiran ni Tanod dito daw nagikuha sa rekto. Og matod pa ni Sen Marcoleta gahapon nga iya giayo og ang copy sa warrant kung unsa ka tinuod og ang nahitabo sir wala daw gihatagan og copy si Senador Marcoleta. Actually gikuan na gi-confirm na sa ICC nga ilahagi daw na. Pero mga bakakon sa dag ko kay a day before niingon sila di wa daw sila gipagula. Pero di ay November 2025 pa do na nay warrant mga igsuon.
1: Bullseye.
0: Si Kuya J. Imas hatagi nagplanggana nga tubig si Soto kay bagong Poncio Pilato na siya nga nang hunaw.
1: Bullseye.
0: Kanang inyo pumang mugipadaog bito na no? Pastilan. Alas 9:18, samtang! Oy, doon ay mensahe si Auntie Claire sa inyo. Kamukuno nga mga nasuko, na malikas, na lagot, no? Doon ay mensahe si Auntie Claire. Andam na ba mo?
4: Hi!
0: Once again!
4: Hi! Hoy!
0: Andam na ba mo? Andam na ba mo ang maminaw mga katropa? Isya maning panawag. Eh, hello?
5: Hello, sir. Good morning.
0: Saan eh, ma'am? Ay, ma'am, live para ba ko, ma'am, o tawag ko balik after this, my program.
5: Okay. Sir, Zoom link ba ta, sir? I think Zoom ang ginexpect po ni RDN.
0: Unya pa, alauna, ma'am.
5: Ah, alauna?
0: Oo, nag-email ko, ma'am, nag-email ko, pakicheck na lang.
5: Okay, sige.
0: Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Alas 9:19, binabagay gala, dag na sabundag, giga to sa DSWD. Mananawag na DSWD, Gab? Murag na atay ayodan eh. Dili. Ilang tumagon tong isyu mga higala kalabot sa pagsabangan. Unya walay laing magpa-interview kun dili si RD gyud. So atong tubagon tubagon sa interview si RD unya mga kaigsuunan. No, yung mas si RD nga sila ra mo tingog kalabot may gala niya nang isyu nga wa na appeal sa ayuda. Again, ato sa paminawon may gala si undeclared kay wa kunoy mo yung mga puangon.
4: Hoy!
0: Onsa?
4: Hoy!
0: Wa ko naman yung mga puangod. May gala ka mo mga nasuko. Sige, undeclare mo natin.
6: XFM Katropa.
7: Sino po ang nagmura?
0: Mm-hmm.
8: Supporters po.
7: Nino?
8: Ang nila Senator Bato nandun sa labas ng Senado.
7: Ah, karamihan naman po yata sa kanila mga supporter ay ganun po talaga ang estilo.
0: Nawa?
7: So, hindi po natin mapatigil. Ay! Ano naman natin, karaniwan sa mga Pilipino, ay hindi po pala mura. Kapag ka po ba, if ever, mag-implement ng valid warrant of arrest or pagpapatupad ng utos ng isang korte, dapat po ba na ang mga Duterte at mga supporter ni Senator Bato ay maghasik at magalit sa gobyerno? Hindi po ba dapat tayong lahat, kahit anong kulay natin, ay dapat na tumutupad sa batas at pinapatupad ang batas? So hindi po kinakailangan magkagulo. Alamin lamang ang batas, sumunod sa batas, at hindi kinakailangang gamitin ang puwersa. Hindi kailangang gamitin ang mga harassment na nagagaling sa iba't ibang kampo. Sino po ang nagmura?
8: Mga supporters po.
7: Nino?
8: Ang nila Senator Bato, no, nandun sa labas ng Senado.
7: Karamihan naman po yata sa kanila mga supporter ay ganun po talaga ang estilo. So hindi po natin mapipigil, pero alam naman natin, karaniwan sa mga Pilipino, ay hindi po pala mura. Kapag ka po ba, if ever, mag-implement ng valid warrant of arrest?
0: Okay na ni Gab.
6: XFM Katropa.
0: Paliwag ko ni Gab ni nga number tawagin ni para sa DSWD. No? Okay, set na lang para sa ito ang Zoom interview. Ina na lang, hindi man daw pwede o 1 p.m. So karon na lang. Anyway, pwede man tayo extend kay alas 9:22 pa man. Anyway, matod pa mga igala ni Antikler nga kamo daw nga mga supporter. anad naman gidaw sila nga mga palamura daw. Pero kay balo ka mga igala, balik ko na ko. Asa gikan ning makapamiste, makapangyates, dili ni may gala out of kanabang imuhang batasan lang mga katropa. Kibaw ka nganong makapamalikas ang tao karon mga kakaisunan. Gumikan sa kabastos. Oh? Oga, katraidor may gala ni ining nasampit ng administrasyon. Sa mismong sistema nato sa atong nasod. Tawa, tagaanta mo example, no? Mga katropa. Kanikang bato karon. Do you think may gala nga paminaw ni si Bato ginon nga badlungo na bongbong mga igala ng mga one of story kamo ICC uli mo sa inyo di na mo ipadala ning among do you think mga igala buhato na kung sa mismong pulong pa lang aning babae may igala nga muraga Santilmo may igala nga pulagi sa Santilmo gid siya no? Sa iyang pulong palang sumunod tayo sa batas. Ang pangutana nako, ang batas ba ng ICC ay batas natin sa Pilipinas?
6: Bullseye! Bullseye!
0: Diba, Auntie Claire, mamarin yung gina-emphasize kayo. Later on, may gala, simba ko. Kung madala ang mga katropa sa ICC o The Hague, si Senador Bato de la Rosa, that should that will be the excuse, mga igala, ngayon lang gamiton. Alam na natin yan, no? Muna na, mga igala, sa'yo lang gamiton. Ngayon nga, di ba? Basta naaayon sa batas. Muna, saan na, mga igson? Kay karon palang, gi-introduce na ni Auntie Claire Daan. Sumunod lang kayo sa batas. Batas, eh, mong kagaral. Diba? Ang pangutana na to, kanabang batas kayo mong isgutan, no? Balihog na lang kung senda na dito sa Ilagab. Kanabang batas nga itong imong giskutan, batas ba na sa Pilipinas? Kanang warrant ninyong giserve, warrant ba na sa Pilipinas? Wala na balay katungod ang tao? Kay sa itong pagkahibaw, mga igala, base sa itong balaod, that no person shall be deprived of liberty, life, liberty and property, mga igala, without the due process of law. Ang ICC ba kabahin, may gala, sa atong due process of law?
9: Bullseye!
0: Murag dili man tingali mga kaigsuunan.
9: Bullseye! Bullseye!
0: No? Ang ICC ba, mga igala, mao'y pwedeng magbuot sa atong Cortes Pilipinas? Mangutana na lang minin nyo, kaya ba sinugunyag pangayuan may court clearance ba? Kung mag-inanglan o court clearance mga igsuunan, asa man ta mangayo? Sa ICC na ba tamanga yung court clearance? Mga attorney, mga your honor, asa naman may mga yung court clearance kung kinahanglan nun sa kwan, pwede na may mga yung sa ICC?
10: Pinawa!
0: Kaning atunada sa istorya ni Auntie Claire, mga igala, natural. Ang supporter ni Bato makapamalik. Ano man? Ano mo yung magkakatrobang Arnel nga natural? Out of kasuko ba? No? Na tunaw na ang supporter ni Bato, supporter ng Digong. No? Maura na sila mga tawhana. Naladaan na sila atong panahon, mga igala ni Digong. Mabirahan na pod karon panahon ni Bato. Naturalmente. Mo gawas yun ang kasuko sa tao.
9: Bullseye.
0: Usa gusto ninyo maitabo. Kay bao kang persecuted na ka politically, mangisir ang tao? Amurag buang.
10: Pinawa.
0: Ang gusto niyo may tabo. Kaya hibaw na ka di ang gib. Banat-banatan na kapag ayo. Ano lang mo? Tingsi ka lang? Huwag mo ingon lang ka, I love you. No? Naturalmente, masuko gina mga katropa. Gikan sa ilang kaligot-got. Ngayon, ani ang nahitabo sa atong nasun nga, dakong buhi pamantanan ni atong mga judge. Gining atong Korte Suprema, pitok pa man ang ilang mga mata, healthy pa man kani atong justice system, pero nga naman, nga magbuot na direk kinsay dakpon ang ICC naman mga kaigsuunan.
11: Pusay! Kauban si Katropang Arnel Cortes.
0: Mao na ron.
11: Pusay!
0: Ang ingon ni Auntie Claire, sumunod tayo sa batas. Which law? By the way, law sa Pilipinas o law sa ICC? Klaro ha? Sumunod lang tayo sa batas. Pinapatupad lang ang batas. Yung batas ba na pinapatupad? Yung warrant na dala-dala ni Trillanes? Is it a warrant, may gala, signed by a Filipino judge? No? Coming from a Filipino court? Or coming from a foreign court which has no jurisdiction over our independent state and our independent courts, mga igala? 1 PM na lang daw.
12: Oh.
0: Di sa sila gustog live. Ha? Live daw niya?

0: Walang Clarix? Alas 9.28 na may galandag na sa itong bagba na gumanuban. Muna ang declare, apil pa kang balikason diya. Ano man, hindi ka naman kaaya-aya. Presence mo lang daan eh, mura nag-iro ang kapaakon. Mura na ganang chihuahua. So, makurat pa mo kung mamalikas na mga tao, hagbay ra mo mong gibalikas o tinood mo duot pa ng barang, gibarang na gani unta mo.
1: Sino ba?
0: Kung muduot pala ng barang may galaw, hagbay ra ng di ba lagi muduot? Muita, di na tinood. Kay, umuduot pa na, unahan na ninyo na itong nagdadamay gala o katong, kuan, katong tanod mga gala sa kuan, katong sirip sa ICC ba? Katong budlat o mata mga gala. Nakaingong ko tao, Senador Bato nga, magaling, magaling siya.
2: Bullseye!
0: Ang ato de mga gala, pagpangita gustisya, di na ito kaplaga na dres Pilipinas, kaya't, kay wala bay mo wala bay mo tuo ana bay nga walay hustisya sa Pilipinas. Mangutana na ka sa mga huwis, mangutana na ka may gala sa atong Korte Suprema. May ngon sa dili tinuod ay buhi pa ang atong justice system nganong mangita man ta hustisya may gala dito sa laing nasod, no? Yun lang nga, crime against humanity mangod.
2: Bullseye!
0: Ay nako mga kaigsuonan, muna nakapait na to diri ron. Para de oras bay supposed to be ma-interview na ko ang DSWD, pero ako mangutong gi-refer na kalauna daan. At ang kalabot ni mga igala sa reklamo dias pagsabangan, no? Standby lang mo diya, kay mutubag po ang DSWD mismo. And ang atong ma-interview is none other than the Regional Director of Department of Social Welfare and Development kung DSWD Davao Region. Mga kaigsunan, si RD Aranas atong ma-interview. Kalabot ni Megalas mga pangutana nga, RD! Nabahaan ko nganong wa man ko na appeal sa ayuda.
1: Pinawa.
0: Oh. Natay pulso pod mga katropa di ay, no? Alas 9 image na. Ilang unya ugma na ko nang pababati may gala si RD kay may interview na tanong niya recorded lang. Mga kaigsunan. Alas 9 image na risa ta may gala sa to ang pulso ng Pilipino. Kung sa imong masulti, no? Sa desisyon sa imong kongresista. Kamu dia kay naaman mo sa laing distrito to umang naminaw, ari sa mistagom ha, no? And kadi may gala walay pamulitik ako lang laroho na. Kay base na may galag na ay maitok diyan ay masuko diyan ang mga komentarista pod in taos pikas. Oh, maitok mo kay na mention ang inyong mga amo, dili ni komentaryo. Hisgutanan ra ni. Ayagin mo in tao ka kuha dia, uban na ni basi mga mabaw kibot ba. Kay mahisgutan magyud ato ni, bansa dato ni pwedeng makanta, mahisgutan magyud ato ni bay. Mo bitaw ni ngon ko nga kamo nga nag-yes sa impeachment, you should be firm in your decision unya andam na mo mudawat whatever the repercussions. Kung ikugmaon pa mo sa tao after that, maayo. No? Maayo. Di ba sinig mo ingon may galang mga taga Davao de Oro nga ah. O sige lang. Nga bahalag ni butar si Jong Sinisa sa yes, pero nindot man pong pantukan. Mahalag yung isda.
1: Pinawa.
0: Sige lang, bahalag ni butar si Uyoy sa kining impeachment. Ay nindot man po ng ang among distrito. Dagay man sabing nadawat. Oh, di ta kabuot sa tao, ana. Pero pag muingon sang tao nga los-los ninyo, awa sa buhay mahimo, ana. Basta nga ako dire, wa ko'y amo, no? Wa ko'y dapigan, no? Labi na may gala dire sa lokal. Suram ka mo gyud diha mga gala magtigil. Kaya to paminaw may gala ning pulso ng Pilipino. Gikan sa to mga kaigsoonan. Kisa una, katropang Lar. Isa lang. Oh, si katropang Lar sa inyo, Lar.
3: Mga katropa lahat katong diri sa may barangay La Filipina, Tagum City. Alas to pagkuha og reaksyon. Sa to ang pulso ng Tagumiños kabahin sa iskutanan impeachment ni VP Sara Duterte. So dito maglangay mga katropa to may nari karon diri ang mga drivers sa Las Moda, mga kasaligan ng mga drivers diri sa may barangay La Filipina, Tagum City. So tunaw sir, maayong buntag sir. Masay mong gidriban sir. Masay mong gidriban. Single motor.
0: Single.
3: Nanay ingka promutaga.
4: Ay, isa pangintawan ka ato.
3: Pait sir, pait.
2: Kahit mingaw man.
3: Okay. So ito ang kuag reaction karo sir. Unsa imo ang tawag aning masulti aning impeachment case ni Sara?
2: Ah, di ko musugot mempits oi.
3: Di ka musugot?
2: Musugot.
3: Hmm. Ano man sir?
2: So, impeach man nila kakabutan na itong vice.
3: Okay.
2: Yeah. Sila biya nagtabang sa mo sa tuwa sa una.
3: Okay.
2: Nagbait.
3: So na kung natabang si Sara Duterte sa
2: okay.
3: Okay. So ang sa imo ang reaction sir nga ang ato ang congressman diri sa Davao del Norte sa first district si Uyo Uy mi pirma mi yes siya nga ipa-impeach si Sara.
2: Ako ko comment na lang. Wala na sila gusto ko basa mo. Mm. Okay. Basa ko lang. Hindi ko musukot sa Sara nga. Mm. Kanaon nila.
3: Okay.
2: Mura to gusto ko.
3: Salamat sila sa imong reaction sir.
0: Mm.
3: So diri ata mga katropa sab do. Diri si Sara to ang si sir. Sir. Sir, good morning, sir. Ato ang sir, mayong butag sir. Nana income sir apa?
4: Ah, pagyud.
3: Apa income? Okay, sir.
4: Okay, pagabot.
3: Wa pa income ron mga butaga?
4: Wala pa.
0: Wala pa.
3: Sir, unsa imo ang reaction sir aning impeachment ni impeachment case ni Sara Duterte?
4: Ah, impeachment. Ah, akong ma kuha na ng reaction. Dapat unahon ning mga problema diri. Sa tuwa. Si na impeachment kay grabe ka mahal ang palitunon karon. Mga kasugina. Dapat ka naunahon, hindi na impeachment.
3: Okay. Sir, ang sa imong reaction, sir, nga may butog, yes, ang ato ang congressman diri sa Davao del Norte?
4: Butog, yes.
0: Mm.
4: Wako'y masulti, anak. Kaya iyahan mo ng katungot.
3: Oo.
4: Iyahan ng, kwan, di takabuot kung mo na iyahang desisyon.
0: Mm.
4: Pero ang ato lang, unta.
3: Pero para sa imo, di ka gusto ma-impeach sa Sara?
4: Oo. Para sa ko, di gusto ma-impeach sa Sara.
0: Mm.
4: Kaya sila mo yung nakahatag, itong sa iyang amahan sa una, siya nakahatag umayo diri sa kapiling ban.
0: Mm.
4: Na dapat dili ko siya ma-impeach.
0: Mm.
4: Dapat ang panang gobyerno ron anang mga palito no mga gasolina kay perti pagsaka.
3: Okay.
4: Ang mga pasahero karon minus.
3: Minus kay paginabuhi.
4: Minus ng paginabuhi sa mga pickup driver, sa mga single driver, o bawa driver.
3: Sige, salamat sir. Salamat sa reaction.
0: Mm.
3: So, moto katropa ka Arnel o katropa ato ang nahipos no nga reaction. No comment sila kabayan anang pagbotog yes ato ang mga congressman diri sa Davao Davao del Norte, yung masa Davao de Oro. Pero kung sila mamatulba mabuton, di sila musugot nga ma-impeach si Sara Duterte tungod kay dako kinigdahatag nga tabang sa tuang probinsya diriya sa Davao del Norte. Ika diriya sa Barangay La Pilipina, Tagum City. Alang sa nakay usa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: Bullseye! Sa to pa karon, lahi ang gusto sa tao, lahi sad maigala ang iya sa congressman. Kay, atong pas atong gi-interview nga ilasad na. Iyasad na. Oh, lain-lain na di. So, saan naman eh representative ba tawag? Ini mga wa maminaw sa ilang mga constituents. Amo na bahala diha mga kaigsoonan. Kay ato pa nang usa-usahon sila 255 na kabuok. Basta kung makahukom mo nga di na mo. O ana ra na mga katropa. Di na to makita ni. Kung di ba mo mausob, di ba mo mga igala makalit og kahulubag pag abot sa panahon. Kaya kung magkira suko, ari na gyud be. Di na gyud oy. Mga na gyud ba? Di na gyud oy. Pag abot may gala sa 2028, okay oy. Depende na na ninyo. O why? Bisag kung kinsa, may gala makahulhog ninyo, anak. Ay, mga sakto na mong kabuot. Alas 9.37 na may gala tag na sabuntag. Bueno, wala tayo oras may gala makaginod sa unahan. Ay, magkalimot, may gala kanunay pala atimanon ang lawas. Mag-Santone plus gold kita, mga katropa. Food supplement for healthy body and stronger immunity. Mga bukol-bukol, high blood, diabetes, may gala. Mga guiter na turiha. Uban pang mga klase sakit, mga katropa. Mawagtang ka na bay. Pinaagi sa pagmintinar na to sa Santone Plus Gold. Sakto nga diet, tama nga diet, and exercise. Sabayan, ginatuan na mga katropa. Unya, Santone Plus Gold, mahimuon na to nga maintenance or isabay na to sa uban na tong maintenance kay wala man siya'y supak gumikan kay food supplement man kinisya apan daghan na kaayo. Mga igalang nakapamatuod ni ini mga katropa. Mapalit na sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Oy, sa ato pong mga mag-uuma, di mo kalimot ha, kung gusto mo may galag Team Gas kayo nga, Tinggas kay nga ane, adirita may gala sa La Team Gas G, Full Year Fertilizer mga katropa. No, makaingon jog kag boss amo. No? Sabi mga higa lang abugat makaining imuhang kuan boss amo. Alang-alang kay ang gitira na nga gi-spray na may gala, latim gas man. At tumos agribit, kamuna na nom din taon, at tumos agribit may gala, unya pangutan na mog naamoy latim gas diha. Kay naagyo na mga katropa. Dias Leyte, dias Bohol, dias Cebu, ano mga nag, na nagbasak diha, nananomog mais may gala. Aron makaingon yung kang bus amo. Inaang lang yung ka mga igala nga mupalit og latim gas mo na gamita may gala sa imuhang pananom. Bullseye! Alas 9.38 na may galang dagna sa itong pagpanagumanuman. Mahan natin oras. Sangan, may galas kinadibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagom. Huwag sa itong mga kaubanan sa gawas, katropang Larsan Yol, katropang Darwin Dulatre, katropang Bong Algabre. O katong sparring partner, may galas sa technical side, katropang Gab Alas. Kinin yung katropang Arnel Cortez. Salamat, may buntag. Dali ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa! XFM.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Isalista ni Manis Kapilya.
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Di, akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
2: Boss Amo, magpakiloko sa humaybe.
4: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Di ko mo to, iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Siya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, lili mo nga nga akong baba.
7: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
10: Ngano man?
11: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
6: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
16: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Hoy, nao sa mangka nga sige mga kagtungo, galuya mangka. Abtig, oy!

0: Salamat kayo mga maring sa inyong pagpamati daron sa tuang panag-uban diri sa XFM. Welcome, welcome, welcome, welcome back. Kaba na sabning mga bayot nga mo'y halin pero buntaga mga igala. Ako si Maring Inday Erika dali guwapa dali mistay sa apan dali makopiansaan tungod kay mangunay og silingan. Siyempre, ako ang makaoban karon diri ah, mga igala at kuang kumari ginako ni sukad pa kani adto mga maring kanang taasan siya kasi natian mga maring kanang yus na kainin siya bayulit ng tapay. Nagbaloyet na ang tapay mga galing walay lain tiya Daria.
1: Well. Kumusta mos? Ginamos mga pariente.
0: Kumusta imong halin gabi?
1: Wala ka, okay lang. Kanang tama-tama lang po ang halin. Medyo...
0: Ako minus gabi, kagawan, uy.
1: May gani, kaya napon. Napon ito yun na ay kung kaisa, ay. Namay ni... Kayo, ay.
0: Namay ni booking sa ako, ah, pero wa ako musukul kay Brato, ramaring.
1: Ay! O, saka Brato?
0: 170, ra.
1: Ako nga ni, okay na itong 2.5.
0: Uy, 2.5?
1: Yes.
0: Mag-exit. Gamay mga kagargada.
1: Ay! At least na ko kahit bumper.
0: O, ano sa Hoy na, ako nahiringan sa imong dughan today.
1: Ah, yes! Inon ana na maring.
0: O saan na siya? Marag hiwi mo na siya, oy.
1: Ito ang pag-uko ka ng cancer survivor.
0: Ay, mauba?
1: Ang isa kay Murag na nakuhaan na gudso.
0: Nakasurvive ba ng purmaha? Ano yung purma sa nakasurvive, maring?
1: Yes! Yes, maring!
0: At least gikan sa kuan, gikan sa
1: at tawag least, aning
0: naka-survive.
1: Naka-survive
0: na.
1: Yun siya. Love you. Mukhang survive kay tawag, at survive.
0: Ako ang sani ako ang bestura, ikaw na ko na kubi.
1: Nang nagigitali, Maring.
0: Ako ano siya, Maring, ganang...
1: Hello, ay, mama ni litis, Maring, backlist.
0: O mo ko'y nakahit, ano ba dyan, kay hikot, maninililo.
1: Backlist, pamula ko siya, backlist, Maring, sa Bisaya.
0: Unsa na siya?
1: Wiley Kun.
0: Ayon ma. Bueno mga igala, welcome ka mong tanan diri.
1: Yes. Ito
0: parang kogap. Oban gikan diri sa Studio X, kami ang inyo mga ex. Nga live sa mabati mga maring diri sa ato ang mga sister station sa...
1: Diri sa 99.1 Mati City?
0: Sa nyo na kaya ito sa niliyo ni kay mamali na puntaan niyong kalakihan ni.
1: Diri sa Bukidnon sa 101.7 Bukidnon, XFM Bukidnon. Madungog po na diya mga katropa.
0: Oh, dapat nag-text diri si Keanu Sibial nga mga bayot, naka-hook up na po ni. Sa live takar mabati mga maring diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Og sa XFM Bayugan, asab ta diha ang mga maring.
1: Yes, nakagyapon diya ito diha.
0: Aw na, awin.
1: Asa naman ka madungog, Maring?
0: Diri asab sa lugar ni Philip Oligario.
1: Why?
0: Diri ang mga maring sa XFM General Santos City.
1: City. Yes.
0: Sa lugar ni Ma'am Evelyn.
1: Kamusta na ka si Ma'am Evelyn,
0: no? Kamusta na ka mga pamitay ni Ma'am Evelyn?
1: Ay, sigurado ko mo, pakpak niya po ang pitals.
0: Kang kinsakang?
1: Kang Ma'am Evelyn.
0: Lain lagi ka ba yun?
1: Ayaw, amiga ba yung minimum ibilin?
0: Kababa ka naman maibilin, no? Kanang ko, isang kapo mo rin yung tagom di ay. Nakanin sa tagom mo rin. Ano sa ninot yung tagom di? Kaya daghang ka ay. Ang ilang mga tricycle di rin. Kaya murag mga kuan.
1: Yes!
0: Murag ka ng...
1: Inunana na siya, ma'am, ibilin.
0: Murag mga avocado.
1: Kato ka ng... Kato ng kuyo ka namin sa Singapore?
0: Oo.
1: Duha, tuluman mi.
0: Oo.
1: Sige, para rito mga kano.
0: Hoy, kano! Hoy, mahadlok siya ko anong kano na rin.
1: Hello, sir. Niya akong gitunlo.
0: Oo.
1: 2.5 lang sir. Akong kaupan.
0: Ikaw ang gipa.
1: Oo, oh, ako ang iyang gilargada.
0: Maturo dahil kayo katuntungura pag uli ni mong Pilipinas sa sigag kang kaang maring.
1: Sige, kuhan mo nga. Brang na. Natapilok lang daw maring na tapilok.
0: Naigulikag murag ka na kung pusti yeah. Sa Davao Life.
1: Katong bago? Katong bago nga pagtakas ka ayaw?
0: Katong bago.
1: Kanlok!
0: Kandilaon size, biya ka ayaw, Marie.
1: Oy!
0: Kalo ka nang si kandilaon size?
1: Oto isang kandilaon
0: po. Gamay ang tumoy, dako ang punuan.
1: Ay!
0: Plaster na mo mga higala, ha? Kaya nga ito ang tila greetings, taon-taon, ito nang ipabuhagay, ito nang ipakuan.
1: Inubanan sa mga... The Marites and Friends.
0: Yes. Og syempre, ato ang dunatay salida o niya. Dunatay mga pasalida. at sa to ang live drama mo na yung atangan mga mali.
1: Wait, nai-kwanday, nai-tay movie di ani.
0: Ay, grabe mo, eksplosibo kayo niya to ang suwat maring ang ipadangat di di ani.
1: Ano na yung sulata maring?
0: Ay, mahitungod kini siya sa kanaganing kanang giingon o the right love at the wrong time.
1: Eh, kanta mo na maring, oy.
0: Right love at the wrong time and the same place, wrong place.
1: Marang, bagong compose na rin mo, Maring.
0: Yes, bago na ko ng compose ang gagamaan na si Pari Ilrin di Ginyon. Ano ang giagian ganina, Pari Ilrin? Baka wala kasi Mumbai.
1: Murang ang laki na po rin si Ilrin.
0: Si Ilrin.
1: Ilrin.
0: Kamu ka ba si Ilrin? Muna ato ang gisaligan diri sa La Pilipina. Mga members gabi diri sa La Pilipina, si Ilrin.
1: Lahat po itong Ilrin sa Juan Sanjo Corilla.
0: Duha iyang kuanday, duha iyang sakop. La Pilipina o Ginyo Corilla.
1: Kwan, mga sakop siya.
0: Good morning. Good morning mga pare, mga maring, pa-request ko kanta nga Go the Distance. Salamat maring, thank you sab kang Ilrin.
1: Oy, Go the Distance. Ato, mulaya sa siguro ni siya.
0: Marag anak siguro. Maring, ato sa kumusta ho niya, ato ang mga kaubaran nga nakakaroon din sa mga gasmin, sa mga taga-pirido.
1: Yes.
0: Kumusta ato mga pamitay diha?
1: Naot mo nga naglayo na siguro nga niya ang tanah.
0: Ako'y amiga diya maring.
1: Ito ko sa kabisi karon.
0: Ako'y amiga diya maring.
1: Kisama na maring.
0: Kana lagi diyan Domingo maring, stress daw kaila mga pamitay maring.
1: Ano na maring? Nakadahan.
0: Birna sa gabi nga Sabado, nga tos Domingo, naghandaw kayo mga customer. Yes.
1: Sana on dagang customer.
0: Onya lang mga customer kay mga construction workers, mga maringa, gasiminto pa ang kuan.
1: Malimaw pa nang siminto.
0: Napay mga nakagatakin-takin pag mga kanang kuan, mga
1: plaster.
0: Mga plaster, pamplaster maring.
1: Oy. Sa tawagan ng panganak kay pangpasinaw maring?
0: Palita.
1: Palita.
0: Onya mga kargada.
1: Ang nagdala pag yung pala.
0: Ang mga kargada maring, pintura-pintura pa.
1: Tapis. Tapiskan
0: din ang mga katropa nga ito ang text line. Hala, text ka mo sa ito ang text line, Bigay. Among beauty today. Ato din pasalamatan. Thank you for my outfit today. Kang ito ang tiga.
1: Yes. Kang Reyna Kenneth.
0: Si Reyna Kenneth.
1: Yes.
0: Ang mo ang
1: salamat sa outfit.
0: Kung hindi mahimak maring ko mo ni amo masuot karon buntaga kay si
1: siya mang buot.
0: Siya gi mabot si Reyna Kenneth gid amo ang kuan diri.
1: Siya man ang among designer diri go.
0: Siya to ang fashion designer.
1: Fashion designer.
0: Yes. 09663069569 mga maring ato ang text line 09663069569. Unya ra kay nausa man ni ako ang cellphone maring man kaila sa kuha maring.
1: Oy. Masigi usap na ng password na maring.
0: Maring, nag-duty ang person. Aba, ga-duty din si Maring Ilrin. Kaya kuwa pa kaka-duty lagi maring. Amo dyan kang kuano niya ni Tia Daria. Amo dyan kang
1: buga ka na imong pagabaga.
0: Grabe ha, anang namayulit ang tapay.
1: Ayaw na ma. Kakinsama na yun ang tubang?
0: Si Kuan, ganang bigaon po sa mati.
1: Ay, si Inday Tato?
0: Si Inday Ken.
1: Ay, si Inday Ken!
0: Mapunay Kuan diyan, kanilang mga apam na nga nagabisita sa mati. Kuan po na, buhong po na kang Inday Ken. At kang Inday Tato.
1: Ano ba? Ano nito pang bansiyan nga nga bayulit-bayulit?
0: Ang ba't nakasugat na siguro rin sa ipamitay nga ka ng
1: bayulit?
0: Kakita ka na maring nga manok maring nga nabitay maring.
1: Ay, mo kayo bayulit. Pwede, dili pwede, ubihon lang.
0: Sobra ka use ba? Pag ulit na ko sa bahay
1: maring ako. Dito, maring.
0: Ako manok maring, nabitay man maring.
1: Oh.
0: Sus, pag-anan ako maring agoy, kaluin sa manok na bayulit ang tapay maring.
1: Masang nabitay po doon ang tapay maring? Nagbitay ng tapay, maano na bayulit?
0: Pero ang pamitay ba yan maring nakasugakod ra?
1: Nakasiguro yung ito, Mar. Kaya nakasugakod mga maring.
0: Ang iyang pamitay? O dito may sigut ano
1: yan ay
0: masukura mo rin si Philip Oligario mga bastusan mo lang sila
1: ayaw na pangapamitay kasi manay mo ka na itong pambangil
0: walang pambangil sa kalso grabe si Cuniloy ana
1: lagi ako din na
0: kanang bangil sa kalso murag
1: yes
0: diagin na diagin na himsog ang kuha ni Cuniloy
1: oy
0: ang punuan sa lakatan himsog na kayong punuan sa lakatan kay
1: yelo na kayong bunga
0: ibangilan man daw ganang kuan.
1: Kasaman, ang ganang, ang katong yung bao-bao nga yelo.
0: Check out ako na, Maring.
1: Ah, o yan na siguro.
0: Speaking ano mga dagko, kayo mga gargada, daw na ko'y check ka, Maring.
1: Ay, grabe. Hagi ka na marinig baka ng mga chika
0: gano'n. Hoy, adyan ko yung mga kuan, ha? Ko yung mga kuan.
1: Screenshot na po na.
0: Dili, screen record na rin.
1: Screen record na, son. Screen
0: na rin. Ako yung mga anak. Ako yung mga evidence.
1: No, ikaw na greet ang ng Marites
0: Lee. Masa pa, Mandy Ay? Katrapake niya ito ang programa. Hato ni Kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga maring aron nga mas mahimsog pa kato ang lawas, makasugakod tabisan unsa mga balatian, inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Gigama kini siya sa kompanya Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Ako si Maring Erica.
1: Kinala niya po si Tia Daria.
0: Exciting.

0: Kung Mamino ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Bidaw be? Pinaganil ka yung chest nga ako ang takong kay murampang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!
4: Zantown Plus Gold user, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zantown Plus Gold, sir, tumangkod, sir. Hindi, doon akong binulan niya dugo. Dugo na po, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po sa Zantown Plus Gold, akong kapsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
4: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zantown Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zantown Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani, Zantown Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na rin ko nagproblemaan sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos kibintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Hungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ang ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Zantown Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zantown Plus Herbal Soap.
11: Gamit na.
12: Zantown Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
14: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Bueno mga maring, balik tayo dyan sa tuang tulumanon. Alas 10.40, alas 10.35 di ay. Ang atong oras mga higala live, kaya punta karon diri sa tuang page sa 107.1 XFM Tago. Siyempre ako gapon si Maring Inday Erica. Ako ang inspiring partner, wala lang si...
2: Tia Dario!
1: Mura lagi po ang takaroon ay mura ang video baga bigat la ato ang mga suot karoon.
2: Alam mo na mga guwapo.
1: Mura kuan, mura tag natay pagka... Echochera.
2: Basta guwapa, Maring. Ana na, Maring.
1: Pero in fairness ha, kanang imuhanduguhan, Maring, mura ang tinoda, Maring.
2: Yes!
1: Mura lagi na... Dagko lang kang ruguhan rin, Maring. Mura kang butitok, Maring.
2: Ano na man na, Maring, kay kuwan man siya kanang... gigan pagkabata.
1: Built,
2: anak, siya built-in. Siya mula radyo.
1: Built-in yun na siya, Maring. Kamu lo baka, Maring? Kanang dughan daw sa mga babae, Maring. Isa na sa mga asset nila. Kay muna pinakauna makita, Maring.
2: Sa ato pa, asset yung ako, ha?
1: Yes, that's very asset.
2: Asset
1: pwede
2: din
1: na gamiton, ito, Maring, kanang... pwede na gamiton sa kapulisan.
2: Eh, asset siya.
1: Imong asset na imong dughan. Mga katropa, welcome sa tuang Tila Greeting.
2: Yes, welcome.
1: Hala, comment sa live sa Facebook. Pakisearch ha kay live na katakaroon sa tuang Facebook page.
2: Sa tanan ang tanaw sa tuang Facebook.
1: Facebook, na kuan man Maring.
2: Sa tuang Facebook page.
1: Sino palihog ko ang Maring?
2: Palihog ko share mga Maring. I-share na para pati yung silingan makakita. Yes!
1: I-share na tayo na sa Maring kay si Mary Rose. Nag-share na po siya karong mga taknaa.
2: Pati si Kuan, si Ate Ibili, nag-share na sa...
1: Aba, si Manang... Manang, si... si Mang Ibili.
2: Yes. Uya, si Connie Loy. Nag-ingon ba dyan nga? Mga Pirates of the Caban?
1: Uy, kulain ni Connie Loy.
2: Mantura na ning maho ning Alcampor, Maring?
1: Medyo kitamay ato ang beauty today.
2: Nakamilos na lang siyang bayhanan eh.
1: Kaya si Connie Loy ako makaagi. Lagi niya ato nga mga kalso sa bao-bao lang eh.
2: Impas patatas.
1: Makaingon ko niya apo po. Okay, malagot. Masakara mo rin ang high blood niya, Maring.
2: Ano si Nards? Si Nards nga mo. Nards nga mo. Sili. Ano si Hello, DJ.
1: O si DJ ba? Nga ating pamakba, mamidiri.
2: O siya parang DJ di ay, Maring.
1: Ano ba? Dating janitor na na.
2: Oh, dating janitor. Masang nakita ka niya? Nanilihid ka?
1: Gaya na ganyan si... Si pangalan si...
2: Si Nards.
1: Si Nards?
2: Yes.
1: Salamat kayo, Nards. But we are Anchor Woman.
2: Ah, yes. Ayaw na kayo iya ang panagta.
1: Mga angkor woman, may diri ang...
2: Sagara naman sa mga nanagna, no? Kana mga fortune teller. Puspusilon! Ayaw, kumpiyansa niya, Nar.
1: Ay, naku mga Maring, ha? Hantad ta alas 12 sa tuang lingaw-lingaw. Karang biyay na yung mga problema, uy. Diri sa tuang yes. Makalingaw nga programa kay daghantag mga...
2: Diri ta manglipay.
1: Daghantag mga pasundayag, garo. Labi na ginia itong tila. Greetings, Maring. Daghana kayo gusto, matilaan.
2: Yes. Diri lang kay taga Mati City. Taga Bukidnon.
1: Taga Jensan.
2: Jensan. Taga San Prance.
1: O taga Kuansab. Taga Asagira, Bayugan.
2: Bayugan. O diri sa Tagom City.
1: Ambutan yung mga...
2: Grabe nila. Daghana kayo sila. Burang marang mahilis sa ito ang dilaan ni Maring.
1: Taga Dabaw. Di ba mas lang gusto nga tilaan sila?
2: Ano sa pagkasi
1: ng
2: tilaan?
1: Ako na nang tilaan si Marlo.
2: Ah, si Marlo? Ako po kay si Roger.
1: O, si Roger?
2: Para ang color maparihan.
1: Hulwa ka na ni Roger, kanang sakto ka na sa pamarug.
2: Ay, si Roger?
1: Oo, na. Kanang, ano na si Roger, pero kung yan, kina si Mulakaw-Lakaw mo rin, kato naglaag din sa Hong Kong.
2: Kinsa si Marlo?
1: Si Roger.
2: Ah, si Roger.
1: Si Marlo, wala mo na magamit iyang passport.
2: Pero, nana si passport?
1: Ayaw naman. Nana si passport.
2: Uy, gamit.
1: Natunong lang kay wala.
2: May na lang, nagamit yung passport. Panulong sa Palawan.
1: Mag-passport pa rin sa Palawan?
2: Mangita mo nag-ID nga kuhan ang airport.
1: Ah, kanang kuhan.
2: Asay mong ID, sir.
1: Kanang balido nga ID.
2: Balido ID. Passport yung gihata.
1: Yes.
2: Nagamit yung DI.
1: Sakto, bright na kakabaron, Maring. You are so bright today.
2: Yes. Kasi alagang S26.
1: Uy! Kabayad, daan na, Maring.
2: Mahal ba yan? Kayo na maring.
1: Si Kuan po dahil maring, ha? Nag-lili po dahil si Kuan maring. Wala lang sa comment siguro, no? Kung galili ni siya permente.
2: Si galili niya na siya?
1: Si Kato ka na yung manikurista dari sa downtown area.
2: Ay, isa man to si...
1: O si Paribubong pa sa People's Park. Diri ang sa,
2: ay, si Iyaan
1: sa Freedom Park.
2: Shout out niya kay Iyaan, ha. Happy tapon may magpahingo ko ni Maring din, ha.
1: Oo, oh, oh, eh, gusto lang okay, ipalugit.
2: Sakit na kayo mga ingdron.
1: Ipalugit kina ako ni ako, Maring.
2: Ay, palugit ni Maring. Nitago naman guna.
1: Ako, ano, gusto ang kanang gusto d'yo kumulog, magana, ilugito na ako, Maring. Uy,
2: ilugit na, Maring. Mura naman ang kalunggogon, Maring, ni tapon.
1: Mura sa'yo ganang ko, ano, mura na infection na gamay. Maraga.
2: Maraga. Gitakloban naman ang taklob stanza.
1: Dili kayo makahatag o kalipay, Maring. Ay.
2: Tapos yun ay naipalugit, Maring.
1: Anyway, ito lang tilaan. Kaya ito ang mga suki ng mga namati karon diri an sa itong panag-uuban sa kung ako, ikaw, katropa.
2: Yes. Labi na diri an. Diri kayo ka process serve. Uy, na-process na ginang serve, ani.
1: Kasi process. Oh,
2: Team Sara Duterte. Ay, nangyapon din, no?
1: Go, si Sarah. Babs. Go, Sarah. Go, Sarah.
2: Yes. Si Ate Evelyn, si Nark, at si Kaniloy.
1: Si Connie Lewis sa na nalili sa diya ka rin na rin.
2: Yes.
1: O, si Ma'am Connie.
2: Kusin mo ka na magliili siya.
1: Ha?
2: Kusin ka na magliili si Connie.
1: Si Connie?
2: Yes.
1: Uy, kalahin na niya yung Connie. Magliili na si Connie dahil Maring.
2: Ah, may naman tag muliili. Mugunit pag rin na, Maring.
1: At ito po dahil tilaan, Maring. Ka na mga tagalas las moda ba to? Dahil sa may barangay La Pilipina, Maring. Dekan po tayo suki nga last moda?
2: Oo,
1: ito mga
2: so last na lang yun na day?
1: Oh, last na lang si Maring. Nato yung mga suki nga namati karo din na.
2: Mga suki yung tigpaminaw.
1: Gipahawa na manggod sa Glorious. Ang mga takirob dalos gipahawa. Gipakahawa na sa Glorious Maring. Uya po ni mga takirob Maring, no? Kaya karindiin na sila Maring, no?
2: Okay, ay.
1: Kailangan din sila maning kaya nanggigan sa diwalwal kung minus na dito ang puga. Ito na po sila panganason.
2: Ay, daghan sila mga portal maagihan, Maring.
1: Kung yung minus na po sa panganason, ito na po sila diyan sa may kuhan, sa diatdos. Nasa minus na po sa diatdos, ito na sa diatres. Nahanto na sa diatuno. Ang uban Maring, kaya...
2: Diat-diat, yun ay dito.
1: Ang uban Maring, kaya naaroon na sa may tagbaros.
2: Kabulong sa masara.
1: Baingon sa masara. Kaya kusog po ng puga-puga dito, Maring. Kabulong po makamaring. Na ako'y kaila, Maring, nga. Bakambioan na nila o isakasako nga puyong, Maring. Ay, saka puyong nga graba.
2: Kwarta na to, Maring.
1: Ang ilang pagkababae, Maring.
2: Ya, kung saan mo to nila, Maring, nga. Bugat mo na, Maring.
1: Na maro-maro
2: man si... Lokbo nila pa uli.
1: Kaya nasa sila mga labor.
2: Ay, nasa sila labor.
1: Nga kay maro-maro man si Kuan Maring, si Parikaloy.
2: Ano, magpatila daw si Dave Generalao, gikan kay Marsulayaw Villapranca. Uy, parinti yan po ngayon ni Rostom.
1: Parinti kay Rostom. Nata mga kumakawanan diri akaron sa XFM Bukidnon. Atong itimbaya, o gusto ka maayong buntag, labi pangilang SM diya nga. Sakto kay Pamarug, Maring.
2: Yes, siya pula kayo guwait.
1: Kasi pula nga pito yung siksi, ha?
2: 36, ha?
1: Ako sa yung flight mode
2: niya. Si Kuan po niya, kana si Ma'am. Namang kay maestra. Kaya ako na lang maestra nga kuyok. Kay tapar may minutes ako na panulong may panulong tag
1: kisa na si Hanilo?
2: Si oo.
1: Maestra na si Hanilo?
2: Maestra kay Paurma Maring.
1: Good morning, Ma'am.
2: Ah, yes.
1: Good morning, classmates.
2: Yes.
1: Classmate. Ah, sige, dati
2: kana, na nago. Kana may dughan, busog, lusog. Ay!
1: Ulo.
2: Unsa man ni si Totski?
1: Unsa man ni
2: Mamari? Si Totski Guangco, lusog.
1: Unsa man pigrulak na o qualified sa imo? Kuan diya Maring.
2: Busog, busog. Ah, dali kuan ni Maring.
1: Ay, murag swak.
2: Unsa man gatas?
1: Ay, nako. Ako apil diya lang sa ato jay kay kuan man ako ang gold kay I am
2: kayo ka Maring kay backlist lagi ka.
1: Backlist niya ko aw.
2: Or nakulangan lang sa tila.
1: Nakoy mga hikot-hikot Maring. Ako dili man ko makulang sa tila kay sakto.
2: Ay, hikot din na Maring.
1: Hikot.
2: Kaya ko makaroon ka itong, mao nang tie back dito sa likod.
1: Sige lang, kaya rin nga, malindot po niya itong bestida, mapatahay po tayo sa sunrise garments.
2: Imo agyo nang ikuha ang tali sa sako sa bugas.
1: Nakabawa ka Maring, ako na yung higilman kang kainit.
2: Ah, tali din ang kainit?
1: Kaya lula pa na siya ang lula.
2: Ngayon kung kanang tali ni Kenneth sa iya ang koan. Ito iya porsiko.
1: Dili naman niya nag-tali-talian, Maring. Iyara man ang ginapabitay.
3: Ayaw naman.
1: Murag upo ka ni Maring. Ay, ginapabitay rin na niya kay nagpaabot rin po sa tuhakon sa Kaguan.
2: Salamat sa mga nagtimbaya diyan sa Samal Island. O, nakademino sa taga-Samal sa tuwa. Watching,
1: Igapos?
2: Oh, yes.
1: Sige daw. Watching, timbaya,
2: watching from my radio.
1: Uy! Uy, sorry na. Tanaw sa radio siya na rin.
2: Samal, watching from my radio.
1: Uy, gilikado na siya na rin.
2: Ay!
1: Nagtanaw siya sa radio ma rin.
2: Oo, takasamal siya.
1: Basi naminaw siya sa TV ma rin.
2: Basi listening. Basi kuha ni ma rin ang listening. Listening to my radio.
1: Aba. Basi na mali.
2: Lahi man ang yahagod, okay.
1: Basi na mali na yung caption.
2: From Samal, watching from my radio. Ay, lahi lagi na. Ay.
1: Ah, sige lang. But anyway, mga Maring, matila na siguro tayo.
2: Ay, nangutan na Maring sa ito ang CEO Maring.
1: Uy, sige, ingon.
2: Ingon niya, may na ba na si Kenneth?
1: Kasi kay ingon, ana, uy.
2: Si Toy.
1: Si Coniloy?
2: Yes.
1: Ambot lang kay...
2: Uy, Coniloy, nanagani kay pangbara niya, mangita pa dugang batanon.
1: Uy, naman yung spandol tihon, Maring. Nakakagugkog ko na ng mga batanon.
2: Pamahin ko na sa uban niya. Ipamahin ko na niya sa uban. Maring! Maring Kone! Dili kayo imuhal si Busulohon manin, makaanon pag yun.
1: Digini ka naman si Kone kang Kenneth, kaya kasi Kenneth kay lahiman niyang tripping.
2: Ay, dili. Dili na mo talo. Kaya lahiman ang kang Kenneth.
1: Pero maghinalmanay na unang gamit.
2: Yes.
1: Maring okay lang si
2: Kone. Ay, ito si Maring Timbayaw ng Takadabaw. Kaya yung Takadabaw na Mina.
1: Kasi may naglili Takadabaw, Maring?
2: Ay, si Maring Martin. Martin Nabares Mangiran.
1: Abi na kung si Martin Collins.
2: Last na lang ni si Martin Collins. Kasakit mo ba akong dugo ni Martin?
1: Pero wala ba si Martin Romaldez na Maring? Tanaw sa to.
2: Padulong na kuha ni magkuhan Maring. Maglukluk sa kilid.
1: Ako ganyan Maring. Action ng violet. Akong tapay Maring. Na-stress ko Maring. Oy! Na-stress ko.
2: Kasi violet Maring or violet na nadaan?
1: Brown mo gini dati.
2: Ay, brown si di.
3: Ayaw naman.
2: Hindi ko violet na.
1: Sige,
2: ato na lang sila tilaan. Bika para mahuman. Kay Marsing, Marsing mahawa na po ng mga kuwan eh. Mga listener.
1: Mm-hmm. Sige daw, sige daw. Ato na sila lang tilaan sila din ha, mga Maring. Kay magtila na ta. Kay Moraga akong nila din. Magaling na nga practice, Maring.
2: Ano, tigahin na na, Maring?
1: Ano, magtila na. Una ta, magtila. Mag-plaster sila. Aron nga nilig ayaw sa gudsad.
2: Para... Para diretso-diretso ang kuhan.
1: Among gaway kay ang baga TILA.
2: Yes.
1: Ani ana.
2: Ganda.
3: Ayaw
1: na. Sabi na ni Maho man kuhan ng kuhan na rin.
2: Nanimaw. Nanimaw kupras. O saan na, mantika o kupras?
1: Nanimaw man ka ng istakanan sa rubber.
2: Ay! Pahit-pahit ka rin ang Maring.
1: Pero okay na gapon kay
2: Maring, kamulok ka na. Sa una ka na ito ko kinapawan.
1: Nobody ay sa kinapawan, Maring.
2: Yes. Bagong herbis ang guma.
1: Ang guma?
2: Nasunod sur parting bahu ang Maring. Uy!
1: Uy, lamay mo na siya.
2: Ha?
1: Mura mo na siya matra.
2: Naman ko'y nagbaktas duha kabuok, Maring.
1: Uy, duha kabuok.
2: Ang isa tigulang, ang isa dalaga.
1: Uy, siko ana.
2: Nagsunod ko, Maring.
1: Nasunod ka?
2: Ano ko nga, may anak ko nga, bahu ang bulad, uy.
1: Basta gikan sila ko sila, gikan sila ang janggas, Maring.
2: Kamala ka sa tabag na Maring?
1: Naingon.
2: O si bulad? Gani!
1: Ay, Maring, muna na deliver sa balay na ko. Hapon, Maring.
2: O si bulad?
1: Umot gani. Atong oras, mga higala, alas 10:48 na sa buntag. Siyempre, katato ang tila greeting sa tuganato sa Turbo. Aron nga makasugakon, bisag?
2: Magluhod.
1: Mag-Turbo Male Enhancer matag?
2: Dulog.
1: Aron dili, ma?
3: Umo. Ayaw na, ma.
1: At ang isa naman babalik ang ito ang The Marites and Friends.
2: Yes!
1: Ako si Maring Inday Erika.
2: Kaya niya po si Tia Daria.
1: Excited!

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Bar, pagkuratira ko lang ngayon mga barkada nga, di bata na katanaon kay nagsige na kag sop-sop og chupon.

0: Bueno, balik ta, mga maring. Diri a sa tuang panag-uban o sa tuang special segment.
1: Oh, panang mga special, maring?
0: Mga special kaayo nga mga binuhat sa kalibutan.
1: Yes. Special child.
0: Wala lang ako niya karon si Maring Indo Erika ba hindi unang hawak ka pa ng baga 40? Kung sparring partner, pila.
1: Kapon anyong tiya o iyang inyo ang iyaan. Kwadro-kwadro ni siya. 40-40-40.
0: Masa mo na ka ng 1-8 o 2-8?
1: 1-8 siya, Maring. Ka ng baril.
0: Hello, short baril.
1: Short baril. Dili nito pork baril, Maring.
0: But anyway, kita ang mga lamion dili sa Tagum.
1: Yes!
0: Ada hang kay mag-PM.
1: Sila may perfect lami ah.
0: Hang kay mag-PM sa ko ang gusto ko nun sila mo kuan sa ko. Dito ko oy. Dito ko mo padala lang para dala.
1: Pahay to get Marine. Pahay.
0: Hang kay mo presyo Marine.
1: Yes. Ayo.
0: Pwede ba daw? Pwede ba daw 20, 30? Nga di ko oy sa di ay.
1: Sa kuan na Marine ayo. Dito wala ko nga. PM siguro.
0: Ay bas dugang ipo siguro nang gamay eh. Times to siguro na.
1: Kuya ko rin sa sinta.
0: Kapalit ta og ng amoxicillin.
1: Yeah. Tambal sa kabaho.
0: Tambal sa samad ba?
1: Ani.
0: Ay, napalit ko. Isukutan na maring. Uy.
1: Ayun, maring. Kailuon ko na maring. Ano,
0: minara ba si ko ano, si Ma'am Philip Feliciano nga. Yes. At aga na biya kagregalo niya karong... karong 40. At aga karing.
1: Kung saan na naman namatay kay 40 Diaz?
0: Agay na, paakan ako ang kuhan maring ngipon. At ang kanyang regalo karon sa Bado.
1: Marang na mo ko naman ko maring. Sakit lagi kayo ako.
0: Huwag yun si Gawin. Ano yung mong kanyang? Cancerous man siguro na.
1: Marang na mo ko maring.
2: Ayaw naman.
0: O pa siguro na mga opera hektarong maring. Basta yung wapaka nakasurvive.
1: Kuhan man ang ingot si Doktor. Survivor daw.
0: Basta na mali ito siya maring ba?
1: Uy, ngayon lagi ka maring. Ay, mga lagi. Gusto niyo ipa-operahan kung usap?
0: O dapat dilit na si operahan, Maring.
1: Usap na si Maring.
0: Ipahilot na niya ito kang Lulu Amado.
1: Pahilot? Si Lulu Amado pa niya.
0: Pero si Lulu Amado, tambalan biya na siya. Kaya na
1: kayo na... Kaya na Maring, kaya gusto niya hard bantanan, Maring.
0: Uy, kabawa ka ni Lulu Amado, Maring. Hard kita sa mo tayhop, Maring.
1: Tayhop?
0: O manayhop kayo ba na siya? Kaya na niya masamad, Maring. Ano? Tayhop pa niya, maulian, Maring.
1: Tawa pa na yung lulu deo,
0: eh. Yan na ang tutuan, Maring, na samad. Wala rin, uras ulian, Maring, oy!
1: Wala, kakuyawan na, Maring. Asa ba na yung luluron, Maring?
0: Nandiyo, nai-hope nga po nito sa kuan. Nireklamo siya, Maring. Tiyanak, usap mo natay, huwag man mo, tambali lo.
1: Ansa, nasuko.
0: Karoon mo kayo ang nasaman, lubot mo na yung Maring.
1: Oy!
0: Saan niya pag-tay-hope, Maring? Ototan pala siya.
1: Hanlok ko, Maring, o magpapilot. Pag-tay-hope, papilot ang lubot.
0: Sakto.
1: Asa na, mayagi na.
0: Ay nako mga igala, welcome sa tuang The Merites and Friends!
1: Ay, ana si Inday Kiana ba? Ana siya?
0: Kasiya.
1: Ariyat kayo mo ay. Tanaw, ay ariyat kayo mo tanawon ba?
0: Kabula ba ka na siya?
1: Pwede may mong muse niyo pagit... Kaya? Sa, pwede may mong muse niyo sa pickleball.
0: Uy, sa pickleball ba?
1: Pickleball katanduha ka buo mula.
0: Ito ang mga lato-lato na to. Uy, kabal ba na ka ni Maring Kiana, Maring? Kabal may anak ka ni Adto, Maring?
1: Eh, kabal mo.
0: Kabal may anak.
1: Tinikuwang na ginagin ninyo na eh, Maring?
0: Kabal may anak sa Arfi.
1: Arfi?
0: Sa kanya Adto.
2: Ayaw!
0: Kanya kayo magluto, malimig lamian nga sudaan, Maring.
1: Dito may magluto na eh, Maring?
0: Yes, nang dito may nga. Ipakaon na mo kang Rudel Javier.
1: Kaya si Rudel Javier, Maring?
0: At ako umiingon nga mga kuan, mga igala na atay nakakalayap takaroon dirian sa agipagayon nga sunog.
1: Agipagayon nga sunog, layap mo.
0: Ay, nako. But anyway,
1: may... Wapo na ka reporter, Maring, kay nagkaigayon kasunog mo na yung buntang ilay.
0: Kang, kuan kang Maring Kiana, basi gusto tayo magpa-sponsor na siya mga suot, Maring. Uy,
1: siya, Maring. Nana siya, kuan ko siya, nana siya mga...
0: Kasi nana siya?
1: Nana siya butik.
0: Si Maring Kiana, magpanagatan ako niya.
1: Oh, ana ba si Kiano J?
0: Ah, si Kiano J.
1: Cancer survivor? Or cancer survivor. Ay! Cancer, di ay! Dili na cancer.
0: Ay, lami na cancer, Maring.
1: Si sir?
0: Kala na si cancer kayo. Kung ano cancer ka na ang kuan.
1: Kung saan pa na si cancer, di ay?
0: Ait nga dun po.
1: Ait! Ay!
2: Ayaw naman.
1: So, wapo na, Maring. Kaya kung iyang iduot, dili ka masaman og dali.
0: Kung maigo ka na, Maring, murad yung kay matandog yung mong abdo.
1: Ikaw ka dumpul ba? Tandog man lagi.
0: Tandog ako ang kuan ako ang
1: kahanlong ka ng dumpula.
0: Ako ang liver stone. O ba na siya? Kanang bato sa abdo?
1: Liver stone?
0: Ay, tayo man ang liver.
1: Ah, liver.
0: Sa English sa abdo, ganyan. Gallbladder stone. Gallbladder stone.
1: Yes.
0: Ay, naku, mga marin. May sigut na marin. Mga sakit marin ko eh. Ayun, o, aron nga makalikay ka sa mga sakit, labi pa na mga gallstone.
1: Gallstone.
0: Gallbladder.
1: Liver.
0: Liver. Mga small intestine.
1: Blood pleasure.
0: Mga large intestine.
1: Small intestine.
0: Mga libro-libro.
1: Yes. So, mga istorya na lang natin. Ipaklay na lang na siguro.
0: Mga tungol. Ada, dili makasakit sa internal organ. Dapat mag-inamtaog. Kapsula nga. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes. Epektibo yun na, Maring.
0: O sa epektibo? Ang epektibo kayo. Mga ganyan na kuwan sa kuwan. Nainani ko.
1: Nausuklay ka.
0: Sa una, kuwan mo ko. Namang ko yung mga kuwan sa una.
1: Oo, nada kayo. Ingunan na. Kakaroon, ingunan na ka.
0: Namang ko yung mga kuwan ganyan ato. Namang ko yung mga history ng mga nang labay.
1: Oo, nada ka mga history. I-delete na yung mga history, Maring.
0: Alin ako malimtan, Maring.
1: Isagaran mo naman na, Maring. Kung mag-away mo ni Edgar, di ko na malimtan yung history. Mubalik ba yan ang history sa
0: maglalis may inunay ko niya. Ikaw, kasauna doon, kay bigaon ka, sa kinsar, ha? Naon ko niya, Maring?
1: Tanawal na kinsar. Basta mag-awal ka rin na magtiayon, Maring. Ubalit na sila sa unang pinaka-permiro na mo.
0: Ay, ayaw, pag-anak, gar, kay nagbago na ba ako, gar? O, sige, nabago? Nabago na kong sim.
1: Ayaw, diba? Ayaw, kung dahil mong number.
0: Hindi na ko niya makontakt, Maring.
1: Lain yung mong number, diba?
0: Bueno, ato ang, Maring, kabaw ba ka, Maring? Ako'y kaila, Maring.
1: Ay, kisa pa na, Maring.
0: Nakoy kailang.
1: Kisa ka nila.
0: Hindi man siya matukan na ganun. Nagod yung mga laki, no? Nga ka nang dili matagbaw. Ano, unsa ka dako ng ilang.
1: Ay! Ingan na ganun, Maring?
0: Ay, nga na.
1: Ay!
0: Sus, karo, Maring, kay... Malingo-lingo man yung Mrs. Maring inang magkuan sila. Kanang magduwa-duwa sila ang kargada.
1: Kargada? Ilang dula-dulaan?
0: Yes, kanang magkargada sila sa ako, Maring. Magkargada sila ang tablon.
1: Ingo
0: man yung asawa mo, saan puno din, punta malipay. Na problema, ang bana.
1: Ang bana?
0: Na problema niya, kaya ningon nga. Nainingon siya nga, pa-injiki na yung kuano kuan, pa-injiki na o... Kanang, kasi pa-injiki ni Ana Maring. Kanang,
1: petroleum?
0: O, petroleum. Nakikita mo sa balita, Maring.
1: Uy! Isun nang siya, Maring?
0: Nakita sa balita ang kanang Jessica Tuhog.
1: Ay! Natuhog nila.
0: Bawal daw na kay makadaot lagi na, Maring.
1: Oo, Maring. Makadaot na, Maring.
0: Makadaot, sus. Ang gibuhat niya, Maring. Naman sa'yo nabalitaan, Maring, na kanang usa ka lugar, Maring. Na grabe. Nakanang kaig mga nga piang. Nakanang nga hiwi ang aping. Kaya, tawaan nga lugar.
1: Tawaan na, Maring. Uy!
0: Tawaan nga lugar.
1: Usap na lang puyo niya, pero sige lang, katawa na sila.
0: Hindi ka nang sige nang ngisi. Kaya kayo ka nang dahan eh, maligno ba, na mga jatot. Nagsakol na mga namuyo.
1: Ano ka na, mga dili, kung ano mga not like ours.
0: Yes, not like us.
1: Not like us.
0: Ang namuyo ito maring mga jatot, mga engkanto, mga balbal, mga tikbalang.
1: Ay, kompleto.
0: Kay apartment man.
1: Kay apartment eh, ang ipuyan sa mga tikbalang.
0: Apartment man siya.
1: Kay baudi
0: ay kong... Dako, kanya punuan sa nara maring.
1: Ay, diya sila nagpuyo.
0: O, namin nakasulting dito kay kunay ko anda, kay hubagan mga mahubagan gid lagi. Kasi naman na magpasipa diya kay...
1: Unsa man siya maring, pag-uman maring.
0: Yang giihian ang punuan maring.
1: Giihian niya ang punuan?
0: Giihian niya maring. Sus, karon maring, kay nasipyat man sa pangihi maring.
1: Oo, anong sipyat man?
0: Dito man natunong sa kanaganing katong punuan sa anugas na kahoy ba?
1: What?
0: Kaba ba ka naman sa anugas?
1: Unsa man ang anugas?
0: Katulkin na maring.
1: Ay! Mura siya kanang kuan maring, kanang... Kanang...
0: Kanang muna.
1: Ay, lagi?
0: Sakto niya mong ginahuna, Maring.
1: Oo, maugin, Maring. Ako, maugin. Saan? Palagi, maugin niya na.
0: Oo, sus, karon, Maring.
1: Sakto niya, alingatong ito, Maring.
0: Yes, mas labaw pa rin sa alingatong, Maring.
1: Ay, mas labaw, alingatang.
0: Alingatong kung duha, pero kung isa, alingawan.
1: Alingawan.
0: Sus, karon, Maring, na-infection, na-inspection ng... Ka-inspirasyon, Maring. Na-inspeksyon ang yan.
1: Na-inspeksyon
0: ang yung kargada, Maring.
1: Ang taba ni Drew.
0: Sus, pag nalipay sa kay Murag-Buran, sus, ipasigi, gigabaan ako sa mga jato din. Dakuha, Maring. Sus, karun, pag uli niya sa bahay, Maring.
1: Aha.
0: Daku naman kayaha, Maring.
1: Ay, di burot, pagit, Maring.
0: Mura na ganang 1.5.

0: naman?
1: Ihang kagada.
0: Sus kay maring kayo. Na problema dako sa problema ron maring. Ha? Kay usahon ron niya nga, di naman sa kahilap sa asawa.
1: Usahon man niya maring, di lang. May pagkatong wala na lang niya iyang asawa na iyan niya.
0: Tapos nibalik siya sa kada kong punuan sa kahoy maring. Baka kisugat siya og jatot dito maring.
1: Ay!
0: Isa nga, napirma naman may Weber. Oh, may apel anang, oh, may apel anang imong nahiaguman.
1: Ay!
0: At that, siguro na sa bukas.
1: Buwan de ay ang mga jatot. Nagbuwan sila, nag, sa pitawa ka na ka na, deny sila, nga dilit sila.
0: Dilit sila ang kapasipa. Ay! Kaya ito naging punuan sa anugas nga.
1: Nang hugas kamay na sila.
0: Oh, dito na-discoverihan maring, dilit na itong narada nga punuan ng mga namuyo dito nga mga jatot ang nga nakapahubag kung naikuan.
1: Ang sabi nila maring.
0: Ang punuan sa narada na may tapad nga anugas nga kahoy mo na ito'y makapahubag.
1: Ay, mawala. Mawala ito'y katol di ay.
0: Katol maring.
1: Oy.
0: Karon maring.
1: Akala nang uban dai dili na mauna ang amin ako na og naay mga baliti akasya kay.
0: Una di juga makopyansa maring sa mga istorya.
1: Di
0: kada mga istorya, istorya ra walay mga resibo maring, di gina sa makopyansaan kay.
1: Paore na maring.
0: Problema ro niya maring di na sa kahal kuan siya asawa.
1: Dili na sa ka.
0: Di na sa ka di magi ma kanagi mga soja sa portan malisod gani sod.
1: Masagit maring masagit. Ah, taloy. Dati man, iti man eh. Kamong mga hilig yan kung katong magpadako. Okay. Ayaw yun din yung ayaw kadilikado.
0: Ayaw mo pagkunahuna ka na mga dili, mga eksperto nga buhat kay. Delikado na masampot na sa mga problema.
1: Okay lang mga natural lang. Kung ganyan ang natural lang na wala usba. Magpalit na lang mo og turbo male enhancer.
0: Mula'y sakto, Maring.
1: Yes.
0: Mula'y sakto
1: kay. Ang turbo male enhancer, pag makainom ang inyong mga bana, inyong mga lalaki, pura na nasa side stand sa motor. Tanawa ng motor, di magay maglisod, magay tumba.
0: Unsa nga motor, Maring?
1: XRM.
0: XRM, say color, Maring.
1: Blue.
2: Ayaw na ma.
0: Mura, kambyo na ito na...
1: Ayaw lang mong palit atong motor nga ismas nga pula kay mahulugan ka na og buli.
0: Kasi mahulugan na tumbahan.
1: Atumbahan di ay.
0: Ay, sakto ka, nahulugan di ay.
1: Hulog, ay, kinabali.
0: Mahulugan di ay dito ma di.
1: So, kailisan og XRM Blue.
0: Buhay na mga maring, ato-ato ang Marites and Friends. Hatudto ka na ito mga igala sa Santon Vitamin C. Aron nga mas muligon pa ito ang immune system.
3: Yes.
0: Inom ta adlaw Santon Vitamin C. Santon Vitamin C mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Mapalit sab sa mga nagkaraiya nga mga Santani, Yes to Health Clinic and pharmacy sa inyohang dapit diri sa Tagum City.
1: Yes.
0: Mapalit diri sa my door 8, first floor M Central Building. Tapad lang sa Mr. DIY diya sa may palinggis dakbayan sa Tagum. Sakop siya sa barangay Magagpo West, Tagum City. Doon ay libre nga check-up gikan sa adlaw nga Merkules. Nga doon na sa adlaw nga Biyernes. Makita alang si Doc CJ ni Druda. Og si...
1: Palangka!
0: Ay mo gawa, humat pagbalik na mo. Ato alang taga-apagtagat kining suatampo. Ang ipadangat niya ato ang tulumanoy.
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
2: Exciting!

0: Ya, Daria. Oh, gamaring Erika. Good morning kaninyo nga deruha. Good morning, Sab, sa mga namati karon diri sa inyohang programa sa radio. Sa Radio X FM. Mga namati karon diri sa tibok isla sa Mindanao. Good morning kanyong hurot. Tiya Daria ang maring Erika, itago lamang ko sa pangan nga alias Toto. Ulit tao, og lumulop yung Daria sa Pulumulok, South Cotabato. Kita ko suwat ka agi, may tungod din sa ko ang pagkaako. Nalibog ko nga. Di ko katuo nga, maabot ni nga tuluman nun sa ko ang kinabuhi maring Erika og Tiya Daria. Kadili man ko hitsuraan. Sakto lang nung kong pamaro. Huwag araw iyo masabtan ang tanan. Ingon ini ang mga nahitabo.
1: Paita niya. Pila naman ka babae kung gipungyaban, huwag mong gibusugot na ko. Sura ni mo tayo sura eh. Nalagi tayo barog pero mabuti tayo sura. Suki ang kay bato no. Lamin na siya kayong uyab kami niyo o nakai ko niyo. Kaya magtanaw ko mga salida. Magkaanay ko nga lamia siguro nga niyo no. Nasaon ko man nga. Takang kong mga gipunguyaban mo kayo musugot. Paita. Kung magkakuha lang kong dagon. Kanya, mo epekto. Ay, impas ganyan mga babae. Ay, tamisigot na namin nga ano eh. Di man tinuod ng dagon. Mato ko sa kong pare na ko. Makikuang ko sa ito sa mga tirada. Kay, paitaan yung ditasuktun sa mga babae eh. Diyan saan itong pangila? Di man ganyan sila mustuo. Ay,

0: Pre, selan.
1: Usul ada mayuhun dia.
0: Nah, pre, maka kita naik mengah nanggua dia segaran dia ngah mengah okey mengah para pernah dia pre.
1: Usul mana sih? Usul mana? Lalu aku pre.
0: Naik pang apa? Naik pang pakuan dia. Pre ni mohon dekat kena si.
1: Usul mana kena dia? Sandabid.
0: Sandabid. Pro, apa kena mas dakon ni Sandabid?
1: Usul mana pre?
0: San gulayat.
1: Bagus
2: kan. Ayo ni mah.
1: Pre, kena kuan bang.
0: Pre, siapa pre? Tama-tama kena agak kay, oleh, lami kayo kay. Stress kay ko karon pre, ada lek kay karon sa S1.
1: Sayo apo nimo inom
0: S1 nga dek pare.
1: Ako ni?
0: Ay bana, siapa? Uy. Bro, kay ho, uho pa kas kamel pre.
1: Ay, kalamis tuba eh. Isa ba inanangkot ani?
0: Tuba.
1: Si panis, panis.
0: Oh, dai. Tingala ko lalay man lasahan ng bir tuba man ni.
1: Tuso man ni sudan si imong.
0: Bir pa gibutangan kini akong amigo kini isa
1: iskam rin ni
0: iskam ang sabi sa pribobong ang tubag ipotang mas beer
1: pre lepe ato ba
0: ato saan ato ha pre
1: lima ko pre kung yaban ako si kuan ba si ato taga Picas barangay ba si Angelin o si Emma o si kuan ba si Manilin kung yaban ako sa street ba wapang sumusugot ba sa kuha ba
0: ima naman ang kilaras lagi pre ano mga kasugta
1: mga kasugot
0: kakuyon yung diskarte niya wakasugta kasi
1: ganahan ako daw
0: hindi ganahan. Unsa may di na ganahan nila? Chata pre.
1: Ako ni ba ako ni?
0: Ano sa may di ganahan la pre nga mayong tao mga pre?
1: Libre pre, gusto na ko pre nga makakita ako ang ingon ni mga San David ba?
0: Ano yung slati lagi? Kaya makakani agi kanya?
1: Subay-subay na ko niya?
0: Oo, na manit siya. Ba't tingala lang kang na yung... Basta makapunit ka na yung mga...
1: Sige, maatos ako pre.
0: Gusto, ganahin ka pre?
1: Gusto na ko pong uyaban ako si Kuan ba? Katong taga-Picas barangay ba?
0: Katong guwapa?
1: Guwapa ko nag-abil.
0: Katong kapit ng search?
1: Si Kuan ba si... Si Kuan ba si kalimut ko pangalan bihana eh gusto mo tanako siya.
0: Ah, mo na siya.
1: Si Ima ba?
0: Ay si Ima.
1: Oh. Sige, matos ako pre sa bukid pre.
0: Ampeng pre.
1: Naman ka dia. Kana.
0: Nga, kana makakita ka pre.
1: Ah, sige.
0: Da, inaot ko maduhan yung pre. Taka ayo kong isa pre.
1: Tawa ako rin bala ni mo.
0: Ampeng ya pre.
1: Mo umaning lugar ni. Muuning lugar ni ang kining ni ang giingon nga naa ko ni mga pakita diri kuno nga mga dagon daw. May programa pa ko diri. Tutuwagan ko.
3: Yaw!
1: Diri ko bi. Uy, nipunuan si kining yati ning ahom nga kahoy. Mura magnilain ako nung kita gasiga-siga. Kwao na diri. Kwao na ko. Tikuha na ko. Kining, kinsa manggaling nag-iani nga jatot, kanang mangutana ko, San David ba ni?
4: Sa pamatihay.
1: Muo na gini? Sige. Muuli ko sa bahay. Suwayan ako panguyab si Ima. Masig muna ning, kinsa San David.

0: gustura. Uy, may kay ni aka kuan tuto.
1: Nalagi ko diri ima kay gusto na ko magkita ka.
0: Ka-sweet kay di mo oy, nakabaw ba ka? Mura jud ko mag heart ako ang mata basta makita ka nako to ay.
1: Ima, di na taka lang ayon. Kabaw ka im, nakagusto ko nimo.
0: We, sa imong kagwapo, nakagusto ka nako.
1: Gwapo ko nako. Perspektibo ni akong gidanga sa David ay. Murag mo sugot ni si Ima. Mosugot ka kang magkauyab ta.
0: Uy, nga nagutawang di. Kinsa malantawang ko to nga di ka sugton kagwapo ni mo.
1: But pasabot ni mo, musugton ka ni mo, uyab na ta.
0: Sige, kung gusto ni mo, basta ha, ayaw kong pahila ka. In love to kay ko sa imo, pati sa uruga, pati ko na in love sa imo ato.
1: Sige ako. Epektibo gini akong gidada. Magkabaho sa jugo sa mga babae.

0: Mau lagi, Pre?
1: Grabe. Di ko matuo, Pre.
0: Ay, piktibo. Ipasta na ako siya, Pre.
1: Sige na, sige na.
0: Naro.
1: Allah. Yawa. Masuk na, Paris. Ipasiro ka siguro na, Pre. Para takay ko, Pre.
0: Wa na, oy.
1: Ah, good for one. Good for one. Ano na, Pre.
0: Sara, kabuog na. Kuntahan na mong ko sa jato. Ito nga, ako sa kuwa ro ko na may effect.
1: Ulita po ito, jato.
0: Grabe, Pre. Kipo, iya pa na ko sa ima. Sugot tayo, Pre.
1: Kauna, kamuna na imaron.
0: Sugot ay. Akami na, oy. Yawa. Ingong si ko, Pre. Ako na paninilang ko, Pre. Ingong si Sagua.
1: Tinood ka, Pre.
0: Tinood,
1: ano kung to, Pre? Si Ima?
0: Oh, kita ka ng picture, picture, oh.
1: Ano?
0: Oh, kadoog mi, oh. Look! Tanday ko siya hang bukton. Ano yung kwan? Ni pauraray sa sako, kita ka?
1: Utuo na dyan ko, Pre.
0: Ay, sa paman niya,
1: eh. Nalagi, naghalok na mo, Pre.
0: Oh, ayun na, naiapig lang kay.
1: Uy, kuyawa.
0: Di ba?
1: Pre, paulma ko na yung gawin, Pre.
0: Ay, ayaw sa, wapag kumatagbaw.
1: Imo lang, sa paman niya yung kipanta, Pre. Uy.
2: Ayaw.
1: Uy, naanasadang...
0: Nalagi kibisita, Pre.
1: Ako ni Amiga, Pre. Dali! Pre! Oh, saan malagi ka? Saan may tuyo?
2: The next, naman yung kibisita, diri. Gwapo ka, ayu, oy!
1: Yes, ako na yung best friend, yung best friend, Toto.
0: Si Toto, day... Saan ni Bayot na siya, Pre?
1: Diri kay halata, Pre.
2: Ayaw, ma. Na, oy, kanugan na ako des barangay sa asa kuan ba sa to ang lugar. Karama ko makakita ngayon kag gwapo ni Toto.
1: To si Rick din to. Si Rick. Panggabi na siya si Rick.
2: Ayaw po ko ibulabog, oy.
1: Rick ka na kung hingo
0: naman eh.
1: Gwapo ka si Rick. Si Rick.
0: Morning ni mo, dam. Morning ni mo.
2: Uy, lain pa yato ba? Pila man ka.
1: Ayaw naman.
0: Hindi naman ko for sale, hindi naman ko for sale.
1: Ikaw rin kahay, paano mo yung hinahaya
2: na? Mabuhan siya ko, hindi mo magtanaw to. Karama ko kita si Mampiro, grabe siya kayo, kay.
1: Pre, Pre, pasensya ka, Pre, Toto.
2: Malunong
1: ako, malunong. Ayaw na gina, Pre, makakita o mga ulitawahay, Mangod.
2: Dili, oy, tinuod niya kong debate, Adunix.
1: Pag-sure niya, Rika, pagpuyo niya.
2: Ano, ay, kagwapo ka niya mo, Toto, ay.
1: Pre, naman
0: pag-ausa siguro na. Pwede ba si masipa ako nagkaroon ng Pre?
1: Pre,
0: ipikto na siya kung saan David, Pre. Ipikto na siya, Pre.
1: Ha?
0: Ipikto na siya.
1: So, wala laras na, Pre. Wala, wala.
0: Bae lagi.
1: Bae lang. Binunguang mo na yung
0: Pre. Mga uyotar, Pre. Makagusto sa kuwa, Pre.
1: Humungir ako ko, Pre. Unsa may kitirada na?
0: Eh, kuro na mo. Dalago na mo siya.
1: Asa mo na ibutang, Pre? Humuti kay ka, Pre.
0: Ay, yan ang kurso, Pre. Sabi, doon mo na yung mga konsip kong liyog, Pre. Hilo kay Pre. Sama,
1: Pre, may honghong na ko, Pre.
2: Sabi niya, gusto riyahan niya, Pre. Kilipag pa ko niya yung style ako, oy.
1: May honghong ko, Pre, kay ayaw ko piyansa ng Rika kay na, manggukod na, Pre.
2: Magawas na lang ko, oy.
1: Ay, nagbalik!
0: Pre,
1: pero gwapo kayo na yung sanabit, Pre ba?
0: Sabi mo, Dave, mahulam ka, Pre. Di ba lagi niya mo ipik lagi? Di niya mo ipik lagi silain?
1: Use for one na rin na, Pre.
0: Di niyo ipik sila. Ini kay... Kung ama ni siya, kanang use good all for one.
1: What? Inapod siya.
0: Good for one day.
1: Apo ko'y gamitan nito, Pre.
0: Ayaw na. Akuwara ni. Akuwara ni siya.
1: Ulit na kay ka, Pre. Eh, lakaw na ko, Pre. Di magyapo ka pa ulam.
0: Ako'y lakaw ka. Ay, mo manimbahay din, Pre.
1: Ay, hindi. Agbo. Malay, ay. Lakaw na, Pre.
0: Lami asa ko pabati o yung dahakin na gusto sa ko. Apil tong uyutar dito sa Pikas Barangay. Kagusto na ko. Si Ima, moro na si Babuang. Di magkita na ko. Tagoy-tagoy ko, Dre. Bisam na kibaktas ko, Dre. Psst. Oh, moro magdunay na netsit ako. Tawar mo siguro nungaran, Dre.
3: Ako diri, Aoy.
0: Uy, ikaw ni Roy?
3: Uy, ikaw Toto ba? Ayaw sila ko lakaw nga ikaw raw isa, uy. Maludahan o niya ka.
0: Pag-ana ha, di tatalo kay silingan ang biyata.
3: Sus, karapat siya ko nagabantay to ba? Gapo ba mo ka kaysa kang kinit, uy? Layo na kayo skinit sa'yo mo ato.
0: Ay, doon ay mong aping sa kuwa.
3: Sa mga taong ko, hindi mo tatalo. May kusalingan ba ito? Aman sa ano ko pag kuwan sa'yo mo ato nga, hindi sabi mo kayo sa'yo mo ha, uy.
4: Ayaw na ma.
3: To, kung sogton ko mo, tagaan pa kagtulog ka mga kabaw.
0: Ay, pag di tataloy na kuyab si Rick, si Kuan, si Ima.
3: Okay naman sa kuag uyabo ni Ima, niyang uyab punta. Dugay na ko akalood to. Sige na to.
0: Ay, may buwang ganit mudagan ko eh.

0: muna ko ginahuna ba? Sa karimpladaan dapat makabaho ka nga. Sige na to, minyuin ako.
1: Ay. Sige, minyo, gingunin mo.
0: Di na ko gusto nga, basig maadto pa kaslain. Dabaho pi ako nga, daghan kigigupuhan sa imo sa to ang barangay.
1: Paitan yung lakihan eh. Guwapa kayong babae si ima niya. Gusto maging minyo na ko. Apan di pa ko anda maging minyo kay wap mo kay sapi. Balibaran siya na ko siya. Balibaran ako.
2: Ima, di sa ta magminyo kay bata pa man daw niya isa pa mo kay tigom.
1: Usaw na ko pagbuhi ni mo ka. Lakip sa to mga anak po.
0: Sige na good. Nako ba yuta ako ang ginikanan. Bugtong na kong anak. Nako mag-chansa nga. Ako ang sumusunod. Masama minyo ay nako to.
3: Pangas ka?
2: Dili sa ta. Mang, di sa ta.
1: Kaya uyab sa iguta. Mag-enjoy sa ta sa pagkadalaga at pagkaulitaw.
0: Hala ka, uy. Basta, anytime ha, basta hagdon ko ni mog minyo. Masugot yung dayon ko, bisan pag, bisan asa.
1: Oo, oh, sige. Sige.
2: Sige daw ka, epektibo kay kung sandabid. In life kiss, imas ako ah. Grabe kayo eh. La la la la.

0: Pre!
1: Pre, kaya pre lang yung pre!
0: Ay, lakad po din si Morgan.
1: Dali, dali, dali, pre! Mm. Eh, naku, ganda pa si mga pre. Ako, tanawa, pagkano ka. Ako, crispy pata. Crispy pata, pre.
0: Uy, nagkano ba ni mga pagkano? Sa mga ni birthday din eh?
1: Wala yung birthday. Huwag niya yung pagkano, birthday din yun. Dili pre, niluto lang ko kay para si Moa.
0: Oo,
1: napay sa... Pre, crispy pata. Imong paborito ni pre, ano?
0: Dire lang ko skillet. Dire lang ko pre. Dire lang ko skillet. Kaya pasin na kayo mga bisita na ganda.
1: Wala yung bisita, pre. Dali, pre. Dapat, pre.
0: Mo't masabot ni mo. Kitaran doon, mga
1: orang. Yes! Special kayo nga pagkaluto, pre. Ako nagluto na tanan, pre.
0: Pre.
1: Nay, kinila, pre. Nay, crispy pata.
0: Wala, mi, ano yun?
1: Siyempre, tapag ay pinag-uungan. Imo, ni paborito tanan, pre.
0: Mi, ni, pre.
1: O, giniling, giniling, kapatid prata. Ito yun ako nagparat kayo.
0: Katod ko sa gigang ipalit na, pre.
1: Katod ka?
0: Pre, kanang mga pagkaon mo, pre? Pwede ba naghana? Gusto mo na yung guwani mo, pre?
1: Nagluto ko, pre. Pa-agbay mo,
0: pre. Pre.
2: Parang ginisi mo ha, pre?
0: Ginoo ko. Gusto mo na yung... Naipik po ako sa dambin gato sa kumpare na ko si Paridonix.
2: Pre, kamalo.
0: Pre, ngilingi. Ayaw, pre. Ayaw, ibagkini mong...
2: Pre,
0: ngilingi gaw. Ngilingi gaw, pre.
2: Nagkanagay, pre.
0: Pre. Amigo, biyata, pre.
1: Pahag kami, pre.
3: Ayaw, di ba?
1: Unsa ka, pre?
0: Hindi pa ako ni mo akong habil, pre. Lura ni mo, eh.
1: Sa primero ay loon na, pre. Sa primero ay loon na, pre. Kamalo ka, pre. Pre. Oh, kumuta si mong liog, pre, oy.
0: Gigilo ka imang bungot, pre. Anday. Kasi si ginoo
1: ko. Mga on na kita, pre. Pre.
0: Ayaw, pre.
1: Pre, amay.
0: Pagkanya ka na kasibat ko. Kasi pinsa kong pari na gusto pa rin Dunix nga. May matakot ko rin sa pagnutang.
1: Hey!
0: Gigukod ko niya. Diri ko, di ko masaba. Masa mo niya?
1: Asa mo itong tuhana? Ipik. Ah, ako galit!
0: Di ko magliyok. Ilunong saan naman nagpaparin ako. Na-inlove ba sa kuwa?
1: I love you, pre! Asa mo ka, pre?
0: Ipikto na ba ni Susan David? Apilake, ma-inlove sa kuwa?
1: Hindi na ako, pre!
3: Ayaw naman.
0: Kuliran yung isa ina, oy! Abogado tiya Daria ag maring Erika akong kaagi. Nalibog dugujug ay ko unsa ako ang buhaton. Apil man mga laki nagagusto sa ko ang maring Erika, uy. Basta sa mo ang barangay no murag kapin po na ang naka nangabayod sa ko a. Ah. Ako ikaw maring Erika og tiya Daria. Og kamo ako. Sa may angay na kong buhaton. Kaya ako, siguro jug ko ba? Nakasiguro jug ko. Makinim pag gusto sa mga laki sa kong nga uyutar sila. Natungod gini sa kong gidada nga Dagon o San David. Apil si Ima, gusto na maminyo mi? Apan di na po si Ima akong uyab at tungura maring Erika o Tia Daria. Napagin si Pauline, napa si Linlin. O di ba si Marilyn? Problema na ko sa kung ako ang sitwasyon karon. Karon gani ko tago na ko maring Erika ug Diadari ang kay si pare kuan si pare Rustom si pare Li Suryano ka. Nainlab na po sa kuha, sige sa sunod sa kuha. Apil na si Ali Vicente. O sabi angay na kong buhaton, ilabay ko na ba niya ako ang San David? Nahanlok pa po ko maring Erika, basi mawaang kong mani ay mga ni kanako ba? Palihok, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong swat magtatampo? Tuto. Gapulo mulok.

0: Og nå kato, mga maring. Ito ang gibasa nga suot ka agi sa Osaka. Tutu. Nakapunit siya og nangandoy siya tiya dariya og kanang makauyab sa dagat kay wala gid musugot niya. Niya sadihan nakakuha siya og kanang dagon. Kanang gahom-gahom. Dito punuan sa kahoy nga awom.
1: Kuya ka si Toto, no?
0: Effect na siya.
1: Kaya nga gilaras ang tanan.
0: Halos tibuo ka sityo na kagusto na sa iya, ha?
1: Mabunalan dyan ka niyang tingnya to. Hindi dyan ka mag-ing-ing.
0: Ah, nakabahoan niya kita sa sigbing laki. Kaya apil naman laki, baka gusto naman sa iya. Wa na ipili ni Tia Daria.
1: Dili sa siya ana nga daghan kay nakagusto na mo na yang ginadahom.
0: Assorted na.
1: Yes.
0: So
1: sa kanya gusto daghan wala na gusto karon daghan na ang gusto
0: niya. Ang yahang nakakuha siya og dagon, isa lang man iyang tumong unta pero mero ani nga. Mapasugot niya si Emma kay guwapa lagi ni pagabayhan na daw. Ya karon kay iya man nung giabuso Tia Daria na nauyab pa niya tong lain. Tagapikas sityo, tagapikas purok.
1: Iya, nagigyurot ang mga guwapa tanan.
0: Atong mga uyutar diya sa ilang lugar, si Tuto nagidaw ang ginasinggit. Oo niya, pagkahuman pa, apil pa ani ang mga laki mo rin, nangahuyang na.
1: Ay!
0: Nangakuha na, nang...
1: Kuya, manandang una. Oh? Sa pangalan ano, San David?
0: San David, ang mga uyutar dito, ginukuray na, nagdaklag mga form sa gabi.
1: To! Pahirma, siguro mayan naman sinigadali lang. May na lang kayo mga laki sa mga magsakandagon.
0: Ay, ako ba, Sigma? Unay ka ni Al Gabri. Ay, nakon sa inyong ikatambag, na text ka man sa toan text line. 0966309569. O di ka mag-comment ka rin sa toang live sa Facebook sa XFM 107.1 Tagom. Nya live sa Takaro Mabati, makitaan diri sa Facebook page sa XFM
1: Mati City sa 99.1. Diri pa sa bukid nun.
0: Sa page sila, bata.
1: Sa page, lepat sa page.
0: Sa page na to, diri sa XFM General Santos City, makitaan ta. Pero diri sa XFM Bukid nun, sa ilaratang radyo madungog.
1: Sa 101.7 XFM Bukid nun.
0: Og diri sa mga maring sa 91.3 mga maring diri sa may XFM San Francisco Agusan del Sur, makitaan sab o madungog sab ato ang programa mga higala. Pildiya lang sa mga nakaayog. Makadungog sa to ang programa sa tibuok ang Mindanao. Kumusta ato ang mga pamitay? Ato mga kargada, okay lang?
1: Inaot ko nga, nagka-apple-apple na natin sa kapag kung sa'yo color na ng apple mo, Marin? Pula-pula.
0: Apple, dipindi mo naman po yung apple na green, Marin.
1: Ay, murang nag... Murang hanulukay kay green.
0: Murang dupong. Sa pabalik at sa tagaang pagtagad kining suwat kaagi og inyong mga tambag ato anang hatagan og pagtagad. Siyempre dili lang sa imong gipangga na nga istasyon. Kinyang
1: XFM.
0: Exciting.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Mar, aliba, pagkuratira ko lang imong mga barkada nga. Nakauyab na kami sa dili ka guwapo.
4: Exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katrupa, exciting!
9: Well, mga marin, balik ta og pina-update. Yes. Alas 11:42 ang katong oras, mga higala. Kining oras sa hatod nato sa Santhon Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Doon ay mga balatian. Kabaw ba, Katia Daria? Huh? Nakadaghan ko ng mga panahon na ang ihap daw matod pa sa pagduki-duki.
10: Yes.
9: O sa dato sa DOIT.
10: Naghanag... Kasagaran ng sakit ron, marin. Kanang wala na sa kanang ilahang bloodline.
9: Wala sa...
10: Sa ilahan ang gikaon ang mga manggawin. Yes.
9: Nakataghan ka ron mga higala ang na may panaw tungod anong sakit nga pagsaka o galit sa blood pressure.
10: Yes.
9: Ang hinungdan ang ilahang dili healthy nga mga lifestyle, ilang mga pagkaon food.
10: Yeah.
9: At syempre, dili proper nga dieta.
10: Yes. Ilang junk food.
9: Yes, mga kaon ng mga kuan, mga kaog soft drinks.
10: Yeah. Kaon ng soft drinks, dahil?
9: Kaon, oy.
10: Adi,
9: kaon na ginakaon, gilin ako na ka ng soft drinks. Pero mga maring, aron nga malikayan kini mga balatian nga pagsaka sa blood pressure, dapat magpabilin nga normal ang imuhang, anyway, ato ang dugo, doon na ginasay pressure. Pero dili kinahanglan ma-pressure.
10: Yes.
9: Kaya kung walay pressure ang imuhang dugo, dili na siya mo calculate.
10: Dili
9: na siya mo daloy sa imuhang mga kaugatan nga doon na sa imuhang pinakadako nga ugat. Mga maring. So dapat normal ang pagdaloy sa tuang dugo, mga maring. Mag-inom kita og Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Usa sa mga sangkap ni ining grabe ka epektibo nga pangpanormal sa mga blood pressure, kining ahos, mga maring.
10: Ahos?
9: Mo din na ka na ganing ubano kung nagakit.
10: Ano sa pag-inglas na ng ahos, maring?
9: Kanang garlic.
10: Garlic,
9: oo. Hard mo ko English na rin.
10: Itistingan lang tika, maring. Kami na po mga kabalo.
9: Kanang, kami ako, dugay ako sa States.
10: Daan ko palagi garlic yun?
9: Dugay ko sa States.
10: States, oh.
9: Pero di ako sa kuan ako lapit,
10: sa atin na.
9: Hindi ako magsulti, uy, kayo. May muna po na si Edgar nga. Abot, ikaw di hawa ka magsulti.
10: Uy!
9: Mahimong
10: away na sa.
9: Mahimong na sa ng away, maring.
10: Ay, kalimti na lang, maring.
9: Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, mga higala, napayagiingon diri ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Sabi siya pa, maring, unsa na siya?
10: Healthy body.
9: Kasi lang sa disurol mo gato, mga kakulingon. Ano,
10: ikaw, maring, matagaan ko rin mong
9: kanal. Hindi naman tayo ingon na. Kanyang produkto ha, makaayon nis mga balatian. Oh.
10: Yes. Kayo rin sa tanang sakit.
9: Yes.
10: Sama sa diabetes.
9: High blood.
10: High blood. Rayuma. Mayuma.
9: Arthritis.
10: Arthritis goiter.
9: Bugon sa suso ovariensis.
10: Ingon na anak.
9: Og uban pa nga mga balatian sama ni ining pagsaka sa imuhang kuan na
10: likido.
9: Ano na sa kay dapat ginasay mo saka. Ay, kung di na gini na siya musaka, buto-sabot din na ka mapuslan.
10: Hello, boy, sad.
9: Pangunta na si Kuniloy, kay high blood siya ang mga ana nga mga istorya.
10: Andi, ay. Si Kuniloy, gide-direkso.
9: Oo. Og, siyempre, mga higala, ito ang taga-agpagtagad ko ron. Ang,
10: dili pwede mo agi sa kang Milani, kang Kuniloy, gide-direkso.
9: Kasi nga Milani, si Milani tumulak.
10: Yes.
9: Si Milani Duran, siguro
10: na. Duran, gani.
9: Oo.
10: Oh, karong kikaniloy man.
9: Kabula ba ka kasi yung mga nanasay parinti?
10: Kisa man?
9: Si Juduran.
10: Si Juduran. Amin ako si Marco.
9: Si Juduran.
10: Marco Duran.
9: Parinti sa ni Milani Duran. O ka na, ayan po ng parinti.
10: Si Marco.
9: Si Marco Duran. Kaya, napad sila ay, kuan, napad sila lahi nga mga kuan po katong Bang Duran.
10: Buto.
9: Kanang kinakuanan sa balang hoy ba?
10: Kanang, ay, Bangduran.
9: Bangduran.
10: Bangduran.
9: Diba, kasabahan
10: kita niya. Ikaw rin nakasama ta kay Ikorme Bright.
9: Barangon kitang Milani, ano yung kalakihan.
10: Eh, Milani, atik lang to ha, pero atong babo ihas niya ha.
9: Wala, may kaayan at siya.
10: Patalawa, sir, may diyan si isa ka kilo lang.
9: Isan siguro, isa lang siguro kakuan eh. Isa lang ako, musugod mo, isa kahiwa mo rin. Basta kay, siniguro, huwag nga mabuihas na siya.
10: Yeah,
9: ha, baboy na sa silingan, Maring.
10: Ay, sige lang lang ikuha. Hiniktan pag yun.
9: O di ba ka, dito nagigan sa palingki. More on cholesterol kay taba kaayo. Dili siya organic ang ginakaon. Di pa na sa baboy, alas Maring, kaonan sa globe. Mais, karlang, uban pa.
10: Organic hindi ay siya.
9: It's a very organic.
10: Baka na sa palingki, Maring, mga lamaw lang siguro ginapakaon, anak. Tambok mo kaayo.
9: Siya, Maring. Uy, ganang ginapakaon ng ganang mga ginamak nga mga feeds marin.
10: Oh, ay, so, na, ginamar din na de ay.
9: Taas kinan siya og mga
10: proseso.
9: Mga acidic content marin.
10: Na ano, taas kinan kasi ay niya, may umahon din ang babuya na.
9: Giinjikan pa gina marin o ka na mura kada ko buriki nga kuan. Na si Rins. Kamari na, injikan na ka na mura buriki marin.
10: Buriki, katawa ko ilay mga kaya na paminaw na buriki, Maring ay.
9: Sus ka na, dito ko sa kuan, Maring ba? Sa bugasan, Maring.
10: Oo,
9: Ako na, nakakuan na siya ko nga, di ka magtamay-tamay na sa bugasan.
10: Kasi may nandiyan sa bugasan.
9: Sus, Maring, lingkod mo ko sa mga sinako nga bugas.
10: Oo,
9: Niya hamis, biya niya akong paano. Sus, nalaan mo na sinako bugas, Maring. Gi-inji ka mo na buriki, Maring.
10: Ay! Kalang pang-tister, pang-tister?
9: Pang-tister ba? Niya isa kilo ang makuha.
10: Ano ba?
9: Muna nga pag baligya sa bugas maling ang 25 kilos 24 na lang kay.
10: Ano de ay nasod ba na maturo ginadili ginadasakto by 5
9: nasod naman sa buriki basta kay ano ko ba oh ako ba rin ba
10: lahe siguro na igu ato ba rin
9: de na igu ang kuan ba rin na igu itong stress nga tapay
10: dere na sa taong tambak maring.
9: Okay, tambakan dyan yun.
10: Okay, wala lang kita yung dagang oras yan ni Maring.
9: Asa naman ko itong istorya. Ilaan lang yung kaayot. So, kaagi ni Tuto, ato yung kita kaagpagtagad ko ron, mga Maring.
10: Ato tambakan na, kaya basing nahin mo tambak, diya i-comment lang din nyo ang inyong tambak.
9: Daghang mga lalaki, gid ba nga ka na ganing matawag na to nga, gusto sila makauyab, pero di ba sila kauyab kay naagian nila to mga babae, di ba sila gusto?
10: Yes. Kamu kan bang mabai basta pretty. Hongi po na ang ilang piliun.
9: Sakto. Yan na yung mga abs.
10: Dili pareha sa mga silingan.
9: Isa mala yung silingan eh. Mention na.
10: Ang silingan. Kaya harap ang dapat yung silingan niyahagi. Asawa?
9: Wala, may nakay. Kisa na ko yung mga hinatagay. Kita na ko mga silingan.
10: Ano kayo siya? Ano pa rin nga?
9: Kita na ko yung...
10: Kamu raman. Sharing lang daw, sharing.
9: Natagaw na po kung anong anang istorya, Maring.
10: Ano ba sa alam ka?
9: Kaya na ay kumpare si Paridgar ba? Siya ay kumpare.
10: Oo.
9: Yan, ato siya sa bahay. Pag-abot, abli ako. Ano, tuktok siya, Maring. Oo. Kinsa na? Mag-abli na, Maring. Abli na. Si ikaw pala na parinistor. Nagsabot namin ni Edgar pa remedyo ha, kuno ko.
10: Uy!
9: Diway lang ay lamay, Maring. Uy, talik ko, gayong ko, Maring.
10: Isulot ka na Maring dito?
9: Sas, paguman pa kay Murimidjo na marisag asin, Maring.
10: Asin lang di ay, ikaw...
9: Nagbaso na noon ko, Maring.
10: Ikaw, Maring, magusto man po, mutuwan mo po ni kadayon. Daliyon siya mo natin ni Maring, kapag tog na, magkaya akong bukton, Maring.
9: Di naging mabalik ang tanan, Maring.
5: Balis ka, Maring.
9: Hoy, dito matuglayang istorya, oy, da. Ang kaagi ni Toto at Wangwa.
10: Kalimbata kung balibo ma rin, itong naurang ayon din na pita ay.
9: Mura kang nasa estates ma rin.
10: Mura ka nasa estates, ano eh.
9: Estates says I'm born. Kung namina ka man karun Toto, ang mga lamasulti ni Daria, ilabay na yung mga kwanoy, masabi na sa...
10: Yes, ibalik, asa na yung ilabay, ing na lang ni.
9: Oo. Amo sa nang hulamon kay aron nga...
10: Para maglaray po na yung mga lalaki.
9: Pero Maring, pita tinuol, Marino, I tell you the truth.
10: Nothing but the truth.
9: Sala biya tan mga anak maring.
10: Ano ba?
9: Sala man mo gamit ka mga ing anak nga para makagusto ang tao sa imo ha.
10: So, discard gyud ay.
9: Discard niya ipakita nimo ang imong pagkaikaw, niya ipakita nimo ang imong ka imong tinuod nga pag-care.
10: Ang binakong sa ipakita.
9: Tinuod nga ka ng pag pag-amuma sa kinayahan.
10: Amuma sa kas. Sa taga DNR na si Toto.
9: Pag-amuma sa kasing-kasing. Anya, ipakita ni mo nga ka ng tiunay, gini mo ang gibati. Bukos, gini ba?
10: So, matog ang kasi mong gibati.
9: Yes, kay kana mga babae, makadetect po na silang, ay, giilad naman kuan ng tuhanan eh. Gusto naman niya ko ng kuan.
10: Ay?
9: Gusto naman niya mo kuan sa kuan batikon.
5: Kumailan na ito mga istorya ba?
9: So, mali na siya, salagi na siya. To, ilabay na to. Dito na, ibalik na dito sa kuan to.
10: Dito na sa asam na, sa pinyahan.
9: Oh, dito.
10: May na lang to, mapunita na ang katunting harvest.
9: O, di ka, pahulam ni mo na sa kuan eh. Pahulam ni mo na ang kinit. Kaya, asin kinit, dili na kinahangla na yung kuan eh.
10: Ah, dili, kaya baig laki mo po na yahang kuan.
9: Kuan na siya ka ng... kuan sa kanang duwal na siya.
10: Aborang man nasa kanang maligya gani kag kuan sa kanang
9: unsa na
10: kanang RTW maring.
9: Unsa mining sa RTW?
10: Ay, maligya lang atong isputan maring. Maligya lang man
9: sa maligya siya.
10: Ya nang tanan man nga. Unsa manis?
9: Sige, nangutana, go.
10: Unsa manis siya? Pwede laki, pwede mo.
9: Ay, anak di ay.
10: Anak siya.
9: Unsa ito ba?
10: Unsa man na yung unisex?
9: Mau ba?
10: Pwede laki,
9: pwede wala ba? Ma'am, pwede wala ko ng uni, ma'am. Ay, kalain, oy, da. Anyway, kung si Tuto Marie, ako yung katambag siya, ilabay ganyan na.
10: Ay, ilabay yun.
9: Paglabay ni mo, dawato ni mo ang kamatuuran, makagusto man si Emma sa imong balik o dili, basta ilabay na siya kay bad na siya.
10: Bad radicals.
9: Nabasa na ko lang sa batakang, libritang lagom.
10: Aha?
9: Bawal ka na mga ingana kay kuan na siya.
10: Ato!
9: Sugo sa 32 ka mga sugo.
10: Ang mga karang to, ilabay na to. Kaya dili ko din na pwede. Mahalag mawadaan ka.
9: Ay po, siyuri patakaglabay. Uy, basig makitaan sa mga abusaduhon.
10: Anak po. Ang
9: gamiton sa binuang ba?
10: Yes. Masi mo balos po.
9: Mo gani. So ikaw, Isaiah Daria, mura po tayo mong ikatambag.
10: Oo, akong itambag. Mo lang yan po. Ilabay na niya.
9: Sa kuwa, uy.
10: Wala. Wala, lait. Alangan mag-ibaligya niya, ha? Lahit ko kayong ibaligya ninyo.
9: Pero,
10: makakortas niya.
9: Ang ako lang ba, kay katong yung amigo niya na kagusto na po sa iya, ha?
10: Oo, parang i-break balikan. Gilutuan na po siya, ay.
9: Gilutuan siya.
10: To, balikin to yung mga amigo.
9: So, kanya mga ana lang yan.
10: Hadlag mga bungot.
9: Wala siya mga maringan. Delikado ko. Nangandoy ka, ana. Mabot yung panahon nga. Makuan yapon mo.
10: Mabalin lang yapon siya.
9: Makuan yapon ba? Mabalik tiyo yapon ba?
10: Yan.
9: So, buhay lang yung tao eh.
10: Parang, gani.
9: Kung makagusto sa tuwa, hala. Kung di, bahala na eh.
10: Wala. Alam mo kung may makagwala.
9: Di na lang
10: tayo nang... Dili maka nag-iisa. Tagahan mo mo.
9: Di tayo mamugos kay. Mabot yung panahon nga. Makasugat kita ng gusto punta.
10: Diba?
9: Hila magintanan, pilita na mo yung mga panahon nga daog punta.
10: Yes, mo na una-una ah.
9: Oh.
10: Nga karon, pilita.
9: Huwag ma.
10: Pilita punta.
9: Ah, bunog na kaayos ka.
10: Ayaw naman.
9: Wala may ayaw oras mga maring. Hantod ugma pun. Atangi ang ato ang pinaka... Pinaka talaga sa on nga programa. It's a unique program.
10: Yes.
9: Sa tibuok kalibutan. Ang programa nga
10: all around the world.
9: Programa nga wakay makuha ang mga pagtuludan pero
10: yes.
9: Makupay ang imuang balatian.
10: Makupay, oy.
9: Sakto.
10: Ang katunay mga problema din ha, ug maminaw lang yun. Yes. Madungagan.
9: Ay, gitugnaw na kanya, Mari.
10: Gitugnaw na kasi. Lain na nalimbawa, ito mo na kong balibo,
9: Mari. Mari, kasi anti-clear today. You looks like anti-clear today.
10: Anti-clear, hindi, hi. Kato ni Agi, kaya nalagay nag-ingon, kaburado akong si Kuan, ma'am, si Bam Bam.
9: Kato po ni Agi, nainingon sa kamura, mali mong kaoban si Luistro. Okay na naman rin, masakadi ka inong kamura kasi si Dania.
10: Bangga. Ayaw niyo mo lumarin.
9: Salamat sa iyong pagtanaw. Pagsubaybay, pamamabati, hantod ug mapohon. Ako ni si Maring Inday Erika, dali gwapa, dali mistensa. Aban dili makopyasan sa kopyansa. Antigon. May mangunay og siling.
10: Ah. Kapon yung iyan, saka na yung panabang kini si Tia Darya. Higong maalang kong kasama sa humba. O kinilaw. Kaya ako na bahala ni mo mo dilaw.
9: Humba lang, Marie Mariana o lalito?
10: Ilalito,
9: ilalito. O humba po lang ni Marie Marian sa
10: Mariana, masami lang yung ginagawa nga lang po kayo. Daghan kayo
9: ng slice. Marian sa
10: yes.
9: Daghan kayong salamat og...
10: Thank you for... Thank you at CGI. Wala na yung bar?
3: So XFM. Hoy, paminaw pagod, pakuratir gud imong mama nga. Buntis ka?
11: Exciting!
12: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ko. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
16: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali yung kasabong palinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami isa pirmi akong tulog. Jubay tenis, sir. Tagamatanaw.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
17: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
18: Para sa dynamis?
17: Para sa turnyo ni Mrs.
18: Tour?
17: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
18: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit.
17: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
18: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
19: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong-itong sa mga
1: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan nami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
21: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pangunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Bilang ng mga pamilyang Pilipino nakaranas ng gutom, tumaas sa unang quarter ng 2026.
2: Headlines. Vice President Sara Duterte unbothered sa kasalukuyang impeachment proceeding.
1: Headlines. Senator Pangilinan tinawag naman na temporary setback lamang ang naganap na Senate reshuffle. Headlines.
2: Ombudsman natanggap na ang Blue Ribbon Report sa flood control cases.
1: Robredo Tulfo Tandem lumamang sa Duterte Marcos sa 2028 hypothetical match-up.
2: Sa balitang regional, sanggol, putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniniwala ang kinain ng aso.
1: Balitang international naman, U.S. Secretary of State Marco Rubio nakipag-ugnayan sa Australia at sa UK kaugnay sa krisis sa Iran.
2: Sa balitang showbiz, Ritz Azul, ganap ng ina matapos isilang ang kanyang unang baby boy.
1: At sa sports, mga katropa, NBA Commissioner Adam Silver nagpabot po na may karamay sa pagpanaw ni Memphis Grizzlies Brandon Clark.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na tayo ng Wednesday, May 13, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa iba pang XFM stations. Kabilang po ang XFM Rojas sa 102.4, XFM Canlaon sa 98.5, at sa Zamboanga City sa XFM 99.5.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan mga

0: Hanggang 31 sa may 1,500 adult respondents sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyan din ni Vice President Sara Duterte na wala siyang nararamdamang anumang kaba o agam-agam hinggil sa takbo ng impeachment proceedings laban sa kanya sa mababang kapulungan ng Kongreso at maiakyat ito anumang oras sa Senado. Sa isang panaya mula sa The Hague, Netherlands, ipinaliwanag ng Vice Presidente na ipinauubaya niya sa kanyang defense team ang itinalagang spokesperson ang pagtugon sa mga legal aspect ng reklamo dahil ito ay bahagi ng isang formal na proseso ng batas. Sa kasalukuyan, tinatapos na ng House of Representatives Secretariat ang pagkopya sa libo-libong pahina ng mga dokumentong nakapaloob sa Articles of Impeachment bago ito formal na itransmit sa Senado para sa nakatakdang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Professor Dennis Coronacion, Chairman ng UST Department of Political Science, na maraming paraan ang mga senador upang maging pabor kay Vice President Sara Duterte ang kahinatnaan ng Articles of Impeachment sa oras na magsimula ng paglilitis sa Senado. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ng political analyst ng bagong liderato sa Senado ay magdadala ng crucial decisions at strategic move mula po sa mga tatayong senator judges na maaari daw maka-impluensya sa takbo ng kaso ng Vice Presidente.
3: Dahil sa ginawa noon ni former Senate si Dennis Escudero, nag-iba yung interpretasyon ng tinatawag na fourth wheel. So, ganun tingin ko, ganun din ang gagawin ni Senate bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Pwede naman niyang sundin yung fourth wheel. Unang-una, pwedeng i-delay. Pwede naman outright i-dismiss. Pangatlo, pwede naman ituloy. Kaya lang, sinasabi niyo mga procedure, pagpipresenta ng mga evidence, maging pabor kay Vice President Sara Duterte, ultimately, pati yung desisyon nila, maging pabor na rin. Baka mamaya, yun na nga, yung inaasahan natin na habang nag-impeachment trial ay makulong yung ilan sa mga miyembro ng mayorya.
0: Binibigyan din ni Coronacion mga katropa na ang komposisyon at alyansa ng mayorya sa kasalukuyang Senado ay magsisilbing mahalagang salik o faktor kung paano diringgin at lilitisin ang mga reklamo laban po sa ikalawang pangulo ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Ta nagbabala si Professor Dennis Coronacion ng UST Department of Political Science na maaring magwakas ang karera sa politika ng mga kongresistang pumabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sakaling maabsuelto ito at magwagi sa pagkapangulo sa 2028. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na agamat bagamat malakas ang tsansa ni Duterte na manalo base sa mga kasalukuyang survey, binigyan din ng analyst na marami pa ang maaaring magbago sa ihip ng politika bago ang nakatakdang halalan sa loob ng 2 taon.
3: Kilala naman natin na based on the midterm elections, personal na kampanya si Vice President Sara Duterte doon sa mga kalaban niya sa Kamara. Lalo na yung mga leader ng Quadcom. Ang pinapangambahan, baka gawin niya ulit yun. Laban sa mga congressmen who voted in favor of the impeachment. Pero nakadepende pa ho yan, kung anong kalalabasan ng 2028 presidential elections. So kapag malas nga itong mga congressmen na to sa kasawayang palad, nanalo si Vice President at nangampanya laban sa kanila, baka nga magtapos na ang kanilang political career.
2: Professor Dennis Coronacion, ang chairman ng UST Department of Political Science.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Malacanang mga katropa sinabi na hindi daw makikialam si Pangulong Marcos sa impeachment trial ni VP Sara. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Palasyo ng Malacanang na hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, trabaho ng Senado na tukuyin kung dapat umusad ang actual hearing matapos ang impeachment ni Duterte sa Kamara. Sinabi ni Castro na nasa mga mambabatas na ang susunod na aksyon matapos ang transmittal mula sa lower house. Ano man ang magiging pasya, nasa jurisdiction umano ito ng mga senador na tatayong hukom. Dagdag ni Castro, taong bayan ang hahatol kung ang magiging desisyon ay pabor sa mamamayan o sa interes ng isang individual. katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Protective custody ng Senado, hindi hadlang sa

0: posibleng pag-aresto kay Senador Bato. Ayon sa PNP, katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Arresto si Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado kung maisusunod ang lahat ng legal na proseso para sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Randol Tuanyo, hindi hadlang ang protective custody na ibinigay ng Senado dahil ito'y para lamang sa seguridad ng mga senador at kawani habang may sesyon na. Dalawang paraan ang nakikita ng PNP. Una, ang extradition proceedings na dadaan sa Korte at Department of Justice. At ikalawa, ang direct surrender sa Interpol sa pagkikipag-ugnayan ng PCTC, FBI at PNP. Sa ngayon, naghihintay ang PNP ng utos mula sa PCTC kung alis sa dalawang proseso ang gagamitin. Para sa nagtakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, katropa, tinawag ni Senator Francis Kiko Pangilinan na isang temporary setback lamang ang naganap na balasahan sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakaluklok ay Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sa kabila ng pagpili kay Cayetano at kay Senadora Lauren Legarda bilang Senate President for Tempore, nanindigan si Pangilinan na itutuloy pa rin ang kanilang mga pinaglalaban para sa bayan sa halip na sumuko. Matatandaan na una nang tinanggi ni Senator Cayetano na may kinalaman sa pagpapalit ng liderato sa usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at iginiit na ito ay bahagi lamang daw ng internal movement sa loob ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
2: XFM News Nationwide.
0: UP Broadcasting Association pinuna ni Senador o pinuna si Senador Lauren Legarda sa paglipat sa Senate Majority Block. Narito ang report. Kinuwestiyon ng UP Broadcasting Association si Senador Lauren Legarda matapos itong sumama sa bagong majority block ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa grupo, ang hakbang ni Legarda ay tila taliwas sa prinsipyo ng accountability at demokratikong pananagutan na inaasahan sa isang dating leader, estudyante at alumna ng organisasyon. Nagpahayag din ng pagkabahala ang grupo sa muling paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng leadership vote at binatikos ang umano'y pag-iral ng opportunism, dynamic preservation and impunity sa ilang leader ng politika. Nanawagan din ang grupo na tiyakin na hindi magiging sanctuary for impunity ang Senado at iginiit ang mas malawak na access ng media sa impeachment proceedings at deliberasyon sa mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Hinimok ni Senator Francis Kiko Pangilinan si Senator Robin Padilla na huwag daw maging balat sibuyas. Kasabay ng banta na magayon din siya ng counter affidavit o counter complaint, katropa. Matapos po ang kanilang mainit na diskusyon sa Senado. Ikinit ni Pangilinan na ang pagtataas ng boses sa plenaryo ay bahagi ng mainit na debate at walang legal na basehan para sa isang ethics case. Ngunit mas may basehan anya ang pagsasampa ng kaso laban kay Padilla dahil naman sa pag-asta nitong pasiga-siga at kawalan din ng proper decorum habang nakareses ang sesyon. Matatandaan mga katropa na nagsimula ang girian ng dalawa nang magkaroon ng pagtatalo dyan sa floor session kaugnay ng naging operasyon ng National Bureau of Investigation at usapin po ng human rights violation sa tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa noong Lunes ng gabi.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinaalalahanan ni Senador Risa Ontiveros ang bagong liderato ng Senado na huwag kalimutan ang mga mahalagang panukalang batas na hinihintay ng iba't ibang sektor sa kabila ng biglaang balasahan sa pwesto sa mataas na kapulungan. Bilang tugon, tiniyak ni newly elected Senate President Alan Peter Cayetano na mananatili ang mga dating committee chair bilang mga miyembro at maaari pa rin magpatuloy sa kanilang mga tungkulin at pagkakas pagdinig hanggat wala pang itinatalagang kapalit sa kanila. Ang nasabing paglilinaw ay ginawa matapos ang naging rigodon sa Senado kung saan pinalitan ni Cayetano si dating Senate President Vicente Soto III habang humalili naman si Senador Loren Legarda bilang bagong Senate President pro tempore.
2: XFM News Nationwide.
3: Kinumpirma mga katropa ng Office of the Ombudsman na natanggap na nito ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagre-rekomenda ng pagsampa ng mga reklamong kriminal laban sa ilang kasalukuyan at dating mambabatas kaugnay po ng mga flood control projects. Kabilang sa mga pangalang inirekomenda para sa investigasyon o kay pagsasampa ng kasong graft at plunder, si incumbent Senator Cici Scudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Gayun din, sina dating Senador Bong Revilla, late Representative Martin Romualdez at Representative Saldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, gagamitin ang kanilang mga legal team ang impormasyon mula po sa ulat ni Senator Panpilo Lacson para sa case build up. Habang nakatakda na rin sampahan ng plunder sa Sandigan Bayan, sina Escudero at Romualdez ngayong Mayo.
2: XFM News Nationwide.
0: Lumamang ang tambalan ni Nanaga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo laban sa tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos sa 2028 hypothetical presidential and vice presidential matchup ayon sa Okta Research. Sa resulta, nakakuha ng 44% ang Robredo-Tulfo tandem habang 40% naman ang Duterte-Marcos tandem. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents mula sa Marso 19 hanggang March 25.
2: XFM News Nationwide.
3: Lumabas naman sa survey ng WR Numero na sa Central Rapid Tulfo ang pangunahin na second choice candidate na mga taga-suporta ni dating Vice President Lenny Robredo sa taong 2028 presidential elections. Sa nasabing pag-aaral ay sinagawa mula March 10 hanggang 17. Nakakuha si Tulfo ng 33.2% mula sa 1,455 na respondents kung sakaling hindi tatakbo si Naga City Mayor Lenny Robredo. Sumunod sa kanya si Senador Kiko Pangilinan na may 17.1%, Senator Bam Aquino may 12.2%, at Senator Rizzo Ontiveros na nakakuha ng 11.3%. Bagamat malakas ang suporta sa mga survey, muling binigyang din ni Tulfo na wala siyang balak kumandidato sa pagkapangulo sa susunod na halalan.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan, katropa, sa pamamagitan ng XFM Puerto Princesa sa 95.5, 102.1 sa XFM Cotabato, at 104.7 sa XFM Malaybalay.
2: Balitang regional.
3: Unahin natin itong balita, pasintabi po sa mga sensitive. Merong sanggol ang putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniwala ang kinain ng aso. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
4: Ang dalawang paa ng sanggol ng matagpuan ng mga residente ng Barangay Bagaysay, Sara, Iloilo. Nawalis ni alias Marieta ang nasabing bangkay at unang akala nito ay patay na hayop kaya tinawag niya si alias Antonio. Nang tiningnan nito ni Antonio, kanilang nakumpirma na sanggol ito. Ngunit hindi nila masabi kung ito ba ay babae o lalaki. Pinapaniwala ang tinangay o kinain ng aso ang nasabing sanggol. Sa ngayon, may persons of interest na ang Sara Municipal Police Station sa kung sino man ang ina na nag-iwan ng sanggol. Matapos ang isagawang autopsy examination sa biktima, ito ay ipapalibing ng local government unit ng Sara, Iloilo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM
0: Dalawang pulis sinaksak matapos ang drug bypass operation sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Isa patay, isa sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Isang pulis habang sugatan naman ang isa pa matapos mauwi sa pananaksak ang isinagawang drug bypass operation sa sitio Talaptapa, Barangay Talaptap, Bayan ng La Castellana noong gabi ng Mayo 11. Kinilala ang nasawing pulis na si Police Master Sergeant Devi Carampantana habang sugatan naman si Police Captain Jose Michael Muñez, ang Deputy Chief of Police ng La Castellana PNP. Samantala, kinilala ang mga suspect na sina Edward Acupan, 41 taong gulang, isang street level individual, at ang kanyang inaano si Delia Acupan, 68 taong gulang. Ayon kay Police Major Romulo Gipelango V, hepe ng La Castellana PNP, nagsasagawa ng drug bypass operation laban kay Edward Acupan ang mangyari ang insidente. Batay sa investigasyon, sinaksak umano ni Edward si Police Master Sergeant Carampantana sa dibdib matapos itong makakuha ng patalim habang nagkakagulo sa operasyon. Agad namang rumesponde ang mga kasamahan ni Carampantana at Muñez kung saan napag-alamang nabaril si Edward at tinamaan sa magkabilang kamay. Gayunman, sinasabing sinaksak naman ni Delia Acupan, ina ni Edward, si Police Captain Muñez sa likod. Dinala sa Rural Health Unit ang mga sangkot sa insidente, ngunit idineklarang dead on arrival si Police Master Sergeant Carampantana dahil sa matinding saksak sa dibdib. Sa ngayon, nasa maayos ng kondisyon si Police Captain Muñez at patuloy na ginagamot sa isang ospital sa Bacolod City. Samantala, nasa hospital arrest naman si Edward Acupan sa bayan ng La Castellana. Kinumpirma rin ang hepe ng pulisya na haharap si Edward Acupan sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong murder. Frustrated murder naman ang kasong isasampa laban sa kanyang ina na si Delia Acupan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Breaking news. Mga katropa, bigyang daan lang po muna natin ang breaking news. Binawi na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ipinadalang sa BINA kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay po ng investigasyon sa mga extrajudicial killings nung siya pa ang Davao City at Regional Police Chief. Kinumpirma ito ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Ayon kay Tuanyo, ginawa po ang recall directive bilang pagdalang sa Senate Protection Order para kay De La Rosa na kinukumpirmang kabilang sa mga subject na umano'y arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng drug war probe.
2: Breaking news! Breaking news! Balitang, balitang regional! Regional!
0: Samantala, mga katropa, tauhan ang HPG Binaril sa gitna ng anti-carnapping operation sa bayan ng Amblang, Cotabato. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
5: Sugatan sa pamamaril ng isang miyembro ng Highway Patrol Group sa National Highway na Matalam, North Cotabato. Kinilalang biktima sa pangalang PSMS Noel De Mate, residente na Picoyan, Cotabato, at nakatalaga sa North Cotabato Provincial Highway Patrol Team, NCPHPT. Nagsagawa lamang ng checkpoint operations ang biktima at mga kasamahan nito nang biglang pagbabarilin ng riding in tandem suspects sa kanya ng Baja motorcycle. Agad itong isinugod sa ospital para magamot matapos na magtamo ng tama sa baba. Tiwalang pulisya na isa sa motibo ng mga suspect ay ang pinalakas na kampanya ng HPG sa anti-carnapping operations sa lugar. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News!
3: Region 2, muling kinilala matapos po na bumida ang mga young educators bilang top-notchers sa LET 2026. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
2: Live report.
6: Pinatunayan ng Region 2 ang galing sa larangan ng edukasyon matapos makapasok ka ang ilang kabataang guro sa top 10 ng 2026 licensure examination for teachers. Ito ay matapos ilabas kahapon ng Professional Regulation Commission pasado launa ng hapon itong Mayo 12 ngayon taon ang resulta ng LETA. Agad naman na umani ng paghanga ang mga graduates mula sa iba't ibang state universities sa rehiyon dahil sa kanilang mataas na rating sa secondary level. Tatlo ang nagbahagi ng top spot na may 93.40% rating na kinabibilangan ni Marchester Batac at Claudine Marie Jose ng Philippine Normal University North Luzon at Rachel Ann Galutera ng Isabela State University Cabagan Campus. Sa elementary level naman, nanguna si Liza Marie Florenzo ng PNU North Luzon na may 94.60%. Kasunod niya si Micaela Laureano ng ISU Cagayan Campus na may 94.40% at Jonabel Nuez naman na pumasok sa top 5 na may 93.80%. Hindi rin nagpahuling ang iba pang Region 2 passers na pumasok rin sa top 5 at top 10 na kinabibilangan naman ni Natasha Barisa ng PNU North Luzon, Angel Ann Bugawan ng ISU Echague, Desiree Dakaka ng PNU, Jane Ruth Fernandez ng ISU Gons, Marcelina Ortega ng ISU Cabagan, Ann Makapagal Bugawan at Kathleen Dacuma Verdadero ng ISU Echague na nasa top 7 at top 8. Kathleen May Castro at Maria Graciela Del Rosario naman ng PNU North Luzon para naman sa bagong lisensyadong guro. Ito ang unang malaking hakbang patungo sa kanilang pangarap na pagturo at makahubog ng susunod na henerasyon. Ang rotating ceremony naman ay anunsyo sa mga susunod na araw bilang opisyal na pagsisimula nila sa propesyon. Mensahe naman ito ng dedikasyon at sipag ng kabataang educators ng Region 2. Patunay naman ang rehiyon ay patuloy na nagsisilbing pugad ng mga dekalibreng guro sa bansa. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegaro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegaro para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: Lalaki sa Cebu City binaril patay habang natutulog. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Isang lalaki matapos pagbabarilin sa sityo sa Mayo, Barangay Loriga, San Miguel, Cebu City kaninang madaling araw, Mayo 13. Kinilala ang biktima na si Wilson Opura Canonigo alias Rexon, 27 anyos, walang trabaho at residente na nasabing lugar. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, ayon sa testigong si Angel Marie Perez, pinsan ng biktima, na natutulog pa umano si Canonigo sa isang bakanteng lote malapit sa kanilang lugar nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa kanilang pagresponde, nadatna na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo ang biktima. Agad itong isinugod sa Cebu City Medical Center ngunit idiniklara na dead on arrival o wala ng buhay. Ayon sa iilang saksi, dalawang lalaki ang posibleng may kagagawan ng pamamaril na mabilis ding tumakas matapos ang insidente. Sinabi ng mga pulis na posibleng personal na alitan o may kaugnayan sa illegal na droga ang motibo sa krimen. Gayunman, nagpapatuloy pang investigasyon upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan at motibo ng mga suspekta. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, na tili na lamang bilang low pressure area LPA ang dating bagyong si Kaloy na namataan sa layong 495 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes.
0: Katropang Buddy, dahil sa paghina ni Kaloy, wala nang direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas, habang ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
3: At tama po sa 45 degrees Celsius ang heat index dyan sa Isu, Chage, Sabela, ngayon din sa may Camiling, Tarlac at Butuan City, Agusan del Norte, habang abot sa 40 ang init hanggang 42 dito sa Metro Manila. Lalo dikit po sa may Naiya, Pasay at syempre sa Science Garden sa Quezon City.
0: Sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6, 16 ng gabi.
2: Balitang International.
3: Hatid po sa atin to ng Santon Gold, katropa, likas, subok at epektibo. Nagipagpulong na sa pamagitan ng phone call si US President o si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa kanila pong mga counterpart mula sa Australia at United Kingdom para talakayin ang mahakbang sa pagpapanumbalik ng malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Binigyan din sa nasabing dialogue ang matinding epekto ng tensyon sa Iran na nagresulta sa pagkakaantala ng supply ng enerhiya sa buong mundo. Matapos harangan ng Tehran ang halos lahat na mga barkong dumadaan sa nasabing lagusan. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang Administrasyong Trump sa kasalukuyang estado ng ceasefire na diniklarang on life support habang patuloy po ang pagpapataw ng sanctions ng Estados Unidos at mga kalyado nito laban sa network ng Iran.
2: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Matapos ang 4 na taong paghihintay, opisyal nang naging ina ang aktres sa Siritz Azul matapos niyang isilang ang kanyang panganay na anak na lalaki kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day. Ibinahagi ng aktres ang masayang balita sa kanyang Instagram account kung saan ipinasilip niya ang larawan ng kanyang non-showbiz husband na si Alan Guy habang karga ang kanyang ang kanilang sanggol. Matatandaan noong Enero lamang, inanunsyo ni Azul ang kanyang pagbubuntis kung saan inamin niyang itinuturing niyang isang malaking biyaya matapos ikasal noong 2021. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
3: Ang balitang sports hatid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagpahayag po na matinding pagdadalamhati si NBA Commissioner Adam Silver nitong matapos kumpirmahin ang pagpanaw ng forward veteran ng Memphis Grizzlies na si Brandon Clark. Sa isang opisyal na pahayag, binigyan pugay ni Silver ang contribution ng player bilang isa sa pinakamatagal na member ng Grizzlies. Idala sa kanilang dedikasyon, leadership at passion itong si Clark sa paglalaro ng basketball. Ipinabot din po ng NBA ang kanilang paikiramay at panalangin para sa pamilya, mga kaibigan at sa buong organisasyon ng Memphis Grizzlies.
2: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa.
9: Mga katropa, maaari nyo pabalikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
9: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
9: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: at tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santum Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang soft gel capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, itukar na ang akong asin. Gasukasukan ako o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag itukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day mga katropa. And welcome na usaban ining atong programa The Secret of Health. Ani ana sa inyong health consultant si Jenny Druda nga diin sa gihapon no. Inyo gayo nga magkauban alang gayod da paghatod kaninyo ga impormasyon. No nga diin sa unsa nga mahimo gayong piskay og himsog gayod kining mga lawas mga katropa. Welcome antanan asa mga kagaroon ng lugar. Tungod kay live, nausap kita karon na dinis sa Gapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Ga-oras, Tibuk, Pilipinas, alas 12:40 na. Kamusta po? No, kamusta po antanan? Hinaot nga diin ang tanan. Anaagayod sa pagkahimsog o pagkapiskayin sa ilahang lawas. Samtang nagkapaminaw ni atong programa The Secret of Health, mga katropa. Ilabi na gayod, no? Ining orasa. Okay, ng oras sa ting paniud to, no? Hinaot ang tanan, nakapaniud to na, mga katropa. Luyo no ning gitawag na to ga kabisis panahon. Hinaot nga din ang tanan na nakakaon na, ha? Mawa pa man nakakaon, ang uban karon ron, mawapay pagsugod sa ilahang pagkaon. Samtang nagapaminaw nining atong programa The Secret of Health. So welcome po mga katropa and happy listening no. Sa atong mga katropa din nga din pirmi nagapaminaw gayud sa atong programa The Secret of Health. Live kita karon mga katropa ha dinhi sa gihapon sa atong radio station dinhi sa Tago mga katropa. 107.1 XFM Tago. And happy listening sa ato aga yung mga avid listeners. Especially sa mga taga siyudad mismo sa Tagum. No, dinhi gayud sa Manquilam, sa Bisayan. No, asa pa ba din sa New Corilla. Nagantag mga listeners din na mga katropa. Paingon gayud sa Dabao de Oro. No? Labi na din na Smawab mga katropa. Happy listening ha. And welcome po sa atong programa The Secret of Health. Live usab kita mga katropa, madungog dinha gayud sa siyudad sa Davao. Pinaagi gayud sa 97.9 XFM and 11.7 XFM Bukidnon and 95.9 XFM Jansan. Asa man kakaroon nga lugar usbon ko? Mayong adlaw og welcome sa atong programa nga The Secret of Health mga katropa. O badin usab ko ninyo ni atong bagong adlaw. Bagong edisyon. Pinaagi gid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana. Kung aduna kamoy buot, hatagan na itong pagtagad. Pwede niyo na ipadalahan sa inyo. Ato aga yung text line number na 0909-176-2844. Pusbon ko, ato ang text line number 0909-176-2844. O gato gang hatagan o pagtagad, unya ang inyong magipadala pangutana. Human gayud no sa atuang health information. Adlaw karon nga Miyerkules mga katropa, and then ang atuang schedule for checkup and consultation ha. Dinhi kita karon sa siyudad sa Tagum no sa Yes to Health Clinic Tagum branch. Ana kita karon alang gayud sa paghatod kaninyo ga libreng serbisyo, libreng checkup o ga libreng konsultasyon. Akong gawag ang tanan no. Ganina, medyo ubay-ubay ang nangato sa ato ang Yes to Health Clinic. Oh, labi na sa mga taga nabunturan, no? Ibisita gayud sa ato ang clinic mga katropa. And then unya no, napay panahon mga katropa this whole day tungod kay hangtod alas 5 kita, no? Unya Huwebes, Biyernes. So pipila pa ka adlaw nga dinhi ang ato ang schedule sa siyudad sa Tagum sa mga nag plano no nga mobisita sa atong Yes to Health Clinic. Welcome kamo mga katropa. Abrido ang ato ang Yes to Health Clinic dinhi alas 7 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi. Unya ato ang schedule sa checkup and consultation magsugod ka na alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. Welcome ang tanan. Wa tay gipiling edad basta do na problema sa panglawas. Pwede o welcome kamo mga katropa nga moadto og bisita gayud sa ato ang Yes to Health Wellness Center. We have a free health consultation, free dietary guidelines, free terahertz therapy and biozapper therapy, juicing therapy and nutritional therapy mga katropa. Pwede na ito nang ipa-avail sa inyong hantanan nga libre ha. Basta ay na mo pagduha-duha, ay mong kabalaka din ha kung may budget or wala. Ang kabalakan ang balatian no? Kung di ka na mahatagan o pagtagadayon, Mas dako pa noon tagastuson sumalabot nga adlaw. Amo nang samtang sayo pa. Ilabi nagbago pa nagsaugod. Hatagi dayon ka na og pagtagad mga katropa. Welcome ka mo nga moato kayo sa atuang Yes to Health Wellness Center. Ang atuang address, anakita din sa M Central Building. No, tapad ta sa Mr. DIY. Narata mismo sa tagong public market mga katropa. Narap na sa tawag nini. Narata sa highway, sa Ganti Road mga katropa. Pagkurbada bito ni mo, gikan sa palingki. Naraday na mismo sa kanto. No? Dako kayo na din na ang M Central Building. No? And then syempre, mabasa po ninyo dayon. Ang ato aga yung signage, Yes to Health, Wellness and Pharmacy mga katropa. Mag-uban-uban ta, para gayo na matuldo ka, naginyuhang mga balatian. Oras, alas 12.45. Ining orasa sa gihapon, atod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang ato mga produkto. Sanson Plus Gold Herbal Capsule, Sanson Vitamin C, and Premium D3. Ayan, kinigayad ang ato ang ultimate at rayo mga katropa. Padayon ang paghatod gayod og mga testimonya, mga pasalamat sa ato ang mga kabayan. Tungod sa kayuhan nga ilan na dawat sa diyan ni Suwain sa ato aga yung mga produkto. Hilabi na ato ang Sanson Plus Gold, no? O gani, pipila ka mga adlaw. O, doon na po'y buot, muhata gayod og mga testimonya. No, nga diin ni ato sa atong klinika tungod kay gagamit na sila sa atong mga produkto hilabi na sa Sanson Plus Gold sa dugay ang panahon. No, ato dang madunggan no din higayud sa ato ang radio station kining mga pipila ka mga testimonya mga katropa, pipila ka mga adlaw no. Gani sa mga namina usab karon hilabi na kung gagamit mo sa ato ang mga produkto ha. Welcome kamo usag nga moadto sa ato ang Yes to Health Wellness Center. Tungod kay aduna tay gitawag na tog pahalipay nga ihatag mga katropa, okay? And sa mga hilig muinom og kape Sanson Gold Coffee Mix, labi na kini ato ang panahon hastang initas buntag pero kay mukalit ra mag init pagkahapon. No, pagkagabi grabing inita mga katropa. Unya grabe jud biyang pagkabundak pud sa ulan no, dili basta-basta kundi bundak pud jud. Promay na lang pud kay mawala ang kainit og ang pagka abog no sa kadalanan tungod kay mabundakan man sa ulan no. So may na lang pud mga katropa, luyo man gud niya na mga panghitabo no sa palibot ulan ba ro init. Ato gyapon ang pasalamatan kay ang Ginoo man tanay nagdesisyon niya na mga katropa na basta kay waray ma medyo dili ra mapiktuhan ang ato ang adlaw-adlaw maging bunghaton. Hilabi na dili jud makadaot no sa ato ang kinabuhi mga katropa. Way angay na to nga ireklamo ha tungod kay kaobaran na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw. So atong pasalamatan na mga panghitabo og hilabi na no, hilabi na sa atong mga katropa din ha. Ang problema naman kun ning gitawag na to ulan kini bugno bitong panahon. Okay, kagahapon bitaw, doon natay tundito pata sa Davao. Natay pasyente mga katropa. Doon ay arthritis. Ang iyahang gimo lagi, ang problema kini iyahang tihil. Grabe gidaw makangot-ngot. Duwagid ba akatihil mo na maglisod siya glakaw. Tawon, doon na nagid siya ginagamit nga unsa na murag tungkod, no? No, unya na pa'y galalay siya. Tungod kay lagi, ang iyahang arthritis, grabe nagidaw kangot-ngot. Og sa dihang iya panggi saysay, mas musamot daw ang kangot-ngot pag ting bugnaw, no? Ilabi na ting ulan. Magiday mahitabo mga katropa, no? Tungod kay kinimagong arthritis, one of the factor is acidity or uric acid. Unya ang problema na ba kapag tugnaw ang panahon, no? Mating ulan mga katropa, ang ato ang kidneys, no? Nga mo'y tigahinlo sa ato ang dugo. Kauban ang ato ang bladder, no? Ang ato ang tibok urinary system, nga mo'y tigpagawa sa hugaw. Pinaagi gayod sa pagihi mga katropa. Ang problema manggod sa panahon gandiin ating tugnaw or bugnaw ang palibot. Bisan dili tig-ulan, pero pag imuhang kwarto, ang imuhang opisina, grabe ka bugnaw tungod kay di aircon, ang mahitabo manggod mga katropa, ang kalihukan sa imuhang kidney, maapektuhan. Mapansin ni muna, no? Pansin lang ninyo, kanang pagabugnaw gani ang panahon, or ang imuhang kwarto, ang imuhang opisina ba, sige na kagbalik sa CR. Namurag, di man kaya pugnan ang imuhang ihi, sige na magpagawas, no? That is normal, tungod kaya ang imuhang bladder, dili kaya niya i-hold ang urine pagbugnaw ang panahon. Mo na sige na dyan kagbalik-balik sa nga gitawag na to ga CR. Unya, dugang pa nga problema, ang kidney po di ay maapektuhan po dang iyang kalihukan pagbugnaw ang panahon. Dili kay niya masala pag-ayo ang mga hugaw nga naas dugo nga magresulta sa accumulation of uric acid. Mo nang sa mga tao nga din adunay arthritis, mo nang ang mahitabo, musamot jud na kangutngot ang inyohang arthritis pag timbugnaw or tingulan. Okay, di man kayo mapagawas ang uric acid sa lawas na. Unya, duwagan pa jud timbugnaw na gani, nagka-problema na ang kidney, mukaon pa jud og mga bawal, ato adi, masamot kangutngot jud na ang inyohang mga arthritis, no? Mo na ang gisaysay sa ato ang gitawag nga pasyente, no? Itong natas Davao gahapon mga katropa. But anyway, ha, kana nga mga problema. Dako kay tabang kini ato ang mga produkto. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, no? O Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C, one of the best do for acidity mga katropa and detoxification, no? The best kining duha mga katropa, Santon Plus Gold and the Santon Vitamin C. Available ha kini ato ang mga produkto mga katropa sa tanang butika nga duola sa inyuhang lugar. And available usab sa mismong Yes to Health Wellness Center. Kauban kayo ng atuang mga lamian o healthy nga kape. And of course, ang atuang Vision X Plus mga katropa, ang atuang gayong produkto nga din gito is paghimo alang gayod sa mga adunay problema sa mata. Tungod kay kini adunay lutein, zeaxanthin, vitamin E and beta-carotene. Mga vitamina antioxidant nga dako kay tabang para gayod na maproteksyonan ang atuang mga mata. Sa mga gusto mo bisita sa atuang Yes to Health Wellness Center, ayaw kalimot, hilabi na kung ikaw usa ka senior citizen, pagdala sa imo ang senior ID para maka-avail gayod sa atuang mga big discount. Alas 12:52 na. And para sa pagpadayon mga katropa nining atong programa The Secret of Health, bago ta mo ato sa unahan, hilabi na usab sa atuang health information. Grabe ka paspas. Mudagan kining atuang oras oy. Nagtanaw ko sa oras murag bag-o ra man to nag alas 12:30 pero no. Hapit na mag-alaw na mga katropa. And bago ta mo ato sa atuang health information, ang pinakasentro gayod din atong programa The Secret of Health. Maminaw sa kita og testimonya no. Atong pangayuan og testimonya kini. Ang bag-o nato nga pasyente mga katropa. Nga din dako ang kalipay tungod kay iyang naangkon ang kayuhan sa diyang nisuway sa atong pagpanambal sa Yes to Health sa Wellness Center. By God's grace and help, atong paminawan ang usagayod ka maanindot nga testimonya.
1: Ito ba, tatay? Kumusta bago ka niya ito din sa Yes to Health? Usaga nito yung mga malatian?
2: Ako ni Bati, ito, nakita nga akong abaga. Mm-hmm. Ako ako to, akong heart. Kung tuhod, bro, lelay. Okay, kusok.
1: Oy, niya, kumusta man, tatay? Sa diyan, nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung bagay?
2: Susi sa 15 days. Dati ko yung alibyo.
1: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
1: Kuto ko to, okay na?
2: Okay na.
1: Kunya, ang TL nga ng laylay?
2: Wala. Wala po.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Hey!

0: nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong isulayan ang Santon Blast Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Blast Coffee Mix.
1: Santon Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Blast Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
3: Balik kita mga katropa na ining atong programa The Secret of Health. Sa gyapon ninyo makauban, your health consultant, si Jane Druda. Og oras nato sa tibuok Pilipinas alas 12:58 na. Kining oras sa mga katropa, hatod kaninyo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kauban ng atong alkaline na vitamin C, Santon vitamin C and the best duo para gayod sa inyuhang mga balatian. Available sa ang butika nga dula sa inyong lugar. And available sa mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Happy listening ha sa mga nagpaminaw karon sa ilang mga nagkanaiyang radio. And pwede po kamo muhabol mga katropa para gayon magpadala sa inyo mga mensahe, no? Mga pangutana mahitungod gayon sa panglawas. Welcome kamo nga mupadala gayon sa inyo mga text messages sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. Huwag ato kayo ng hatagan o pagtagad. Unya ha, human gayod sa ato ang health information. Happy viewing usab no sa mga nagatanaw karon sa ato ang live. No, pinaagigid sa XFM Facebook page. Pwede nyo na i-search mga katropa sa inyo hanggang Facebook apps. Ang ato agayong XFM Facebook page mga katropa. I-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang ato ang programa The Secret of Health. Og kung butosab ka mo din ha mo comment, no? If you have concerns and questions, pwede usab ka mo din ha mo comment mga katropa sa ato ang mismong Facebook Live. Og ato ka ng basahon, no? Unya human kayod sa ato ang health information. Or either adun na kamo'y gustong intimbaya, why problema na, no? Welcome ka mo mga katropa. Ato na nga paningkamuton nga... mabasa no ang inyo hagayong mga mensahe mga katropa. Adto ta sa atoang health information for this day. Now very simple lamang mga katropa kini atoang health information. Tungod kay practical kini no. Practical kini nga diin ginahimo karon sa atoang mga katropa and normally halos no kada adlaw ginahimo nato ni mga katropa no. Usa kini sa mga nahimong kinaiya na sa ato ang mga Pinoy, no? Sa ato ang mga katropang, mga kabayan, kada adlaw, ilabi na sa ato mga katropang na dinagapaminaw karon ha? Basig, usa ni sa inyuhang pirmi, ginahimo din ha sa inyuhang matag panimalay or trabaho ba? Ania, paminawa mga katropa tungod kay maghatag ko og lima ka-habits or kinaiya. Nga diin, sumala sa pagtuon, kining lima ka-habits or nakasanayan, kinahanglan, dili di ay ni dapat nato himuon, human nga ikaw gayod mo kaon. Uy, dunay dapat bantayanan ha. Ang saka ning lima kabutang, nga diin, angay natong bantayan, nga din, dili di ay dapat nato kinimahimo sa diyang baguta or baguta na human gayod o gagitawag nato nga kaon. Number one, no? Sumala sa pagtuon mga katropa, dili di ay pwede nga diin na bago ka na human og kaon, ikaw dayon matulog. Uy, hala. Tsaka lingo-lingo na siguro ning naiguro, no? Ang kadiin na bagong kaon, lami gid biya kayo itulog. No? Lami yun ba kayo ipiyong-piyong, no? Ay, pero po mga katropa, sumala sa atong mga health experts, dili di ay maayo nga diin matulog ta dayon sa dihang bag-o pata og kaon. O nga naman, no? Sumala sa pagtuon, number one, aduna di ay pagkaguba sa ato ang metabolismo. Ay, hinay-hinay, diha magsugod ang metabolismo sa ato ang lawas gayod mga katropa. Pinakasimpleng gitawag na to ga explanation. Nganong ang pagtulog dili maayo, human nga ikaw bagong kaon. Normally, no, pag matulog ta, syempre ang imuhang lawas anaa sa gitawag na to relax nga mode, no? Relax nga state mga katropa. Syempre, pati usab ang imuhang digestive system, mo slow down pud na mga katropa. Nya ang problema gikan kaniya bhab, gikan kanikaon hilabi nag mga mantikaon unya tambukon ang imong gikaon. Kikinahanglan nga mas bukusog ang kalihukan sa imong sistema sa pantunaw. Ang problema imuha mang gipiyong-piyongan din ha. Antud na katulog, imbis nga mas mukusog ang kalihukan sa imong sistema sa pantunaw, nahimong slow down man hinoon, nagrelax-relax man hinoon ang iyong sistema sa imong pantunaw. Maunang pagmata, imbis nga diin na ma-refresh, no? Ang lawas mga katropa, murag mas nisamot man kabugat ang lawas. Murag luya man gihapon, no? Tungod kay nahimong mas baldado ang imong sistema sa pantunaw. Hangtod nga pipila pa ka oras, anong bugat magihapon akong lawas nga murag ganida raman kong nagkaon? Ilabi na kung ang imuhang trabaho, naglingkod ra ka, no? Unya air condition pa jod. Mao nang pag-abot sa pipila ka oras wa gihapon natunaw ang gikaon, bugat gihapon ang paminaw. Hangtod na abtan nalag panihapon mga katropa, pero kay lagi panihapon man aw di kaon na pod. No, nya pag humagkaon, tuwa na pod higda-higda tadaog TV. Mao nang baldado kayo ang sistema sa pangtunaw mga katropa. Pag matas buntag unsay nahitabo, way gana mo kaon. Wa naman kong gapamahodok, akong ginahimo na lang, magkapi na lang ko. Ginahimoon, magkapi na lang, kaya nga naman, wa may gana mukaon. Kaya nga naman, tibuok gabi, imbis nga diin refresh, no, ta kayo ang lawas, na ana sa gitawag na to, relax ang mode, especially your digestive system, tibuok gabi na himong pulaw, na himong overwork ang imuhang digestive system tungod kay gikpan pa man sa paniod to or pamahaw. Katong aduna pa yung mga pipila ka mga wa kay natarong tunaw, nadungagan pa jog panihapon, mo nang kasagaran.

gayod og tumang katulugon, sa dihang gayod human siya mukaon og pagkaon. Unsay hinungdan nga nung adunay postprandial sleepiness, ang pagtuon nagtudlo nga din daghan gayod og mga butang nga mo'y hinungdan nga adunay pagkabago sa level of energy sa ato ang lawas, kauban na din ha ang gitawag natog changes in hormones, no, ang blood flow, even brain chemicals and the body's internal clock. O kana maapektuhan mga katropa sa dihang adunay kondisyon nga gitawag natog postprandial sleepiness. Apan ani ang pipila ka mga most common factor nganong adunay kondisyon na sama gayud niini. Number one, the composition of a meal. O, pag musigot ang composition, kana dayon grabe nato nga hingatulgon human gayud sa pagkaon, magdepende jud ay na mga katropa kung unsa nga klase ang imong gikaon gayod ni anang orasa. Unsa ka gindaghanon? No? Pag musigot ang composition, apil na niya na mga katropa. And then the variety of foods, no? Apil na din ha mga katropa, ilabi na kung unsa jud nga klase ang mga pagkaon ga din imong gipangkaon ni anang orasa mga katropa. Number one, especially kung aduna kay gitawag nato ga big meal. Pag dinaghan jud pirmi, no, dinaghan og dinagko jud kayo ang imong pagkaon kada kaon imong mga katropa, oh, magresulta jud na og gitawag gayud nato og sleepiness or kining pagbati nga diin na katulogon jud ka mga katropa. Hilabi na kung ang imong pagkaon sagana gayud sa gitawag nato og taba carbohydrates, ay nako makapataas jud na sa kondisyon nga gitawag nato og postprandial sleepiness mga katropa. No, gani ilabi na kung tawag niini ang timing sa imuhang pagkaon. No, timing sa imuhang pagkaon naa jud na sa murag last hour ba, no? Alabi nagmakita nimo nga uy, hapit na pud magsugod trabaho, uy, malate na ko, hala, grabing pinaspasanay og kaon, wa na kay natarog usab. Ah, bahala na lang ka din ha, sistema sa pangtuna, oy, ikaw na bahala. No? Ikaw na bahala na, kay gadali ko. Naitabo mga katropa, naabot sa imuang digestive system, wa kayo natarong o kusap, edi mas nahimong double or triple ang trabaho gayon sa imuang digestive system and it will result a tiredness and the sleepiness gayon ng mga katropa. Mauna hinungdan, nganong kapoy man, lami man ihigda, lami man ipiyong-piyong human ka gayod na mukaon ng mga katropa. Hilabi na kung ang imong gikaon sagana usab sa mga protina, no, sagana gayod sa mga carbohydrates, no, tungod kay adunay yung pagtuon, no, sumala sa ato ang mga eksperto. Sa dihang ang imong mga pagkaon mga katropa, hataas gayod o gagitawag na to ga protina, no? O, ang protina manggod aduna siyay gitawag nato nga amino acid nga gitawag nato ga tryptophan, no, a tryptophan mga katropa sumala sa pagtuon usa kini nga mutabang para mopadaghan sa production ining gitawag nato ga serotonin, no, a serotonin usa ni siya ka hormone, no, nga diin gikan, no, sa ato agayong pituitary gland mga katropa ug mudaghan ni ini ang atong lawas sa dihang hataas gayud og tryptophan nga gikan gayud sa protina nga atong gipangkaon. Unsay himuon ni atong serotonin? Ang serotonin gitawag na siya happy hormone or a relax hormone mga katropa. That is why human ka gayud mo kaon nga lami man kayong paminaw. Lami kayo murag lami gas paminaw, no? Murag kinsa gutawon ang busog unya gamugot, no? Kinsa gutawon ang busog unya wala sa mood, no? Gakasuko wala man taon mga katropa, halos human gayud og kaon lami kay paminaw, lami kayo ngisi, no? And that is because especially kung taas og protein ang imong gikaon, that is because of serotonin level ni taas day after eating of so much protein na mga katropa. Mo nay usa sa pinakahinungdan nganong paghuman og kaon lami man kayo itulog. Labi na kung taas kay protein ang imong gikaon. Ay, naku po mga katropa, ha, basig nasubraan po kag serotonin level gayud, no? Sa imuha gayong lawas mga katropa. But in other way, no, pag musgot og serotonin level, nindot man na, no?
good assignment na sa atuang lawas, especially pag misgo taog stress and anxiety.

0: Ni dapat taas jud kining gitawag nato ga serotonin kumpara gayud sa gitawag nato cortisol, no? Okay, kung taas ang cortisol, mubo ang serotonin, mo nang depressed and laging stress ang usa gayud katao, mga katropa. Pero lagi kay atong gisgutan karon kay ang pagtulog man sa panahon sa human ug kaon, di pud ay maayo, mga katropa, no? Mo na ato sa istoryahon sa atong lawas nga ayo pud taon palabig taas din ha, serotonin, no? Kay naapa ko himuon. O di jud maayo kung matugon man mo mga katropa, pugi inyong lawas. O pugi lang sa ano? Pugi lang sa ilabi nagdaghan kay mog nakaon unya tawag niini. Katugon jud kayo mo ayo sa taon ninyo tuguti inyong lawas nga matulog mo kay luoy kayo ang inyuhang metabolismo, hilabi na ang inyuhang digestive system. Isa pa lang to atong natun-an, ah. Ang pagtulog human mo kaon, dili jud siya maayo sumala sa atong pagtuon. Ikaduha, smoking. Uy, pagasigarilyo. Ah, hala daw, sige daw, itaas ang mga kamot sa atong mga katropa din ha, nga din human mo kaon. O, tuwa, magpahipi din sa gilid. Asa din, mangita daw ang tambayanan mo. Unsa man mo, paaso dayon. Tungod kay lagi ingon sa uban, pampawala daw sa luod. pero mga katropa, ha? Sumala sa pagtuon, dili jud maayo. Magani pag masigot ang sigarilyo, di man jud na maayo sa atong panglawas. Kini mas specific, dili jud siya maayo tungod kay kasagaran ginahimo ang pagsigarilyo human jud mo kaon, no? Tungod lagi kay pampawala sa luod, mo ingon sa uban. Pero mas nahimong doble noon ang problema. Tungod kay kini din sigarilyo, mga katropa, muuban na dinha sa circulation sa atong dugo, and it will slow down the circulation. Mao nang dako na yung problema, mga katropa, no? Imbis dito raon ta, mas dakong epekto sa ato ang respiratory system. Pero kung manigarilyo ka human na ikaw mo gitawag na itong kaon, taas ang chance nga din kinida ay muuban din ha sa atong circulation sa dugo. E ang problema, musabay na nasa circulation sa dugo, mas dakong problema, di ba? Halos kinatibok ang sistema sa lawas sa pwede gayod maapektuhan. Ikatulo, kining gitawag na itong shower. Kinsa din ha ang human maligo. Maligo dayon. I mean, human mo kaon, maligo dayon. Kinsa din ha, hilabi na sa mga atong mga trabahante din ha. Basig, ang inyuhang pamaagis kabuntagon, mamahaw, pagmata niyo sa buntag, mamahaw mo daan, bago maligo, ay nako, mas maayo inyuhan ng baguhon, ha? Kay ang pagligo dayon, mga katropa, human ka mamahaw, ay nako po, dili po siya maayo. Mas maayo himuon ninyo, maligo mo daan, bago mo mamahaw. Unsay day mahitabo do kung maligo ta human na mukaon. Sumala sa atong pagtuon sa mga eksperto, mga katropa, kining mga nerves, especially in our hands and in feet. Pag maligo ta human mukaon, mga katropa, kining circulation, pwede di ay maapektuhan, mga katropa. No, especially sa ato agayong gitawag nga hands and feet, and it will result later on kining gitawag na to ga lower extremities. Ngano kadok nga pag-abot stuck na as kagabihon or pagkahapon, mamugnaw man ni akong tiil, mamugnaw man ni ako ang kamot. Kung ano kadok nga pirmi man ni magbinhod ako ang tiil, magbinhod ako ang kamot, ay basig pirmi na lang mang mo, nagaligo human mamahaw, mga katropa, or human gayud ka mukhaon. Mas maayo ha, bago ha. And secondly, no, ato ang digestive system. Ang ato ang sistema sa pantunaw, ano, at atong ipasabot sa ato ang mga katropa. Sa panahon man good nga din nasudlan natog pagkaon ng ato ang sistema sa pantunaw, ang temperatura sa ato ang lawas naa sa gitawag natog medyo taas or warm temperature ang sulod mismo sa ato ang lawas. Napansin niyo na nga bisa ganig air conditioned bugnaw ang palibot, tawag niini, kusog-kusog jud ang kabugnaw sa palibot, mga katropa. Pero matingal na ka nga nung uban, ana makita nimo nga kusog jud makahabahab, nga nung gipaningot man sila. Dong ano kang murag mura mag gipaningot nga unta, di man unta igang. Tungod kay that is normal sa panahon day nga diin nagkaon ang usa ka tawo ang temperatura sulod sa lawas ana gayud sa gitawag na to ga warm temperature. Nganong anaman sa warm temperature, doc? Tungod kay kana usa ka pamaagi sa lawas, para mas makalihok pag-ayo ang atong sistema sa pangtunaw, ug iyaha gayong matunaw pag-ayo ang mga pagkaon nga din atong gisulod gayod sa ato ang lawas. Ang problema, no? O, ana-ana ang problema mga katropa. Sa dihang maligo ka human ka mukaon, ang warm temperature unta nga naa sa imuhang sistema sa pantunaw nga din iyang gikinahanglan ang mahitabo kana mapulihan og kabugnaw. Murag kakuan ba, murag baga, murag kalayo nga din gikalitan lagbutang og tubig na subhan. No, nasubhan mga katropa, mao nang nawala ang warm temperature na ilisdan og kabugnaw, mao nang ang resulta aduna gayoy gitawag na tog indigestion. Nihinay ang sistema sa pangtunaw. Ambot lang kung na-feel ba bana ninyo. Kaya ako usahay, labi na ka nang naadjud ko sa kanang gadali-dali. Nagtanaw ko sa oras kay hapit na malit. No, ang mahitabo, mahimo po na ako ni usahay, kining gitawag na ako nga nato nga pagligo human mukaon. Oh, labi na pagmata, unya, nanadaan ang pagkaon. Unya, giagda po ka sa imong kauban. Kaon sa daan bago maligo. At uwan, natintal. No, ni kaon sa bago naligo ang nahitabo. No, for me, napansin dyan ako na mga katropa nga diin pagligo na ako human ni kaon ang akong tiyan mura dyan ni bugat o kalit. No, na-feel dyan ako na mga katropa. Therefore, ang pagtuon sa atong maeksperto, wajud sila nagkamali, tinuod dyan mga katropa nga it will surely slow down our digestive system pag maligo ka human ka mukaon. No, mawala ang warm temperature, mapulihan og kabugnaw ang resulta indigestion. Unya ang problema kung inana na lang pirmi kada buntag ang atong ginahimo, mo nang musugot ang sadili mga katropa. Aduna joy gitawag na tog indigestion or pagka problema gayod sa sistema sa atoang pangtunaw. So mo na ang pangtulo ha. Pangupat adto ta mga katropa sa gitawag na tog fruits. Unsa po'y problema aning prutas dok? Ang problema aning prutas mga katropa ha? Maingon ra ba dayon dok, healthy na kayo ko karon. Ngano man sir, ngano man ma'am, kay human gani kaon dok, wa na ko gainom og soft drinks. Wow, very good. Wa na ko gainom gakaon og mga dessert dok. Wa na ko gakaon unsa pa nay mga pangatamis diha dok. Akong ginakaon na lang dok, human ko mukaon kining gitawag na tog prutas. Oy, nagtuwang uban nga healthy na mga katropa ha? pero tawon dili gihapon na healthy nga pamaagi. Nga naman dahi dok, sa naman ni wa naman tay ikyas ani, pero may naman dahi ni dili healthy. Sultihan tamo mga katropa, kahit pa man na prutas na, pero kung imo na siyang kaunon, human ka mukaon o carbohydrates, which is normally bugas or kanon, mga maginatuan, no? Mga Pinoy, di magina ma-absent ang gitawag nato nga kanon. Ang problema, pag gisudlan na ito, carbohydrates ang ato ang lawas mga katropa. And then, human ana, wala pag iming labay ang pipila kaminuto. Gibutangan po nato dayon og tamis. Kahit pa man ang tamis gikan sa prutas, adunay mahitabo sa lawas nga gitawag na itong fermentation. What is fermentation? Sa Tagalog pa is nabubulok or pagbubulok no, sa loob ng katawan. But pasabot pagkadaot, no? Dito gayon sulod sa lawas mga katropa, tungod kay carbohydrates and the sugar, kinahanglan kining duha dili pwede magmix. Amo nang gina-avoid jud nato og ato jud gina-advise nga di jud maayo ang pag-count og mga dessert, mga pampalasa, mga pampatamis, pampawala sa luod, labi na mga soft drinks after ka mukaon. Tungod kay adunay fermentation and it will result acidity after ka mukaon gayod mga katropa. How about the fruits? Same thing. Maura gihapon ang mahitabo mga katropa. Bisan pa man healthy sugar ang naa sa fruits, basta pag muisgot ang sugar, dili jud siya pwede isabay sa gitawag na tog carbohydrates. Ang pangutana nga nung, dili dahi pwede jud dok na, kining prutas o pagkaon isabay ang tubag, dili jud siya maayo mga katropa. Mao kini ang ikaapat nga tambag sa ato mga health experts. Kung gakaon mog prutas, ang bawa saging, mangga, mo na kadalasan, o kining saging mo, o watermelon, of course, no? Mo na kadalasan makita nato sa mga kananan. Mo na yung pirmi, makita nato sa mga kananan, mga katropa, no? kita din mo dinhan ay mga naagin na sa ilang mga lamisa ang watermelon or either banana. Mo na yung mga panghimagas, no, sa mga in a very healthy way daw, mga katropa. Ha? But anyway, kung atong tunan pag-ayo, kahit paman mga fruits yan, dili po dahil siya advisable. Nga kaunon gihapon, right after human ka mong kaunog mga carbohydrates. Unsa yung maayo? Di po nato gina-discourage nga, ay na mugkaog prutas. Kaon gihapon mo mga katropa, pero mas maayo, mukaon mo prutas 30 minutes before meal. Abot pa sabot, 30 minutos bago ka mukaon. Ayaw nang after ka mukaon, ha? Okay, labi na kining mga carbohydrates, dugay-dugay gid bian ito nawon, 5 to 6 hours bago siya matunaw sulod sa ato ang lawas mga katropa. Unya ang prutas mas dali siya matunaw. Mo nang dili pwedeng magdungan jud ni sila. Mo nang gikinahanglan unahon nimo ang dali matunaw, which is ang prutas, bago gayod sa dugay matunaw nga mao gayud ang mga kanon or mga carbohydrates mga katropa. Mo nang simpleng idea, okay? Adto ta sa pang last mga katropa. Ang ikalima nga tambag gayod sa ato ang mga health experts nga dili jud pwede mahimong kinaiya nato nga himuon nato ni human ta mukaon kining gitawag nato nga drink. Pag-inom. Depende na kung sa imong giinom ni mo, human ka mo kaon, tubig ba na, juice ba na, soft drinks ba na, o unsa ba na imong inumon din ha. Basta pagmuisgot o pag-inom, sumala sa atong mga eksperto, dili juday siya maayo, himuon, human ka mo kaon. Tuwa na po, problema na sa daan eh. Saan na lang ni Doc? Pero ting ugahar, bas tutunlan? Ilabi nag hastang lamiang gikaon, hastang mantikaon, hastang paratan, no, labi nag bulad nato din, no, gisaw-saw din ang suka unya alang-alang. Unya kay bawal day buinom og tubig. O pag nakuan na Chinese bayak, Bisaya kining gitawag natog na, no, na sa Tagalog pa na bunulan, and then sa ano sa tawag ani Bisaya natukan na sa takabalo. No natukan mga katropa, syempre pwede ka mo inom gayud og tubig pero gamay lang. Dili pud pwede nga usa ka baso jud imo ug dili nang ayaro kun dona tungod kay natukan, dili gid na siya maayo mga katropa. No, gamay ang eksperimento, hatagaan ta mo og tawag ani idea. Try to imagine one glass of pure water, no? Usa ka baso nga tubig mga katropa, ha? Mas maayo ka ng glass ang inyo ang gamiton. Ayon ang plastic para makita ninyo ang tubig jud mismo. And then butangan ninyo og one spoon of rice. Butang yung usa kutsarang kanon. Butang dito sa usa ka basong tubig. Unya, itry ninyo ang kanon og puga gamit ang kutsara. Diba kay maglisod mo og puga mga katropa, tungkod kay maglutaw-lutaw man ang kanon dito sa tubig. Ato ta sa ato ang tiyan, inana po na ang mahitabo. No, kung magkaon ta, butangan na tog tubig ang ato ang lawas, ang ato ang tiyan, imbis nga mas dali nga diin na maproseso ang sistema nato sa pantunaw, naglutaw-lutaw manon ang pagkaon, which is normally ang liquid mo'y una madigest. Ang nahitabo noon, the digestive enzymes, no, especially ang thiolin, nga naapa lang sa ato ang dila, ang hydrochloric acid, ang bile gikan sa ato ang gallbladder and liver. Imbis ka to gikinahanglan para gayud matunaw ang atong gipangkaon, tungod kay gisudlan ni mog tubig ang imong tiyan, ay katunoon nahimong na flush out. Tuan na anod kay imong gisudlag tubig na anod unya, kaya lagi ang tubig mo ay pinakauna ma-digest. Tuan na paggawas noon sa lawas og ang mga pagkaon nga imong gikaon wa na nooy mga digestive enzyme. Mo na nahitabo mga katropa, ha? O mo nang usa sa pinaka problema di ay, no, nga kinaiya kini di ang pag-inom og tubig sa dihang gayod ikaw human mo kaon. Unsay tamang pag-inom di dok human ka mo kaon? Ang tamang pag-inom og tubig mga katropa, 30 minutes after meal. Mo na pinaka tama og pinaka the best, ha? Wapo na ito ginainan nga, hindi dyan mo inom og tubig. Of course, inom ka og tubig. Pero kinahanglan, ipaplastar sa ang pagkaon din ha sa imuhang tiyan mga katropa. Ayaw kay isabay dyan ang tubig, ha? O, sa dyan naplastar na for 30 minutes ang imuhang pagkaon mga katropa, then pwede na kamo inom gayud og gitawag natog tubig. E kung magdungan na sila dito sa imong baba pa lang manggod para mas masabtan nato mga katropa sa atoang baba pa lang. Samtang ginausap nato ang pagkaon, aduna na enzyme. Oh, ang enzyme mo na mutabang para tunawon ang atong mga pagkaon. Aduna na enzyme nga ginapagawas sa atoang thiamine. No, ang thiamine mo na makita nato dinha sa ilalom sa inyuhang dila. Tanawagan ni suway ninyo atubang magsalamin. Unya pagnganga, itaas ang inyuhang dila, 'di ba? Kay murag na ay gamay kayo dinha nga unod sa ilalom sa imong dila, unya murag na ay liquid nga mugawas. No, mo na ato ang gitawag og thiamine from our salivary gland. Mo na usa sa enzyme nga mutunaw ngadto pa lang sa imong pagkaon nga ginausa paingon gayud sa imong chan mga katropa for additional digestion mga katropa. Ang problema kung dito pa lang sa imong thiamine nagka problema na tugod kay imong giinuman og tubig, ilabi na pag-ibot pag-abot sa chan ang mga bile, ang mga hydrochloric acid tua na anod hangtod ang pagkaon kulang og enzyme maunay maglisod og tunaw dayon sa atong gitawag na to nga pagkaon gayud ang mga katropa. Simple lamang lima ka mga habits, mga kinaiyang kinahanglan natong undangon or baguhon para gayud mahimong healthy ang ato ang sistema sa pangtunaw. I hope and I pray na bless ang tanan, especially ha sa mga katropa nato dinha nga diin na ginahimo pa nila sa ilahang mga kaugalingon. I hope and I pray this a simple idea and information pwede nini makabago gayud sa ato ang kinatibuk-an nga panglawas, no? Kay simple ra to mga katropa, but believe it or not, undi nato to ma-change. One of the reason basic ikaw karon adunay gitawag na to gabalatian. Okay, happy watching our Alfredo Hicale. Good PM katropa gikan diri sa Sydney, Australia. Uy, maayong hapon, no, sa atong mga katbabayan, mga katropa din na from Australia, especially to Sir Alfredo Hicale. Oras mga katropa, wa naman tayo igo nga panahon dinigayad sa atong programa The Secret of Health. Dagan salamat han, sa mga niuban, especially sa atuang mga katropa din ang adi na naminaw o nitanaw gayon sa atuang live, ano? Nga The Secret of Health mga katropa. O mao sa gapong orasa, mao sa gapong stasyon ang programang The Secret of Health. And akong giawagan tanan sa mga nagplano gayod nga mubisita og mato sa Yes to Health Wellness Center, ugma maugay datong schedule din gayod sa syudad sa Tagum. Try to visit our Yes to Health clinic, aduna kita libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng nutritional therapy, dietary guidelines and juicing therapy, therahertz therapy. Pwede nyo na ma-avail kung kamugay mo bisita sa itong Yes to Health Wellness Center. Dagan salamat! Kini kayo ng inyong health consultant at CJ Nidruda sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay, magaingon og magapahinumdom ang pingi ang imong lawas, sugang imong lawas, mag-aamping ang kanimo. Maing adlaw tanan and God bless us all.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: akong amigo nga si Bryl Angelo Flynn Gambe. Nga napaminaw minimo karon diri sa sakyanan. Cute tan, kuno siya sa imong tingog. Tagasagbayan, nagihapon ni siya. Sure, di ka, ano, Bryl. Dili ko ganag Bryl oil. Bryl. Di ko ganag Bryl. Atong last, nagbinuang na ako, Bryl ang pangalan. Dilan to tagasagbayan. Kay taga Kalbayog to siya. Hangtod sa hangtod, ganda ko siya, dili makalimtan. Sure! Hello, good afternoon, DJ Reyna. Guwapa og sexy kayo ka sa imong suot o gisuloob. Please ko shout out. Diri siya may kalahuan, Ming Lanilia. Ayan. Sapa kaayo ka, dare. Talaga ba? Ana si ano, pwede daw tutok ni Bryl kay mura jud ko virgin tan-aon sa ako ang poster. Sibot pasabot ana kagawad sa poster ra. Tarungan niya yung mga decision sa life. Ha? May pagpaminaw din ha sa itong mga katropa diyan siya may XFM Bukidnon 101.7 XFM Bukidnon. Valencia San Fernando Malay-Malay ka bang lasan? Hello po sa inyo ha din ha. O, the 92.9 XFM Giholngan. May pagpaminaw po. 95.9 General Santos City XFM Gensign. Hello po. Thank you. Ayan. Eto na nga. 107.1 Tagum XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Madunggan ta karon di sa daing dapit sa Davao, no, da sa may Samal Island. Thank you so much. Ana po di karon madunggan ta sa 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, 102.1 XFM Cotabato. Nari si Ketropang Zenaida. Okay, sa may taga Cotabato diya, comment daw mo, B. Eh, present daw, B, kasa asa ang mga kuan. Comment daw mo kung asa-asa mga lugar. Kung naamuron o ka ng Cotabato, Davao, comment mo sa ato ang Facebook Live sa may 88.3 XFM Cebu. Kaya para ma-shoutout tamo, para pasalamatan sa tamo ba sa kanunay. Rodrigo Antupuesto Inopia, may pagpaminaw, may hapon na sa imuha DJ. Guafa Chinita, salamat. Salamat sa kagigopahan. At ang ininyo ha, taod-taod nga to ang X-rated drama. Sana po ka ato madunggan karong adlaw nga Miyerkules, no? Ano na naman ang chika? Tayo ba'y paiibigin? Tayo ba'y paiiyakin? Tayo ba'y pagagalitin? Makakaramdam ka ba ng puot at galit, char? Kung saan po kayo batiyo na ito, ano itong madunggan karon, no? Munang atangin ninyo katropa nga itong X-rated drama. Taod-taod. Shout out din sa XFM San Francisco Agusan del Sur sa 91.3. Ang Zamboanga sa DI 99.5. May pagpaminaw sa inyo hada na. Actually, sa tayong mga naka-simulcast, dili lang, no, kay naman tayong mga naka-simulcast, good nga kuan, mga station karon. Hello sa inyo, ha? May pagpaminaw. Huwag na nga salamat. Bye na siguro. O, tangin ninyo unya, ha? Bantay lang lagi mo. Ay, kung dili mo mag-atang, kisa naman akong chikahan, ay ni. Ba't mag-atang jud mo? Ato sa tagaag oras na itong pipila ka mga pahinomdom ka, tropa. But before anything else, hatagan o panahon po ding isa na ako katukar nga akong iandam dili pa sa kilid all ato na ato sa kuan dili bi asa nga bag to be ayan kani ayan here's another another song from Kathy Thercolli. If I'm not in love. Alauna 34 na mga katropa. Sa programang X-Rated. Pakusin niya yung mga radyo, ha? Kaya aron dagantang malingaw.
1: Exciting!
0: Og malamian. Correct. Kauban, of course, inyong DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo. Exciting! Ayan. Exciting ka ba?

0: XFM. XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihagi ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ako, ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C. Kaya ako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
2: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
5: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lupog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lupog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium D3, ang bago.
7: Di ay si Alvin, biker nga skid ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawa.
6: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
11: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:47 in the afternoon. Mga katropang oras, setod sa inyo ng Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Pampaligon sa inyong immune system. Labi na sa mga katropa nato din ang hina nag-immune system. Huwag dali na mataptan o sakit. Make sure to choose the right partner sa inyong daily routine. Ang Sandown Vitamin C, usa ka alkaline base, non-acidic ascorbic acid, dili lang gamagikan sa oranges, apan gamagikan po sa mangustin mga katropa mo. Nang kumamili mo sa inyong partner sa matag-adlaw, sa pakigbatok, sa hagit, sa kinabuhi, we'll make sure to choose the right one. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putul sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa dalang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Ba Adam, lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maing pamatasan, huay labot ang mga huay batasan, maing hapon kaninyong tanan. Ayan na po ng laing sugilanon, suwet tampo sa atong programang X-Rated sa atong istasyon sa XFM. Sa Tibok Visayas, Mindanao, maing hapon kaninyong tanan. Ang ato ang hisgutanan o taga ang pagtagad nga suwat tampo karon kining usa ka babae nga tagagihulngan o ginhulngan kining maong tampo karon ato ning giuluhan og second chance mga katropa sugod na ang X-rated drama.

TGRC. Palihog lang. Please. Hangyo. Taguan lang ko. Tawga sa pangalang Lean Joy. 26 anyos na ko. Minyo og may mga anak. Kining akong syokilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa nagpalibog din sa akong desisyon. Kung unsa ang akong tumanon, ang akong utok o ang akong kasing-kasing. Aron gani nyo masabtan ang tanan, ingnon ko niini pagsugod ang akong X-rated trauma.

0: Joy. Ligon, yung kay inyong relasyon ni Jomar.
1: Kaloy sa Ginoo.
0: Nindutan ninyo, uy.
1: Tungod kay tinud-an na yung minagminahalay.
0: Ako? Wag yun, magdugay na ako.
1: Usaon, tigri masab kay ka.
0: Ambot po, uy. Bitaw na ako, uy. Di man gi ko pa utang.
1: Mao nang usba na imong kinaiya diha. Aron sa ingon, dunay magdugay ni mong uyab.
0: Maulag gi, uy. Hi. Idol, gikitika day.
1: Ikaw, good.

0: ba? Doon na naman ko sa inyong kasuod ni Bob.
1: Hmm? Jom!
0: Sikit ba kayo na siya ni mo? Oh, magigsulti ni mo, pwede sikita yun.
1: Naunsaman ka, oy! Nagselos ka ni Bob?
0: Kumayong ko ko.
1: Jom!
0: Wa ko makumidya, ha? Lahi naman, good. Lahi na gyan siya kung pananaw. Oh, mura ba doon ay...
1: Jom, ayaw gyan pag-ingon ni Ana. Naunsa ka man taon, oy. Nakibaho pa yung kagunsa ti kakamahal, ha?
0: Huh.
1: Ogwa ko'y pangitaon nga lain, tungod kay ikaw lang ang akong mahalon. Nalimot ka na ba day, Ana?
0: Oo, man.
1: Oh, naaraman day na. Nga na mag-ingon, Ana, man ka. Ano ko tao, magselos ka man anang Bob? Nga kababata, biyan anak ko. Sila si Sonia, barkada na mi anak nila, sukad pagyut sa una. Maong ayaw in taon pag-ingon ana.
2: Di na lang kung umuupadool ni mo eh. Enjoy.
1: Bob.
2: Lisod na kayo kung ako lang kunyang hinungdan sa iyong panag-away. Ulit kayo na lang good ko. Mausugod ka ron. Mo distansya na lang good ko ni mo.
1: Laina ni mo, baboy. Mura magkagti amigo.
2: Huwag ako malimot, Ana. Pero listen mo kay God. Maglikay na lang God ko ni mo. Kibahubiya ka. Mausabta na lang ko, ha? Pero, ayaw ka bala ka. Naralagi ko ni mo sa mong loyo. Bisag unsay may tabo. Okay?
1: Bob.

0: Kung kinsa niya ang magselos, kunuhay. Pero mauday ni ang nagbisyo.
1: Sonia, usabot ba ipasabot?
0: Kibuang ka lang ni Jom.
1: Unsa? Kasi kibuang.
0: Paminaw ha. Nakitaan ko siya nga doon ay kuyog nga lain.
1: Unsa? Oh! Sonia, ayaw rin ko kumidyahe o ginana?
0: Na, tinuod lagi na akong kisulti ni Mulin. Wa ko mamakak ni mo eh. O kano magbakak man sab ko ni mo nga amiga biyata? Friendship biyata? Natural nga sultian di kas ako ang nahibawaan. Paminaw ha, kay sultian kiti ka sa tanan.
2: Murakog na hugno sa akong gilingkuran. DJ RC. Sa mga gisulti ni Sonia na ako din eh. Pero dili man sab mahimo nga mamakak ang akong suod nga amiga. Wala ko dahayon gisultihan si Jom sa akong nasayran. Ako pa una siya nga gipanidaan. Kay gusto ko, doon ako'y ebidensya. Gusto kong mapamatudaan kung unsa man ang gipangsulti ni Sonia din hinako bahin kay Jom. Apan, ang akong ginikanan. Ang gusto nila, buwaganan ako si Jom. Mao kini ang nahitapo.

0: Oh, Sherman. Ego ka lang sa paghilak. Ha? Magloom. Enjoy. Antuson ang imong nahibawaan bahin sa imong uyab. Usa?
1: Pa, sakto ang imong amahan, Linjoy. Nganong dili magina nimo buwagan ang tawhana?
0: Nahibawaan na na nimo. Ya. Ayaw na pagpagkamartir.
1: Oh, naidaghang lalaki di ha. Ayaw pag-antos anang tawhana.
2: Oo, oh, paminagkasulti, ma. Pa, nangita pa kong timing kung kanos ako magkasulti niya.

0: Lalo din nga mi-texti mo nag I love you. I love you day, ha? Tubag! Kinsa lang, Melody?
1: Oy.
0: Tubag ako!
1: Okay, okay, okay. Tubag, gunti ka. Ako uyab.
0: Unsa?
1: Sorry, Lin. Lingaw-lingaw raman na. Hindi mo na seryoso. Lingaw-lingaw lang ko. Saong, nakuhon man kayo mo. Sakyan ako. Pero Lin, tuhoy ko. Lingaw-lingaw rin ginan ako. Huwag ikaw nga akong piliyon, Lin. Ikaw may akong gimahal. Mong... Ayaw pagpadaan ng imuhan. Muna ito man eh, ikaw may akong gimahal. Haba? Sorry, sorry kayo. Sorry kayo.
0: Diyo.

0: kuman ako makita si Jomar nga dunay kaagpay nga babay, no? Abini mo? Nawagtang nga ako ang bilip niya. Nawagtang nga akong taas nga pagtanaw niya.
1: Sunya?
0: Day, dili siya kasaligan nga pagkalalaki.
1: Sonia, napuhad lang to niya tungod kay una-unahon man ang babae. Maungingi patulan. Pero kay bahaw ko, love pagid ko ni Jomar. Love.

0: Saan naman sadne? O, saan naman sadne nga I love you ni melody ni mo, ha? Abi na kung wala mo. Abi na kung nagkabuhag na mo.
1: Ay, nagbuhag naman bitaw, mi. Buang ang mabayaan na, mi. Sige, nag-text. Masya guha na, mi. Ay, lugtag daw, eh. Pansin rin, ha? Sadne na. Ay, ito ba, eh?

0: Jomar, apa kasal dalam tak?
1: Lin, makibaw ka yun nga. Di pa pwede. Tugewa pamahuman ang akong isuon nga akong ipa-eskwela.
0: Ay, gusto mo ganun ako masiguro. Gusto kong mahiusan na ta sa kaminyoon. Mau magminyo na ta.
1: Lin, please. Sabta ko. Sabta ko. Ano na langgot? Kung mahusay na ning tanan?
0: Jomar.

0: Aray! Nagpa mong ka!
1: Angay ba kung malipay sa imong gibuhat?
0: Nganong li?
1: Mautahan na pag yuday ka? Nganong nanguyap ka ni Sonia?
0: Usa?
1: Abi, kiwa naman mo tagad si Sonia na ko. Karoon nagpahimus kasi gayon. Nanguyap ka niya! Baga kagnaong, maong magbuwag ta! Magbuwag sa Joma!

Mao niya akong problema karon DJ RC. Kay nagigbuwag na unta ko ni Jom. Ni Jomar. Hugot na unta ang akong desisyon, pero abtanog isa ka buwan og kapin sa akong pakigbuwag niya. Nakigbalik na pud si Jomar.

saad nga magbag-o na siya. Siya takatambagan dayo eh. Og din eh, DJ RC, naglibog na og maayong akong huna-huna. Kaysa tinuod lang, napakuigugma ni Jomar. Og nga ako mga pangutana, maokini. Unsa may akong buhaton, angay bang hatagan ako siya og chance? No! Ayaw na. Ang akong kasing-kasing gusto makigbalik, pero ang akong utok, ang akong huna-huna, DJ, dili. Dili na ko. Unsay akong buhaton, magbag-o na kasiya. Si Sonia, wala naman mo paduol na ako tungod lang kay Jomar. Ang akong suod nga amiga, nagpalayo din hinako. Tungod sa among relasyon ni Jomar nga buwag balik. Bisan pa man nga kapila na kong giilad ni Jomar. Unsa may angay na akong himuon, DJ. Aron mabalik ang among kasuod ni Sonia. Palihog. Tampagi ko. Inyong magtatampo. Linjoy.

0: Mau nang kanta para ni mo, Day. Dahil enjoy. Tuntung agugma. Ay, klaro, Day. Murag dili ko ready tambagan ka kay base niya mayoyo. Online pangasaba ka sa aki eh. Oo, sa mga suking tigpaminaw na to, nga naka-standby din ha. Oo, anong masasabi niyo? Oh, rage bait man ay mo oi. Kanang imod sa kong gipasuko karong adlaw dahil enjoy. Saba ka diya, Jumar oi. Naguya-buya daw siya glain kay ikalingawan na daw. Kapuya, ano inyong suwat sugilan? Oy. May nalangit ko ako'y high blood kaya kung naapawaan na ron. Isapot na kog sugod. Ibton ko mag-inita ng saksakan di rin sa mong booth. Sure na gid ka, Ana Linjoy. Sure na gid ka nga nahigugma pag ganyan. Anyway, mga katropa. Kung sa mag-ipilion ni mo, Day. Yan ang pangutani, piliin ba niya ang utok, ay kasing-kasing o yung huna-huna, ay kasing-kasing huna-huna. Depende, Day, bahala na ka. Ay, inani nga suwat, no? Ako makarelate, magkwani ko sa una, inani, masag ko. Pero never again, oy. Open na itong linya, ha? 0995-994-6868. Dati caller sa Bicas Linya, may hapon. Hello po. Oh, hello. Hello?
1: Wako ka sulog sa on air. Aka na, ang ir na. Hi, Kedirina.
0: Oh, oh. Kana. Sabi energy sa kong kumari, uy. Kumusta magkakaroon? Kumusta magkakaroon? Nakadungog ka? Nakadungog ra ka?
1: Nakadungog ka? Ayaw, manito pa ako nga dyan. Sikat pa manigani na pag-program ni mga
0: dyan. Ya, karon kay isapot man ko.
1: Di na mag-aapot. Uy, na ginawin mo pa. Tuntung, agugma.
0: Anong malibog pa man ako ha? Anong maglibog mo og ay. Sige, tambagin na lang niya di amads kay ako'y makatambag dili gud ni pwede. Masakitan gyud siya ako.
1: Para ni mo enjoy. Lisad ko ka basol ni mo kay kini naging gugma nga. Anong gugma di atay ba niya? Palihog na ko niya priana. Si ko ana ang nagkanta si Besra. Ang kani manggod, ang gugma pataka lagsod, pero suway ko na dahil na makikrelasyon ka uglain niya. Kanang mabakasyon ka, layo ba? Kabalaw ka, kung gugma ang makapasakit, gugma lasad ang tambal. Pero parang ako din ako muhata kung chance anong si John Marike. Palikiro man, oy. Kung yun sa nakakumakasal mo, kasi kaghilap. Basig, dili na gugma imuaga na lang kasi basig. Dako kayo na siya bukton. Iandam mo sa pnay. Pero parang ako, nabili ta mabuhi sa dak. Sinang lang, mabuhi ta nga. Igumaon ta, mahalong panggaon, hangtod sa hangtod. Ayaw na siya gawa sa ulo. Pero ayaw kung inon nga, ayaw na pa igugma pag magmaglain.
0: Oo, ayaw. Wala man tanaging kundi din, ayaw nagsudog gugma. Okay lang man ang gugma, oy.
1: Okay lang na, oy. Kaya kung sa primero, kay surte, basin sa ikaduha, surte na ka.
0: Oo, basin sa primero, ilaron ka. Ay. Sa kaduha.
1: Sa surod, kita na sa'yo makainad.
0: O, ana lang.
1: Ana lang.
0: Ana at lang.
1: Sa Goldman giatay.
0: Bitaw, oy. Kaya nang puriabuya, gisod po siya si Linjoy. Dito palang daan, amot lang, oy, ako, kaya kung ako lagi makasugod ron, ane ron, di, gyan ni.
1: Isa problem, ana, chinito, kay kuan manggod ang gugma, oy, amot. Nakabuang.
0: Abi ninyo, ako ha, I don't know kung mo-agree mo sa ako ha, pero kanimang good. Inanin ni siya ha, mo ginang-ginaingong ginatong tagaan na itong pagtagad ang atong kaugalingon most of the time. Atong ibutang atong kaugalingon.
1: Atong kaugalingon kay Wayne Gugma na ito.
0: Aside from that nga, nag-emote akong Omega. Oh, pero unya na lang ko butambag. Oh, sige, unya na lang. Oh, tama. Okay. Salamat ka ayo mad.
1: Ito lang itong pasok na
0: oh, oh. Salamat ka ayo ako ang suking tigpaminaw diha karun sa Dalaget sa Miss M. Pinakalami diha nga kuan listener na ko. Miss M, katropa mo, exciting!
1: Exciting!
0: Grabe, gini ako kumari. Hello, may hapon! Oh, sige na. Suod na, oy. Suod na ba? Zenaida, all the way from XFM 102.0 XFM Cotabato. Tama pa, no?
2: Tama.
0: O, sa may matambag di mo kay Linjoy, kaya ako gisapot man ko ni Linjoy. Tambagi sa ninyo.
2: Lagi ko naglagot kung anong murag balay na sulod gawas.
0: Sige, hala ka sa ubiin ya, Zenaida.
2: Sirado o Gabri.
0: Kana, birahe.
2: Kaya kung ako ang inanak ng Bulagan, di na yun ko mapingbalik din. Kaya mo balik man yun na binuangan man yun na tanawang tabo sa kailin yun. Binuangan siya.
0: Mm-hmm.
2: Dagan kayong lalaki, dili lang isa.
0: Mm-hmm.
2: Kung ako pa na siya, uto kang gamiton.
0: Da,
2: dili,
0: kana.
2: Dili kasing-kasing. Kung kasing-kasing mong gamiton, mabuang yun tagsamot.
0: Mao na. Muna giyo nga, mapapakain ka ba ng pag-ibig na yan? Ana ba?
2: Mapapakain ka ba ng pag-ibig na yan kung wala kang tiyaga?
0: Oo.
2: Kailangan, maghanap ka talaga ng magpahal sa'yo na hindi lang yan.
0: Ay, nako. Sabi ni mo, Zenaida, no? Nikulot og samot akong buhok. Sa kastres.
2: Ayaw din si kay. Ito gusto nga magpangit ka tungod lang sa problema. Gusto na ako, guwapa ka, perme.
0: Salamat kay Mas. Sabi mo kaning, muna'y makapaguwang na ako.
2: Basta, kaning... basta mo tamag o guwapa. Basta mo yung unong guwapa, kumari yun na.
0: Oh, kumari na ako, basta mo yung unong guwapa. Mas, dahil na ako na. Pero bitaw,
2: oi. Buntag o taman hapon, DJ. XFM ko tabato lang may balag nag-music.
0: Ah, salamat ka, ayuhan. Madungan, beta ka nga magtawag po sa programa sa ako ang Mads nga si Mads Cinderella Bayaay.
2: Pwede yun. Pinahulat yun na ako na taman. Taman ko alas 12. Magpalit yung Gog Sandon Plus.
0: Wow. Hala, oi.
2: Wala yung akong kape, basta ang gabi inasin. Mulat yung ko kay DJ Cinderella.
0: No. Ganahan kay ko, ano, eh, malipay man sad mian ng mga taga XFM, oi. Pero una, tabalik ta kay Kuan B. Kay Linjoy. Dagan
2: pa minaminaw dari sa inyo, ha, DJ. Basta na, naka, tanawon ka man sa akong silingan sa Facebook.
0: Oh, grabe sa taan, eh. Magpagwapa na lang yung Kuan B. Everyday, ay, mauwaw sa ta.
2: Oi, sila nga.
0: Oh.
2: Lami pa'y busis. Lami pa'y lawas.
0: Ay!
2: Wala na'y dili.
0: Grabe na! Ana bitaw. Ana siya. Ana siya dili. Unsa man yung buhaton. Iya pa din. Iya
2: wala na'y ako matambag sa kay Tayaha DJ nga. Ang iyang piliyon, iyang utok. Dili kasing-kasing.
0: Bitaw.
2: Kaya bangita na siyang lain. Ayaw lang itong si Jumar.
0: Sayang-sayang lang siya sa ihang kagwapa niya. Gwapa ka, Mads Linjoy.
2: Salamat, DJ.
0: Salamat ka, tropang Zenaida. All the way from XFM, Cotabato 102.1. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Exciting! Hello, Jordan. Hello, Mark John. Hello, Gino. Ayan. Mawala man ang akong tingog, di lang ako ang kalamion. O kagwapa. Magpabilian dyan na, bahala. Uy, nata isa ka-caller. Uy, napag... hello, may nga hapon. Ugma na lang.
3: Hello, hello.
0: Oh, kinsa man ni? Tingog
3: dal po Tagom, XFM Tagom.
0: Alo, sa taga Tagom. Uy. Uy, di ara ba ko na minyo sa una do.
3: Dali lagi ka na sakitan, tigil ka balik-balik di. Eh wala na lang. Uy, anak ka.
0: Taga ay kung higayon nga ipagawas ka ng gibati corn.
3: Ayo, ayo di.
0: Gusto na niya.
3: Dali sa.
0: Dali ko hikalimta ng mga panahon nga. Di ako na tagamtaman nga.
3: Ayaw na po.
0: Pito Arnel, oy, maying hapon diya sa Tagatagum, oy.
3: Maying hapon.
0: Oo, kira mo din na, init po diya panahon ron?
3: Ah, ulan-ulan sa Mindanao TV.
0: Halo, oy, kalami, diya ay, ganahan sa tanang ulan-ulan, oy.
3: Dati rin ang pagyo, mangkot.
0: Ay, nari bagyo di ay?
3: Oo, oh, nari bagyo, nari sa Mindanao, eh. Wala dyan, Dayas, nari sa Mindanao.
0: Ah, mao ba? Nan, kumusta na ka kung mamagpaparo nito sa Kuan, North Cotabato?
3: Anyway. Ang North Cotabato daw, init daw, dito nga, part food.
0: Ah, init dito?
3: Oo,
0: sige. Anyway.
3: Dariya lang sa amwa.
0: Dabanda ang medyo ka ng bugno-bugno ang panahon kay nag-uwan-uwan.
3: Sige, watay kagako sa ni DJ. Nagsige na ang tagpuan.
0: Noong sabang ka, uy. O, nakagagawa. Hindi na mugahi?
3: Ah, migahi. Yan, iprong kay kagakos ba?
0: Ah. Muna lisod ba ya, Jude Arnel? Kailang ba tiyo na ka sa paggahi? Pero kay mahandusan.
3: Kagakos ba? Kita ko manambag na tayo.
0: Uy, ito kayo nag-atapa manawag ron. Uy, ako gisapot raba ko ani Arnel. Gisapot raba ko aning letter sender na to. Basig ba kusik ko ning buga na ni Ron.
3: Unsa
0: ba? Unsa ba? Sige, tambagi daw siya, bih. Isahag tambag.
3: Para na ako, ito din, Jay, ka nang utok sa gamito niya.
0: Oo, oh, utok.
3: Sige, magpatatanga. Ay, ito rin niya, pwede pa kita na.
0: Ah, correct.
3: Dapat, yun, ayaw nang kasing-kasing kay daghag namatay na.
0: Na, basic is, na?
3: Uban, nampak niya po, ay. Sa makatan kay, ito manang utok yun ang gamiton. Bulagin ay, nagtaglain.
0: Oh, bulagin na daw na ilinjoy, uy. Gisapot ko nilinjoy, pero sige lang. Gisapot kong linjoy.
3: Pagkakasal mo na, sige ka, gilak. Wala, luwi kay, kaya ikaw ang
0: ilinjoy.
3: Ma'am, bulagin tawa na mga, ay, daghan pag laki sa libutan naman.
0: Dili lang na, daghan kaayo, eh. Hindi man lang, klase-klase pa na, ay mas dako pa, na, ay ma...
3: Magyo, na'y dako, na'y sakilid, na'y po'y
0: makilid. Na'y baog, katong baog din, Joy.
3: Tugtungon.
0: Okay kay tong baog linjoy kay maigo gid imong updo. Oh, mga iro ginay mo mga
3: spoiler din ha. Maigo gid
0: imong ganan na. Anyway, Arnel, salamat so, kay sa imong tambag Arnel ha.
3: Ate da tipo di kita ko akong ate nga.
0: Of course.
3: Kon Jose karon sa dira sa tier 3 mo pa biyahe Bohol sa Bicol Bohol.
0: Hello, sa Bicol Bohol. Ayan.
3: Oh, pari malino ko.
0: Ayan.
3: Ang tingin mo dahil.
0: Okay.
3: Salamat.
0: Thank you kayo, Arnel.
3: Utro kong tambaganan, pero mahira kayo ito.
0: Oo, bisag utro po kayo tambaganan, Arnel. Okay na na. Oh, thank you kayo, Arnel. From Tagum, XFM 107.1. Arnel, katropa mo.
4: Exciting!
0: In love, kung Arnel talaga yan. Ay na, pwede gaya po minawag, ha? So mga katropay na ito din, ha? Ako sa basaw, to pipila ka mga pa-shoutouts, mga tubag din, he? Pa-washout DJ Fernato, Fortunato Gio Silina, Jerian John Miller Perez, Carlo Batuon. Tambagi ko, DJ. Unsaon na ako pag-move on. In love na kay ko ni mo. Ah! Sure, naging kaano ako, Ann Miller. Gugma na daw siya na ako. Okay na, ay, normal lang mala siya. Lintik na pag-ibig yan. Ilang beses ka nang niloko. Babalik ka pa. Huwag nang palitan na yan ng iba. Ganyan. Sarah DJ RC, nag-drive ko ron samtang nagbiyahe. Ano, yun na, mag-drive yun ka samtang gabiyahe dahil. Daghan pa daw ko lucky. Ingon si Gino, oy, daghan yung lucky. Ano, si Justin Esconde, oh, lintik doon na pag-ibig yan. Jonalyn Amy, ah. Halo po, may pagpaminaw. Ayan, gopaha jud nimo Miju RC. Arjuli then Bayugo. Higam na ko sige glantaw or paminaw nimo DJ. Higam. Saan ang higaman? Like, ano ko masabtan? Reyna, pagka-shoutout ko sa Katigbian Bohol, naglantaw mi karon sa ka-sexy nimo. Da! Masakag mo, atambagsad mo din, eh. Kaya basig ma... Madapog ko nilang... Madapog ko mag-rorgi ni Siling Joy ron. Pa-shoutout di Reyna sa Andy sa Tagunol. Di Nadina, chukaw no, may hapon ni mo DJ Chinita. Oo, karon shoutout minaminaw ko. Nadia. Shalami ko sare, all the way from Mako, Davao de Oro. Ako ning silingan dito sa Davao sa una. Pa-shoutout ko sa akong asawa si Joy Romero, mga katropa. Okay, yes po. Good afternoon, DJ Reyna, guapa, sexy. Kaayo ka sa imong gisulob. Saman, inalang kong manghula mo, ha?

0: 0995-994-6868, mga katropa. Hello, may hapon!
1: Oh, may hapon. Hindi nyo sinita.
0: Pinsa man eh.
1: Si Alex na eh, sa Mia Lia.
0: Ha?
1: Si Alex, sa Mia Lia.
0: Uy, ako ito man yung nangitag uyab ganiya, oh.
1: Oh, mauli ka na nalubak na dito eh.
0: Sige lang. Oh, tambagi na niya itong letter sender. Kaya gisapot naman ko diripod.
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
0: Ay!
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Lalaki nga din ito sa ligan, mamanin mo, masugam magin. Ang lalaki, abin ay babae niya mo kung ano, limuling. Masa ito pa, di kina tinuon na gugma ng, pwede ito may gugma ang laki kay, makatay ang ilang gusto niya babae, ito niya, ito niya ba?
0: Gani, diha palang daan ang tao, magets na ang taan niya, di ba?
1: Wala nga, ako ano mo, dahil mag-move na lang ka na. Ay na lang kagay importante sa ang lalaki, ang klase na ng lalaki rin. Na, anong po, bagay pa nga, ang tumala rin, ang imong utokre. Dito na, ang pagsinuo nga, kung sa ang pag-desisyon dito nga, mamalando siya kang mayo nga. Gusto niyang gibuhat ba nga, di ba yung, kita yung nga, kanang, ang imo kasigasi mo imo tumanon.
0: Correct.
1: Ang imo tumanon, ang kanang imo utok.
0: Correct. Salamat kay katropang Alex. All the way from, sige ka, all the way from?
1: Manawala ko, nag-uot na ko, makita ko basawa lagi.
0: Oh, ayaw sa arong pangita ha, kaya magtambag pa man ta. Oo. Huwag ba na po ta mangitag asawa ni mo ha? Kaya na problema pa man. Kaya una ko sana kung sulbad di problema ni Linjoy. Oh, katropa mo!
1: Mababay, ayaw iwot ang bukma.
0: Oo, muna, tama ang ipamina mo ni Kuan Alex. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Sarat Albert daw. Justo from Joy. Muna mga katropa ha, paminawagin nyo to ha, paminawagin to ninyo. Mababay daw, di daw magugma-gugma. Pagtarong, gina mo di ha. Kaya naman si Linjoy, nahigugmara lagi ni siya. Pero kay Muragog, kaning kanta, gudro nga akong i-play, oh. Kaning kanta ni Michael Jackson. I just can't stop loving you. Alas 2:37, mga katropa. Balik ko pa kaman na kanta ha, katropa, ha? Ay, alisun yung mga radyo, pabili na sa pagpamina sa programang X-Rated.

0: alas 2:41 na sa kahaponon. Dili na ta mo dawat og tawag, ha? Last na to, kay mo exit na ko taod-taod. Oo. Sa imuha, Lindor, di na ko madaghang istorya pa. Nasabdan nun ako na higugma ka, day. Pero imposible naman po doon ka nang dili ka kagets na yung binuangan ka, day. I mean, diba? Diba dito pa lang sa sugod, giningon siya nga, nangita. Kalma sa kalma, chinita, kalma. Dito pa lang sa part nga, niingon siya nga na asya'y uyab, laing uyab kay gikalingawan niya. Naapa ba siya sa hustong huna-huna diha nga part? Nga nangita siya og uyabon kay lingaw-lingaw ra daw. Gipatulan na doon niya ang babae kay tungod kay pag-una-una. Pinabalit tarong nga tao nga mutubag o susama ni Ana. That part, Linjo, it's a sign of disrespect. Wala na siya respeto sa imo, ha. Kay ba manggod siya nga wala kay respeto sa imong kaugalingon. You don't respect yourself. Wala kay self-respect. Because you allow the person treat you that way. And you tolerate him to treat you that way. And I guess, bisa pag muingon kang nahigugmara ka, you deserve it. Sinsahay lang ito, day. Kaya nga kung tambag, day, ani, good ko ka. I also learn this in a hard way, no? Kumbaga, I learn this in a hard way. Nakaagisag ko nga gibinuangan, uy. But I never tolerate it. Once nahibawaan na akong nagbinuang, I love myself more than anybody. And that's the reason nga nung dili na to itolerate ang any form of disrespect. Even sa friends, family, workmates, ilabi na sa isgutan ng relationship. Namay mo ingon good nga at taas ra kay ka og tanaw sa imong kaugalingon. Pili ka. Sayon-sayunon ka sa ubang tao o sayon-sayunon ka sa taong abi ni mong unang tao nga mapangga ni mo. Apan mo dang tao nga mapasakit sa imo. Choose your battle. Dito pa lang daan, Linjo, you have. Nana ang sign, gihungit na sa labaw makagagahom ang sinyales nga dili gyud si Jomar para nimo. Nakita kong pangadoy, nakita kong pangadriday. Ako nung kasabot siya ko ni Sonia ay, ug nga nung gipili niya nga mapalayo sa imuha kay, you are a type of a friend nga, frustrating kaayo mahimong amiga. Maka-stress ka nga klase nga amiga because di ka maminaw. And then, pag masakitan ka, mudagan ka sa amiga. Oo, ako muunong mangkog amiga, day. Pero amiga, ganing natambagan na ni mo niya, wag yapo nito nung murag, ay ayaw lang, sulo ra kag imuha. Diba, nabit ay mga battles in life. Nadire si Leo Patak o naadira sa kuan, naadira sa may Z Plaza building. Kasing-kasing ni mo, DJ. Nangugat ko diri, oy. Diba, nang, dito namang good. Ako kasabot siya ko sa gugma. Pero kung buhaton ni mo na, not just once, but twice ni mong ipasagdan ni mong kasing-kasing masakitan, dahil enjoy, I guess you deserve the pain. Deserve ni mo na. Oo, anagay ko no, pagkita na ko nga nangayon kagtambag, I think wala ka nang inahanglag tambag. Kabalo ka unsa imong kinahanglan, dapug yun, dapug. Kinahanglan ni mo nga maduklan o kaisa aron kuan. Ana lang. Dito pa lang sa park, dili ka kinahanglan malibog diri, Sonia. Mo gining anak ko sa inyo, ha? Alam din si Sonia, wala man po pa doon. Okay, no, manalay ko diha. Ang heart ni mo, DJ, suspended. To end my words to you, Sonia, and to all the people who is listening. Wala ko naikon, I'm a righteous person, no? Again, I learned to the hard way also. Nagkatun sab ko ani sa unang panahon. Good pasabot na agian sab ko ni Day. Nagkasinati sa kong lalaki na binuangan ko, Day. Pero patong pagkahibaw na kong nagbinuang, wala na kausap. E base niyag mabalita na ko ninyo nga na ako's prisuhan. Char lang. Apan, Linjoy. Munang anadyo ko sa inyo nga bago gid mo musulod og relationship, no? Sa mga naminaw karon, bago gani mo mag-crave nga mahimo mong amahan, inahan, asawa, bana, make sure nga mas ginatagaan niyo og prioritize inyong kaugalingon as individual. Higugmahan inyong kaugalingon. Kay pumuingon mo nga you deserve the best thing, bisa pag maingon nga gusto ra ko higugmaon, DJ, I wanted to be treated right, gusto ra ko nga makasinati og gugmang tinud-anay. Apan kung wala kay respeto sa imong kaugalingon, dili ta nang tao, Day, immediately nga respetuon ka. Makasinati gyud tag mga tao nga dili ta respetuon. Kay we grow up, nidako ta sa lahi nga upbringing, lahi nga environment. Wala ta kabag unsay nasa utok anang tawhana. Kato si Jomar nato siya sakit. Ambot aka sa utok siguro. Diba? Naa kay Jomar ang deferensya. Ayaw nagbaghua si Jomar. Dili ni mo respond kaniha, iless na to ang ato ang paggunit sa kinabuhi sa tao nga, I can change him. I can fix him. Her, ay na, no, dili na to responsibilidad ang baguon ng usag katao. Responsibilidad niya nga tao, kung kabaw siya, nga nakasayop siya din, it his will nga baguon niyang kaugaling. Pero kung di kayo siya magbago, di ni mo na responsibilidad Linjoy, ha? The more you allow him to disrespect you, the more nga nagpakita ka nga wak ka na higugma sa imong kaugaling. And that would reflect also kung unsaong kapagtrato sa mga tao sa imong palibot. Especially sa imuhang opposite sex o sa ka-relationship. Nakaagi na dahil ka anak DJ. Kinsa may hindi makaagi. Asa di ka recharge? Asa di buhat ni Moske mong kinabuhi? The more you experience mga inani, the more you learn. Aside lang kung kabalo ka mag self-criticism. Ika mo angkon nga nasayop ka, wa tay mahimo ana. Mona Linjoy sa karon, dili dapat ka malibog kung unsay angay nimong buhaton. It's clear as a day time. Mas hayag pas ka buntag ang imuhang sinyales. Nga si Jomar di na magbag-o. Kung magbag-o man na siya, dili nimo responsibilidad ding hawaton si Jomar nga magbag-o. Maingon ka nga nahigugma ka kay Jomar, ang pangutana nahigugma ba siya nimo? Si Jomar nibalik lang na nimo, it's because he knows na tagaan nimo siya og chance nga mobalik. Kabaw man gud siya nga ang nabilin nga tao nga mudawat niya, ikaw ra gyud, ikaw ra nagdanginot ni Jomar. Mao na diha Day, Linjoy, mo nay kamatuoran. Dili tungod kay nahigugma siya nimo, kay kabaw siya nga ikaw ra mauto niya. Sorry for the words. Mas maay makamata ka karog sa'yo, Day. Si Sonia, tama na po magpalayo si Sonia, Day, kay you are frustration. At kay kasuna-huna sa usa ka amiga. Kariyas ni mga amiga nga dili magunahuna ang ginog tama. Kanin mo itong desisyon sa itong kinabuhi, ha? Timanin yung mga katropa na ay mga sitwasyon sa kinabuhi nga bisan pag muingon tanga, ah, ako abito ning kinabuhi, but there is an aspect sa itong kinabuhi nga maka-apekto ta sa laing tao. Ilabi na nga we share our pains to someone. Oh, ayaw, di mo gusto maka-apekto ng laing tao, keep it to yourself. Suffer with yourself, ano. Ana si Kwan, oh, DJ Lambert Mangyaw, ana siya, not all. Karo nga di mong rason, not all, DJ Lambert. Pag mata mo di, aha, nalapod mo ana inyuhang romanticize. Be realistic, mga katropa, everything. Dili na to gunit ang tanan. There is no absolute in this world. I do not expect everyone is nice, everyone is kind. It's because lahi-lahi tagidak-an, lahi-lahi tagkaagi. Yes, musimpatay sta sa tao, but doesn't mean we tolerate disrespect. Muna dahil dilinjoy, parin na ka magpadagsuat dirilinjoy. Ayun ang paglibog-libog diha. Piliay mong kaugalingon. You don't need to choose. Oh, you don't need to choose si Jomar. Ayun, piliay si Jomar. Piliay mong kaugalingon sa karon. Imong kaugalingon, piliay. Muna na siya, period. Oo, anong, kaging na niya akong pangadiri kay, gayon na. Nabagkunta kung gusto mong advice ni mo, kay Murag Kapila na kagitambangan sa imong amiga, wado ka ni Tuman. So, unsa may pulos pa niya ako mag-advise ko ron kung di magyapong ka mo Tuman, day. Salamat sa mga katropa nato ni Comment. Siya Wumilda, sa pagita inayawan. So nice, imong gisuot DJ Murag ako, bagay ni mo. Basta na lang kay Quarta Miller, oh, bagay, gitang duha, uy. Tanawang rabak ko, Quarta. Anak na gina Miller. Shoutout DJ watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. DJ Guapa, good afternoon. Happy birthday, Carmelita Lawas. Karong May 15, always naminaw sa Laray, Inayawan, Cebu. Thanks. Ana, virgin pa ko DJ, wala ko kaagi mo nang ayaw pag-apil-apil diri ko, manay kay naagian. Paghilom din ha. Stop, ungin na imong ba-ba. Pilapil ka man na iwan, manin ka na agi, Andy, ay. Ikaw, DJ Lambert, ha? Pag ano sa, hilom lang, keep it to yourself. Shoutout sa Dinagat Island, may pagpaminaw, mga katropa, wa na kuy oras. O, sa ako ang programang X-Rated. Ugma puhon, magdunga na ita, ha? Muna, linjoy, i-record na lang to, i-screen record na lang niya akong pag-online, pagpangasaba. Tinanggahi akong kuan. Oh, antusa ra na ma'am kaysa mangitag lain na pod nga pareha ra man ni tanang laki mga baka ko. Ala kadia, ngunit kong idol gid si Master Ichiko, good. Maayo pa manglaba kadia Linjoy from Tagum City. Ana si Elvin Umanya Lanoy. Hello po diya sa may kuan sa may Tagum City. Tumana na huna. Tumana na huna kay may manlabaw man sa kasing-kasing. May hapon DJ RC ko sa Linjoy. Bulagan na lang jud nako kag iuto-uto ra siya daghan pa kaing lucky sa world. Na siya. Sakto ka, Joy. Abusara ni Jomar. Bulagi. Dagan salamat mga katropa sa pagpaminaw sa programang X-Rated. Ug mapuhon magdunganay na punta sa lain na punghugna sa ato ang programa kundi in makadungog tagkasakit, kalami, kalami. Kalipay o kalami. Oh, hi. Ana na siya mga katropa ha. Magdunganay ta ug mapuhon. Same time, same hour, same station, same DJ. Ana lang, same-same ragid na tanan. Ako parto sa Bicas Lawa Katropang Doc JJ o katong station manager John Limoncheves by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, akong inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programa, X-Rated. Dahil lang gyapon sa 88.3 XFM Cebu Katropa mo. Exciting!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Siya, Sasel, Humawan. Kaning akong kaunti, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Uy, yan ako, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Uy, nganong gamugod mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok. O nga, hindi pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubilig yun pa yun kini.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
17: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
0: Mga katropa, exciting dito!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: But ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na amido kayo ni sa lawas, makawala dog stress. Ako asyang gisulayan, lamido ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, nagkakitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No
5: more. Centrum Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ay, mong baon na kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang na mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins. Isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, manako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Sister Pain.
11: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
1: Gwapo. Oh. Sinaong-taon tingkas ang bunga.
0: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
1: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
0: Kaya na kang salamat.
2: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold.
0: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
3: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: 107.1 XFM Tagum.
6: Exciting! Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Zafon Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be?
9: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemex. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matadog, mako kay Sirin doon, at istingan daw. Try na ako, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kikwana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Nga ako'y sispa. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masugatas dalan, mga abog, o pasok sa kumata. Na magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto ng Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, pation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is galon na, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinary. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Zaton Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Zaton Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Zaton Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Zaton Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Punta ka na niya at karon din he sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo. Oh. Si naong-taong tingkas ang bunga.
11: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
12: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
11: Kay daghan nga salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka
0: karat gold, no? Ano sa maimong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest?
13: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa crab gold.
0: Kaya, upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa crab
13: gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa crab gold.
14: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crab Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crab Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crab Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crab Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
16: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Exciting!
1: At ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Santo Basso.
3: Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basso, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basso.
4: Santo Basso, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mike Osara, construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
6: Basso. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Basso, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Basso.
4: Santo Basso, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
4: The Secret of Health.
7: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw og epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
4: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
7: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Boss Amo, magpakilo ko sa humay be.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato gold taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinakong abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
11: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. TV Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
13: XFM Tagum. Exciting.
14: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Cap, nakipangutan na ba? Mm-hmm. Sa huli mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Ano yung buhaton? Ipasimot niyo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Tumudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalan, Davao del Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Kunya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Kunya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalinturahon. Kunya, sukad nga gatumar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami isa pirmin akong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong-itong sa
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Par, alay pa gud par. Pakuratira gud ang ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting!
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot! Ah.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting? Exciting!
2: At ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
7: The Secret of Health.
8: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
7: The Secret of Health.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
9: Ako si Aileen usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kitya kong tiil samot na nga naako'y rayuma giim na nako og Santon Plus Gold tuwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini
4: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Monchang, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit. XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, excited!

Mayong gabi sa tanan, mga kaigsuonan, ingon man usab sa XFM 107.1 Tagum City. Og sa tanan nga nakahukap sa nagalain-lain ng mga dapit. Ingon man usab sa XFM Davao. Ingon man usab sa XFM Mati. Ingon man usab sa XFM Jinsan. Ingon man usab sa XFM Bukidnon. Ingon man usab sa XFM San Frans. Ingon man usab sa XFM Sambuanga. Ingon man usab sa XFM Bayugan. Og sa mga kaigsuonan og sa tibuok nga katawhan nagapaminaw og nagatanaw karon, maayong gabi sa tanan. Ako nagapasalamat sa ato ang CEO, si Doc Romelito Oy. Ingon man usab sa Vice President, si Ma'am Olivine Oy. Og sa ato ang General Manager, Edwin Garing. Ingon man usab sa atong station manager, Arnel Cortes. Ingon man usab mga igsoon sa atong master and control, Sir Kenneth J. Batokan, Tagupa. Og sa tanan nga

Kung isunod ang pagpanimbaya, atong ihatag ang panahon sa ato ang kauban, walay lain si Brother Marlon Buhol. Ihatag na to ang pag-greet ngadto sa ato ang mga kaigsuunan sa nagkalain-lain ng mga dapit.

so good. Sa atong programa sa ang tingog sa reformasyon. Ug ang uluhan sa tuang pagtuon karon mga kaigsuonan. Mao ang tulumanon sa pagpaubos.

0: Unsa pa nga kahulugan ang nadugtong nini nga mga paghugas sa mga tiil? Ato ang pagpaminawan ng tubag mga kaigsuonan makita sa John chapter 13 verse 8 ato ang paminawan.
1: Okay, nagaingon si Pedro miingon kaniya. Dili ako pahugas kanimo sa akong mga tiil. Si Jesus mitubag kaniya, kung dili ka magpahugas kanako, nan wala ikaw ing bahin kanako.
0: Salamat sa pagbasa. O pagila ingon nga kabahin sa lawas ni Kristo nga kun kita mga kaigsuonan dili magpahugas sa atong tiil, no? O dili kita moapil ni ana nga tulumanon o buluhaton, wala kita'y bahin usab diha kang Kristo. I am strong when I am on your shoulder. Unsa pang pagabuhaton sa mga tumutuo sa pagsunod sa paniginan ni Kristo?

nga mao'y nahimong panigingnan sa iyahang mga katawhan o mga tinun-an. Kita usab mga kaigsoonan, mga tinun-an o katawhan ba kita ni Kristo? So, kita ang makatubag ni ana, mga kaigsoonan.

0: unsay maangkon na panalangin niya itong musunod ni ini nga tulumanon. Ato ang paminawan ng tubag makita sa John chapter 13 verse 17. Palihog basa igsoon.
1: Okay, naging on John chapter 13 verse 17. Kon kamo nahibalo ni ining mga butanga, dalaygon kamo kon kini inyong pagabuhaton.
0: Malipayon kamo kung inyong pagabuhaton kini. Maude kadto mga kaigsuunan ang giingon ni Kristo. Sa dihang ang tao magabuhat ni ini sa paghimo sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang isigkataw mahimong malipayon ug malinaw ng iyang kinabuhi.

Igatuboy sa Diyos ang mga mapaubsanon, ipaubos ang mga mapahitason, ang mga mapahitason ipaubos. Baliktad sa atubangan sa Diyos, mga igsoon higala, nga kung kita magapahitaas sa atong kaugalingon, mapahitason kita sa atubangan sa Diyos, ipaubos kita.

0: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Bus ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santol Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balo bata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Kasi gusto niyo mo soft or hard?
3: Gusto na kong hard niya, soft. Yeah, soft pa yun.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis yatake tungod sa akong high blood. Gi-recommendero sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninaw ko nini, ug ako dyan na pamatud-an nga epektibo jud.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape, 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitit na nga akong dughan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya, wala pag-inito ka rin akong asin. Karon tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago.
8: Pirming ka sakit ng kalawasan, sukad nga gatumar na ko. Premium D3, nami na kayo ako paminaw. Jubert Tennyson, tagamatan.
0: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life. Well, simple. Pulra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
0: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
0: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Oh,
11: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas sa akong panit at sa niya. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Yan namigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa dyan din.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV,
1: pickup at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Oy, Maji! Kumukha o nga nita! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mugtulon! Exciting!

0: Exciting!
1: Ura?
2: Kapitan!
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
2: Cool!
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
2: Adik! Exciting!
0: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert Kamumulupyo Santalisay Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
0: Subtle
2: Basso. Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damig na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin Vitamin C.
0: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santo Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santo Glass Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santo Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santo Plus Coffee Mix.
5: Santo Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Halagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!
12: Umaga pala.
5: XFM Katropa!
13: XFM Flash Report.
5: Flash Report.
14: Mga katropa, may gabi kaninyong tanahan. Oras na ito, doon tayo 3 minutos pasado, alas 8 gabi. Doon tayo breaking news and flash report, mga katropa. Karong mga orasa, gumikan kay nagka-lockdown karon ang Tibok Building sa Senado. Human, mga katropa, nga doon ay nadungog nga sunod-sunod nga pagbuto. Alas 7:48 ang takna sa kagabihion. No, karon lang yun, makita mga katropa sa mga nanggawas ng mga video kundi in before nahitabo ang kini mga igalang pagbinayloay o buto dito mga katropa sulod sa Senado ang mga miyembro o sakop sa Philippine Marines nga misulod mga katropa sulod sa maong building gumikan sa impormasyon matod pa nga aduna mga higalay mga sakop kuno sa NBI nga sa hilom nakasulod sa building mga katropa sa Senado. Humani adto magakaigsuunan alas 7:48 na bati ang sunod-sunod nga buto. No diya mga higala sa Senado rason usab nga nagkaguliyang in taon ang mga anaasod sa Senado lakip na mga kaigsuunan ang mga reporter, mga trabahante, no? Kininunot usab abasumpay kini mga higala sa kinibang hitabo karon kay mga higala sa Senado nga na under protective custody si Senador Ronald Bato de la Rosa mamalagi nga migula mga katropa ni atong adlong Lunes ang iyahang ginatawag mga higala nga warrant of arrest gikan mga katropa sa International Criminal Court nga iserve unta bay sa kini mga higala nga National Bureau of Investigation. Apan nagiharang kini human usab mga katropa nga naghulip og kuan kini mga higala nga liderato ang Senado og nakapasa og resolusyon nga ibutang mga katropas protective custody kay dili basta-basta nga dakpon ay kini may higala usa ka senador o sitting senador while in session mga kaigsunan. Now karon naman usab nga karong adlaw nagpasaka og resolusyon ang lima ka mga senador nga sila si senador Rizo Ontiveros, Senador Ping Lacson, Senador Bam Aquino, Senador Kiko Pangilinan, nga kung mahimo mo surrender na lang kuno mga katropa si Senador Ronald Bato de la Rosa ngadto sa balaod aron nga muagi kini mga kaigsuonan sa ginatawag Miguelang due process of law. Apan wa damha nga karong gabi ilamang natigayon mga katropa ang pag binayloay o pag binusilay. O pa nato pa din gipakisairan karon pag binayloay ba buto mga kaigsuonan. O pa nato gipakisairan karon sa ato ang Miguelang pagpanubay kung kini mga higalang dunabay na batay, dunabay na igo, dunabay kaswalti, dunabay na samdan sa mao mga higalang sunod-sunod nga buto nga naangkon mga kaigsuunan o amin na nadungog nilanog may higala di asod sa Senado. Okay na ta, Ken? Live na ta? Negative pa? Atong silibon, liliyo na to mga katroba, pibila ka mga footages, videos may higalang nga nanggawas karon. Kuha usab sa mga reporters nga anaa mga higala sa Senado karong mga panahuna, no? Na nagdinaganay sab kay gilockdown naman lagi ning kuan, no? Gilockdown naman ni mga higala ang Senado. Nakuha anog video mga katropa sa ang sunod-sunod nga nagdali nga digawas mga higala ang mga convoy sa mga sakyanan na sa may GSIS main kalit usab nga misulod ang nasangpit nga convoy human ang pibila ka minuto dali usab bigawas dili pa kumpirmado kung kinsang sakay na ito maong mga sakyanan mga kaigsuunan, no? Mo ni ang nahitabo karon, no? Mo ni makita ninyo adya mga higala live na ta, no? Live na ta.

Oras mga katropa, doon tayo 8 minutos na pasado. Alas 8 buntag live na nga kuha. Okay, at paminawan mga katropa si Senate President Alan Peter Cayetano. Go! Wala pa, negative pa, no? Walay tingog. Alright, so kasamtangan naka-lockdown karon ang Senado mga katropa. Human ang sunod-sunod nga buto nga nabati bay, no? Diya sa Senado. Kaya ganina alas 7:48 ang attack na mga katropa sa gabi. Bago lang yun, no? So ito ni Pagisairan karon, uusaman mga galay na hitabo. Ang ano ba nga naingunini man nga mga miyembro naman to sa Philippine Marines. Kapulisan mga higala ang misulod. At ito mabinaon mga katropa ang tingog ni Senador Alan Peter Cayetano. Go!

0: Ano po, many senators here have the numbers of the AFP chief of staff, etc. We're trying to get in touch, no?
1: Mm.
0: So far po, nagpre-perform yung Marines dito, yung USAA, yung police sa labas. But inside the building, we do not know what's happening. I'm sorry, I have to do it this way. Hindi po namin malaman kung ano nangyayari. So, I'm relying on your prayers po. And I'm relying kung may nakikinig from the government here what is happening po dito sa Senado. We have received the article of impeachment po. It is here. We are having a caucus how that. So why is this happening at bakit may putukan nga dito? Please, someone respond, call us, let us know what's happening.
1: Okay.
0: Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch.
1: Mm.
0: So they're here, huh? They're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari.
1: Mm.
0: Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito.
1: Mm-hmm.
0: So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, director? Kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaa mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari, what would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
2: That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito.
1: Mm-hmm.
2: Sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sir, well then do your job, make us safe, this is not good. Sabi mo sa akin, pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. So may sigaw ako dahil mataas ang emotion.
0: So I'll give everyone context, ha. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari.
1: Mm-hmm.
0: So yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So the emotions are high here because bakit kami paalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
3: Yan po ang
1: okay, mga katropa, mo ito ang okay na agapaliw kong puli atong video nga gikuan ako. Ako'y video nga gipulik agi send, no? Kanto mga katropa ang pamahayag ni pwede to na to kuhaon, mabalik na to. Na to sa kuan. Murag na to sa iyahang page. Alan Peter Cayetano, i-check daw, no? Moto mga katropa ang pamahayag ni Senador Alan Peter Cayetano, no? Kalabot sa nahitabo karon ba eh. No, some of them daw ang ubang mga senador nakadawat og tips nga huwa na mo diha kay naay mahitabo karon, no? Amo to kinsa ni mga senadora, mga katropa, kay even no ang Senate President, no? Bag-o lang nato nadungog mga katropa si Senador Alan Peter Cayetano, wa siya kay bawo mga igsoon ug unsay nahitabo karon mga panahuna. Basta ang ilang nadungog 7:48 mga igalas gabi, sunod-sunod nga mga butos pusil ang nadungog ni Lanog mga katropa diha sud sa Senado. Bag-uhay lamang. And then nagdinaganay ang mga tao, no? Yan yung mga katropa inyo makita karon mo ni pagsugod, no? And then nagdinaganay ang mga tao, mga kaigsuunan, including reporters, no? Ang tanan mga igala, mga members media, gipagawas na, kadi na pwede may igala sulod, no? Bisa naka-live ani si katropa ang Arnel, naka-live ani gyapon na Gab, no? Sige, itong balin dito kay para makita na po ito mga comments sa itong mga katropa diha nga. Standby lang tabay, kaya ito nga pakisairan kung anong naingon na yan naman yung ito ang Senado karon. Even mga igala, nanawagan na gani si Senador Alan Peter Cayetano nga ito sa gobyerno. Eh, siya may igala ha, gobyerno na siya. Senate President na, pero nanawagan pa mga katropa. Kinaunsa naman ko noon eh. Oh, kay ila din gitawagan si Matibag mga katropa, nga nasuko kay wala kaming magagawa dahil pinaalis nyo kami dyan. So, excuse me, ni taas ang boses ni Senadora Pia Caetano, igsuon ni Miguel ang, ni Senador Alan. Nitaas ang boses niya, og ni nasuko ba si Matibag Ningon nga, ma'am, wag mo kaming sigaw.

0: One. Ang pangutana na karon wa pa impormasyon ni gawas mga katropa kung unsa gyud ang tinuod nga nahitabo human may gala nga nagkaputukan o nagkapinusilay sud karon sa Senado mga kaigsuonan no ato ni may gala nga irap aba mga pangitao nato ang ibalik nato katong babahayag ni kung pwede no basig iyaha to o sa iyang FB page sa katropang Kenneth ato dang kwaon. Okay, ilara po itong gi-pick up. Ato itong balikon, mga katropa. Again, ha? Even, mga katropa, ang ato ang Senate President, wa masayod, no? Kung unsay nahitabo, mga kaigsunan, kay naapot sila suod kwarto karon, unya namalong og suga, gumikan mga igala, kay padayon paghihapon, sunod-sunod paghihapon, mga kaigsunan, ang kining pag buto-buto, sulod mga igala sa Senado, karong mga panahuna. XFM, katropa! Dili ni maayo, mga igala, nga tilimadon sa atong gobyerno. Gumikan kay in session ang Senado karong mga panahona and note ha, bag-o lang ni abot mga katropa ko no napasa diha magahigala sa Senado ang articles of impeachment and then do na kunoy mga senador wapo ni ma-identify ni sila og naaban ni sila sa sulod mga katropa kay dako ni nga betrayal diha sa ilang mga kaubanan nga nabutang sa langanin ang ilang kinabuhi mga kaigsuonan human may gala nga nakadawat man na sila impormasyon nga nung wa nila ni mga igalagi timbre nga to labi na sa liderato karon no sa Senado nga si Senate President Alan Peter Gaitano kay kinabuhi ang atris din hima nga katropa no inuno di mo ilan ang balag reporter di na mo ilan ang bala may galag senador di na mo ilang ang kini mga igalang bala og trabahante lang kadina no. Kaguliyan karon mga katropa ang atong nasod. Kaguliyan karon ang Senado. In session sila gibastos mga higala na ibinunay buto-buto nga nabati dito. Kay gumikan lagi kuno dunay mga members NBI dito sud mga katropa. Karon gitawagan nila sa matibag, gitawagan may higala ni Senador Alan Peter Cayetano na suko painoon mga katropa. Kay ngano kuno magpatabang karon nga gipahawa man kuno sila kinsa may ulo ani? Asa man may higala ang atong pangulo? Asa man may higala ang presidente? Pwede ba siya pwede manawagan ng iyahan ni Anderman si iyaha? Asamang DOJ, mga kaigsunan, DILG. Wala ba'y mulihok? Ano nga mga katropa? Kung dakpo ninyo, si Senador Ronald Bato de la Rosa, dakpa ninyo nga subay sa atong balaod. Dili pwede, may gala nga dakpon siya, mga katropa, nga iagi sa madugo nga pamaagi. Tumikan kay na'y mga inosenteng mga tao, na'y mga reporter din ha, nga ang trabaho lang may gala, maong pagkuhag balita, na ang mga regular nga mga trabahante diya sa Senado, nga nagtuman rasad may gala sa ilang mga trabaho, ilang mga mandato diya. Asa naman ang atong gobyerno karon? Wapatay update, no? Atong baliko ni mga igala ning pamahayag kay right from the source kini, no, gikan mga igala ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga kaigsunan. So palihog kong share anang atong FB Live karon o tabangan atong ampo ni may gala ni ato ang nasod. Kay grabe ni may gala nga mga panghitabo karon oy. Alas 8:18 na may gala dag na sa atong pagbanag-banoban. Asa man ken wala kay? Alas 8:18 na mga katropa ang takna sa kagabihon. Kailangan to sa ni mga igalang subayon na dugang pa mga igalang mga da na naiyaha kang Senador Alan Peter Cayetano. So ibalik na to balihog na maiyaha. Iyahang live, no? Bubura man po din ato lang ibalik. Mas mayon ang naatay kaugalingong copy ana, no? Naa sa iyang page mismo, no? Alan Peter Cayetano kanang naay blue badge mo naiyaha mga katropa. All right. Dali lang kay maki-update ta mga katropa. Mga Marines ni ha?
1: Hindi po ako nakalabas sa media.
0: Diya.
1: Because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So there are now more than 200 sa labas, nakabarricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec Remulla, please escort them, please allow them in.
0: Itong panayunon mga katropa, ang pagpaminaw sa opisyal nga pamahayag, gikan mga igala kang Senador Alan Peter Cayetano, hindi po sila basta-basta makagawas karon, no? Asa naman si Remulla? Asa naman ang atong DILG? Ha? Iunsa naman ninyo ning kalakihan eh. kudakop mo diha, idakop mo sa naunsa naman ni nga kalaki ninyo nga manaway mo sa Duterte administration unya. Kamu man di ay ang grabe ka mga kuan.
1: Allow them in. Dadating po si
0: Alas 8.20 na may galantag na sa atong pagbanag-umanuban. Kaya atong i-update ni Todd, ha? Pagitaong hita sa atong may galagdugan pang mga kuan ini. Mapalong siya. Naibago. Kining kuan. Nasa GMA News palihog kong tanaw kuan gyapon eh Senador Alan Bider Cayetano gyapon eh kaya itong paminaw na lang de ay naka-op man de wala na eh

0: Alright, sa ubang kuha may gala sa footages no sa gawas karon, ipakita na mo sa inyo, amo ipakita sa inyo mga katropa, kinikuha ni sa Bombo Radio Philippines no. Wala na ni kuanay og kinsa nagkuhaan ni mga katropa kay kagubot naman eh, no? Kagubot naman ni mga kaigsoonan. Naikuha karon ang pipila ka mga media no, mga kaigsoonan nga sarado na ang kini mga igalang kuan. Asa na ba ni nga? Ba nagatingog ba ni? Asa man ni gatingog ron? Asa ba ni napita man? Hmm. Muna ka na. Muna siya ka. Ken, namugyan po na siya ng istorya? Wala. Hmm. Nakasirado na mga roll up mga katropa kining kuan ba kining lock no, gipang down no sa kining sa Senado karon mga kaigsoonan. Wala pa ini update bisag asa kamo adto, wala pa mga katropa no. Basta nahitabo nini subay sab may galas pamahayag ni official nga pamahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na aday mga nakinsa ni mga senador ba no nga gipang ingnan kuno may galang hawa mo diha kay dunay mahitabo no. Sige daw atong tanawon ang gawas sa Senado, ha, gawas sa Senado ni mga katropa no. Mo ni karon ang gawas sa Senado no.
1: Eternal God, in your mercy is endless.
0: Oh ay lang i kuan ang kuan ay kuan ang unsa na audio. Oh mo ni sa gawas karon sa Senado bay. Mulusot bagid siya. Ayo pala suta. Ay pala suta kay Maurice sa gawas karon mga katropa sa Senado o mga media na nasa gawas no, na nasa gawas ang media and then naka-lockdown na siya. Wa pay update kung unsay resulta atong pag binayloay bala o pag buto-buto dito sa sulod. Ang information mga katropa mauni sumala directly gikan mga katropa kang Senador Alan Peter Cayetano nga dunay mga sakop sa NBI nga nakasulod mga katropa dito karon sa Senado gaina nga nagpapanggap kuno o nagpa-as if sila nga mga sakop mga katropa sila sa media mo nang nakasulod karon na kuha kining report sa USAA o kining Office of the Sergeant at Arms mga katropa sa Senado unya mo to nga nag-request og kuan no, nag-request og tabang no, gikan mga katropa sa kuan unsa ni gikan sa Philippine Marines

0: So, mao ni mga katropa nga unang nakita nato ni gawas nga video nga nagdagan-dagan ni mga sakop submarines pasulod sa Senado. Oh, gani ang mga reporter during the time gipadaplin sila. Oh, giharangan. And then after that, mga katropa, 7:48, 7:48 sa gabi, nadungog ang sunod-sunod nga buto no sa Senado, sa sulod mismo, no? Atong silibon ron sa sulod, no? Sa basement kini. Muna sa basement ni mga katropa, no? Kuha ni mga higala sa kining usa ka network sa SMNI, no, mga kaigsuunan. Now, pag taod-taod 7:48 nadungog ang buto-buto ug kadto mga higala mga insession pa to, no? Kadto mga media gipagawas na sila, nagdagandagan na mga katropa, no? Sana ni pilit na po ng ato ang live karon, no? Nakaagwanta. Oh, og according to the information ni Senator Alan Peter Cayetano, gitawagan nila mga katropa si Batibag, nasuko naman hinoon, naunsa man ni mga kaigsuunan. Oo, aperting gubutan na hinoon karos Pilipinas bay. Ingon si Senator Alan Peter Cayetano nga, mo-cooperate mi kung dakop la inyong gusto, mo-cooperate mi, sir, mo-warrant. Pero ayaw lang, nahitabo mangod karon bay, nabutang sa alanganin hinoon, nga kuan? Oh, na kini mga katropa, perceived NBI agents, marin nagkaputukan sa Senate, sumala mga katropa ni Secretary Mendoza, no? And then wala pa yung mga reports, palihog na lang ko, tabangin na lang ko di akin. Kung doon na ba yung mga reports nga naanay na samdan, no? Kay although naanay mga nanggawas karon, sa kadaghan pa naman ato mga katropa nga buto nga nabati kaganina, imposible wala, no? Oh, posible wala mga kaigsuunan. Si nana si John Vic Remulia. Nasa pikas si kwan. Ah, si John Vic Remulia paminaw na to. Oh, ato paminaw ni. Nana mga katropa, gialiro nga sa media si John Vic Remulia. Be, sa ni kwa di GMA ni GMA. Be. Ah, dahil lang. Kay ginaplastar para to kay apiki po. Wala na sila naka-internet. Naka-data na lang ni tanan eh. Mga reporter di akaroon. Tabangi ko nga. Biya isa na nga to ang kinilaw di agad. Purnadan pa ni hapon na mo dire eh. Oo. Oh, sige daw, sige daw. Sige, sige. Ato mabinaon tong pamahayag ni... Wala na, nawala na po no? Saan naman itong pamahayag ni Kuan? Ni DILG Secretary John Vic Remulia. Una na si Remulia be, kani atubang na sa media, ato babinaon mga katropa.
1: Secure din daw yung CCTV room para daw ma-monitor kung ano nangyayari sa loob. Ang sabi niya there is no report of casualty, Jonathan. Wala raw. At wala rin daw siya dito para arestuhin. Hindi rin daw siya nandito, Jonathan, para arestuhin si Senator De La Rosa. And then, i-refuse na, no? Para sa mga follow-up questions. So, ngayon, ang nandito sa labas ng building because...
0: Okay. Alright, okay na na siya, katropang Ken. So, based information mga katropa nga ato nakuha, no, kadaghan na kayong media na nangutan na ron, no, na nagkaliro mga higala kang John Vic Remulia, wala man kunoy, no, wala man kunoy casualty. Matindaghan na ato nga buto-buto mga katropa, unya uway casualty. Unya, matod pa nga, wala daw da, mapani unahon ninyo nga nagkaputukan na, unya ang pagdakop ay pastilan. Ang punto yun karon mga kaigsuunan, nga naman nga, pura ba gibaboy ning sulod sa Senado karong mga orasa. Insession pa baya sila? Kay gani mga katropa, subay sa nadawat nga report nga maupay pag-abot pod. Nadawat na mga katropa sa Senado ang articles of impeachment nga na-transmit na dito sa ilaha. No? Na-transmit na sila niya. Kuan po, no? Kinimagay ka lang dugang pa sa mga updates at karon nga ni balibad ko, no, mga katropa. Gibalibaran sa... o gibasura sa kini mga higala nga Supreme Court ang TRO nga gi-file mga higala o temporary restraining order nga gi-file mga katropa ni o gi-file sa kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa batok mga katropa sa arrest warrant nga gipagula mga kaigsuunan sa ICC, no? Gipaambit mga katropa siya, gipaambit mga katropa ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumiting nga mamay mo pagyapon nga kini maigalang paboran sa pinakataas nga hukmanan ang kini mga higalang hangyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung kinahanglan. So kalabot mga katropa sa pagkakaroon, wala no, wala pagi gikuan mga katropa, wala gikuan sa niwa gihatag. So ato ning i-update dali lang. Sa pinaka-latest di aron, nagpa-interview na ba? Wala pa. Wala pa muhatag o pamahayag. Pero siguro ni subside na ang kuan no, ni subside na ang kahimtang kay nagkatapok naman sila diha na ang mga kuan. Oh. Mayong gabi kaninyong tanan mga katropa, ato lang i-recap ha sa mga karon pa naka sa karon pa nakalili sa ato ang live karon dinhi sa XFM 107.1 og sa XFM Network Philippines. Base Megala sa information nga natudlo ko usab directly Megala gikan sa impormasyon mga katropa ang gipagawas ni Senador Alan Peter Cayetano, nagkakaputukan nagbuto-buto Megala sulod sa Senado humalagi kuno nga dunay mga sakop sa NBI nga nagpakaron ingnon Megala ang sakop sa media misabay sa panon mga kaigsuunan og didto well siguro ang tumugong ang tumong ni ini mao ang pagdakop sa kang Senador Ronald Bato de la Rosa. O kini Megala ang impormasyon na hipo sa USAA o kini mga higala ang Office of the Sergeant at Arms sa Senado unya moto nagrequest sila Megala ang presensya usab sa kini Megala ang Marines o moto nga mga alas 7 kape ni sulod mga katropa ang kuan ni sulod mga katropa ang kini mga sakop sa Marines mga kaigsuunan dito sud sa Senado og pagkatawtawd 7:48 exactly nadungog mga higala ang pagbinayloanay sa buto mga kaigsuunan. Dali lang ha.

Alas 8.35 na mga ikalantag na sa itong pagpanagumanuban. Karon, unsa ni update niya? Negative pagyapon, no? Wala pagyapon. Unsa man, mga unat siguro ta. Kay, pesa kay nindot kayo ni. Sayang. Oh, dako kay ning balita, mga katropa. Unsa may masulti ninyo ni ini karon panahon na. Di baka, di mayo nga tilimad on, oy. No, sa atong nasod, mga kaigsunan. No? Abi ko bag musunod sila sa balaod, nasubay pa ba din sa balaod kay mo maingon ni Auntie Claire nga oh nga basta musunod lang kuno sa balaod. Oh. Iya karon kuan pa ba ni? Kay uban may gala mo ingon musunod naman ni mura naman ni Marcelo, no? Mura naman ni Marcelo mga kaigsuonan. Pilit-pilit ang ilahang kuan. Hinesa da ilahang signal. Damay-damay na ni tanan mga katropa. Wala na ibalaod ingon si Leonari, no? Sa Maniapo na ta. Ayaw sa kay ato ning hulat-hulatan gamay mga kaigsuunan, personal mga sugdan, hindi pwede di matiwas mga katropa. So i-share lang mga kaigsuunan kung doon na mo'y mga update niya kay tulurasan ming nag-alirong karon yung isa ay nagdigamo pag panihapon. Bitaw mga katropa. Nan sunod-sunod ang buto, human ato, mga senador, in session man sila nanago sa rintahon, may gala dito sa mga shifting lugar. Muto naka-live si Senador Alan Peter Cayetano, o nanawagan nga ito sa gobyerno, gitawagan sa si Rimulya, niabot mo sa dayon, namuna ni karon, pero napilit lagi, no? Tipid mga katropa ang pamahayag ni Rimulya nga ito sa mga sakop sa media. Nawa kayo mo hatag may galag, kuan, kinibang pagklaro karong mga panahona. No? Basta ang kining impormasyon initial nga ito nakuha is sakop sa NBI o sakop sa Marines by ang nagka-inkwentro sulod mismo sa Senado. Kuya gining NBI, no? Kuya gining tirada mga katropa ni matibag, no? Matibag talaga. Kay tanaw ni Mubay, no? Bahalag na madam, nakagusibilian diha, no? Nakagusibilian diha. No, mga media. Kapalo naman ka karon. Pero mga panahon na asa mga kaigsuonan nato, kaubanan nato sa buhat. Unsa man ay kuan? Nagtan-aw ra si Senador Ronald Bato de la Rosa, no? Senador Ronald Bato de la Rosa is watching. Nagtan-aw ra siya sa live, nagtan-aw ra siya sa mga panghitabo in town, mga kaigsuonan. And then matud pa ni Senador Alan, unsa na-update ni Tingog? Matud pa ni Senador Alan Peter Cayetano nga gitawagan nila. Suko naman noon kay pinaalis nyo kami diyan. Pwede man ingon ana unta ang tubag. Asa man pud ang kuan ron? No? Wala gi kuan ra banigi, pasagdan ra banis presidente na abay pamahayag maigalang presidente. O okay ra ni sa ilaha, no? Okay ra ni sa ilaha ni mga panghitabo karon, mga kaigsuonan. Alas 8:38 na gyud ang tag na mga kaigsuonan sa kagabihon. Negative pa, wala gyapoy update, no? May nga gabi diha ni Rinadel Ani Ponce Igido, Leonari, o sa ubang pang nagtanaw diha mga katropa. No? Oh, ayaw na itong cross post kayo pa-exit na ta. Team Sara Duterte, good evening po katropang Arnel. Naunsa naman ni ang nasod watching live from Samal Island. Di mo na itong ginapalo up karon kay para sa mga bago lang ni Sod, mga kaigsuunan ha, sa itong Facebook live, nagka-pinusilay ang sakop sa NBI o sakop sa mga sa Marines, mga kaigsuunan. O man nga, ni sneak out, kining sakop sa NBI nagpa-as if mga higala nga sakop sa media. No, sa ito pa, namiki na sa silag ID. No? Kung saka, mga higala nga network ilang ikupya. Namiki na sa silag ID mga katropa para lang yun makasulod sila. O niya, na, tunugan kini sa USA, mo nga nag-request ng Marines, 748, nahitabo mga higala ang pinagbagbayloan ay sa buto. Mo itong nang gawas, naka-lockdown, hantod ka ron ha, naka-lockdown ang Senado, ang Senate building mga kaigsuonan. And as update ni ini, napod ni abot na sa Sud May Gala sa building, no, si DILG Secretary or Department of Interior and Local Government Secretary Jun Bic Rimulya alang mga katropa ni ining kinanawagan nagipon in taon si kuan. Ingon si Jun Bic nga wala siya ni anha karon sa Senado para iarestohon si Senador Ronald Bato de la Rosa. So unsay gibuhat karon sa mga tao or sakop sa NBI? Gobyerno versus gobyerno na ni bay. Delikado ni nga tilimadon mga kaigsuna. Ha? Ini kay Marines versus NBI na ni nagkapinosilay karon. No? Ingos Mil Abukay sa Chico nga
naun siya ni asa na asa di ay si Marcos na wapun mi kahibaw lagi wasag mi kasayod kay kaming gabgikan raba mi na malingki. No, no ni Gapol, good evening sir, naun siya naman na nagunay na. Actually, gobyerno versus gobyerno ni NVI versus hindi ba kaya galang sakop sa Marines. Oh, iyon po Jupiter seksyon ng Marcelo na. People's power na ni. Simba ko in taon, samot o kalisod atong kinabuhi ani. No? Pero atay mahimo ba? Kaya nga ni man ang dagan sa pagkakaroon. Oh, ingon si Sakura Aljon, gitubag niya ang pangutana ni Milabukay nga asa des Marcos, chill-chill lang. Basig iahasan ni imposible sa gayo may galagwa sa kaibaw ani ay. Oh, imposible sa gwa sa idea may galag nga unsa na ni ato ang kahimtang karon. Oh, so far, wapay update, no? Okay, update karon. Gusto na to mga katropa. Anytime, kung doon ay update, may manubay ta kung doon na ba'y update. Anytime mga katropa, kung doon ay update, mag-live ta. No? E para mahimong updated ang ato mga kaigsunan, no? Kalabot nining panghitabo karon. Saan naman eh? Asa man eh dapit? Karo na? Karo na siya? O dugay na na? Dugay na siguro na? Duterte supporters tried to remove barricades placed outside the Senate. Murag, karo na siya? Oo, binabi. Tanggala daw ng papel niya. O papel? Kanang prompter. Ang prompter tanggala palihog akin. Tanggala. Okay? So sa gawas ni sa Senado, no? Pipila kuno ka mga supporter sa kanhing pangulo ang misulay pag kuha sa barikada. Abe? Ato ning subayon kay abay kuan. Naa daw kunoy patay dol. Sumala kang Rimulya, wa ko no. Oo. Gitulak-tulak na karon mga katropa ning kuan. Oo. Okay.

0: Alas 8.43 sa may galandag na sa ito ang pagbanag-ubanuban. Oga. Wala na, balik-balik na nga kuano, balik-balik na nga footage. Ang itataglain kasi na pa'y kuan niya. Anyway, mubalik na magkakatropa sa ito ang coverage ni ini. No, we'll keep you posted and updated mga kaigsunan. Nabi na kung doon ang interview, i-live dayo na to. No? Ato ni mga katropang kuanon. Kidili maayo ning nahitabo karon. No? Abi ko bag musunod sila sa balaod. No? Abi ko bag sundon ang proseso bay. No? Naunsa naman ning kalakihan ni gobyerno versus gobyerno. NBI versus Philippine Marines bay. Nagkapinosilay sulod sa Senado. For more updates, bumalik mi mga katropa diri lang gyapon sa XFM 107.1 Tagum City.
1: XFM Katropa. XFM Flash Report.

0: Kayo'y nakikinig sa XFM Network Philippines. Mula Luzon, XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Pakurati na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po't sukan ka niya to sa iyang saat. Uy, wagay na to man!
3: Exciting!
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
8: Santon Plus Coffee Mix user.
2: niadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na anako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan ini sa kadagang kape nga ako natilawa Santon Plus coffee mixer jud ko niya dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia RCDI ni taga-Panabo office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time, it's 9 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, excited!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Ora, Kapitan!
3: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayo!
4: Oh!

0: forgive you all this. It's all coming back to me now. 자, 어? 아, 오케이. 자, as in. If I forgive you all that. Tabuni ang ubos. Aleho. Buong gabi, Ibi. Hello po sa tuang tanang gabi po sa tuang tanang mga naminaw karon, mga nagtanaw karon sa tuang Facebook Live. Welcome!
1: Pinawa!
0: Tabuni na, diba? Okay pa man. Tanaw na. Okay raman. Okay raman, B. Okay maghihapon. Paliwag tabuni ba? Tabuni ba? Welcome once again sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Kauban ninyo syempre ang inyohang nag-inasarang Disney Princess Visaya version. Yes! Live na ka sa Cebu. Live the yes. Oh, yes. Live kita kanon sa tanang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Gikan alas 9 hangtod alas 11 si Imagines kagabion. Once again, ako po ang inyong makauban and syempre kinito mga atong programa nga. Kinito ang programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimot bi kapag kapampaligon po sa immune system ang ato ang gipangita. Oo, niya, pampaligon sa mga bukog, pampagana sa pakiglabing-labing, pampatinaw sa mga mata, pampahamis sa inyuhang mga kutis, pampawala sa mga sakit-sakit sa inyuhang mga kasukasuan. Ang mga produkto si Yes to Health po, makatabang sa ato aron maalibihan and makomfortable na punta o balik. Mapalit ka na siya sa mga suking butika nationwide. We are FDA approved and we are also halal certified. Karong gabi una mag-chismis.

0: kita. Dili pwede nga wala kita pag hisgutan gihapon sa mata gabi o bahala na ganang unsay kalingawan ni mo din ha. Unsay gikabuangan ni mo din ha. O sa hayo mangin bored mangin tano. Sometimes we're looking for something na maka-enlighten sa tua, nga makapawala sa tua ang mga kaguol. Pero problema sa kwarta, murag... Hindi na ko magkuhan, ay na. Kung subo kay kakaroon, kay nakay problema sa kwarta, same here. Duhata. Daghanta karon. Pwede ta maghimo o ka ng group chat. So, mga problema na to sa kwarta. Ay, sa tong survey week question for tonight! Alive man kay taoy. Dili jud halata ang naglain na kong ginhawa. Oh. Pero bitaw, ang atong survey week question karong gabi una, bigikan na siya sa ko ang katropa. O, katropa na ako nga. Ako gina siyang gidumtan nga question. Gidumtan ko gina siyang pangutana tungod kay murag, murag naagid ni siya. Dako kaayong tulubagon. Credit sa ko ang best friend, katropang Papa Cards. Nga nung late na daw maka-realize nga pangit di ay imuhang ex. Kamu ba? Kaniha, kani prangka-prangka nga istorya ni Shabi. Nga ano bitong ang ingon anak, no? Nga ano bitong ingon anak? Aka nang, diha na ninyo ma-realize na walay hitsura. Ako prangkahan tamo ha, dili ko hinawayon na tao. Dili jug ko, dili ko ingon anak sama sa uban nga. Kanang hinawayon or whatsoever. It's just that, nayuban ka mga katropa nato, nayuban na mga bibi nato, na ayha, nagid na siya manghinaway, manglibak sayang sa isa ka tao. Kapag ka-ex mo na, ayha mo na sabihin na, pangit man yun. Unya, nag-enjoy ba ako? Gikilig-kilig po ba ako? So, dapat shubi ka mag-ingana. Pero, realidad ba yan ni Shabi ha? Sa inyong mga komento ko ng gabi una, live kita makita sa toang official Facebook page, 101.7XFM Bukidnon. Paliw ko pa-follow, pa-like, ko pa-share ha? Dili ka ka-comment din ha, kung di ka mag- Bunalan ti ka. XFM Bukidnon News Entertainment Live usab kita din ha. And of course, sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Ipel Zamboanga Cebugay, XFM Cotabato City, XFM Pagadian City, and ingon man sa official Facebook page sa Radyo Amigo. May gabi, Mami Jacqueline Labi.
1: Thank you.
0: Yeah, sa XFM sa Hong Kong XFM. Si Ninong Kikit kay pangit kaayo og pamatasan ilabi na og palautang kaayo. Bitaw dili sa physical ang kapangitan kundi sa pamatasan og tinagdanan. Ex can be a friendship. Sorry, let me repeat that. Ex can be a friendship again but never to come back again. Wa ta kabalo anak ni Ninong Kit kay usahay biya daw moingon ba sila, we have the right. Dili oi dito mao. Love is sweeter the second time around. Ooh! Some people say. But lang po, never po ko naka-experience. I never rewrited a star. Never ko nag-rewrite og star. Never ko nag-rekindle. Rekindle? Never ko nag-reminisce og old flame. What if we rewrite the star? Sungugan ni hong kauban na. Diba? Kasi ang message kasi ng kanta na kaning mo. Ayusin mo kasi. Itunong mo doon sa chorus.

0: what I'm getting from you, ha, diba? If you want to rewrite the star, depende sa imo. Depende kita sa imo, ha. Ikaw daw lumayon, dugay manggali ka naka-realize na gibilog ra ka sa imong ex. Na ano man di ay siya giiring-iring ka lahi. Ambot lang po. Siguro hard lang po na to ang mga... Wala ko ilabot ani. Ayaw ninyo i-relate sa kuha ang istorya kayo. Wala, pero naapugbe ko yung mga na-realize sa unang panahon. Maybe just the touch of a bitter lagi dayon ba? Ana si Mommy Jackie ng Labis, may na lang daw po daw kay wala daw siya ex. Mo ba mi? Sa unang panahon mang God, sa mga sa mga batang 80s, sa mga batang 90s, ang mag-ex mo God, they remained as friends compared sa mga batang 20s, siguro mga mid-90s, 20s, and then this new generation, lahi na dyan kapag ka mag-ex kay dinumtanay na mang God. Ba? Love is getting more bitter the several times around. Usa ko sa imuhang listener sa imong programa sa Radio XFM matag Domingo. Uy, salamat kaayo. Hi, baby. Musta? Always ko gapaminaw. Sinanay ka siya na Galve di sa may Buena Vista, Panabo City, Nay. Salamat kaayo. Ex na gani, ex na. Hello, kung Sir Eresto June Saniza. Thank you. Salamat kaayo. Baby, maganda ka ngayon. Gabi, asin talaga.
1: Baka kunta.
0: Dili mo si pumaka. Ha? Makagaba ra pa na kabalubo mo. Ay. Dili dapat na gapamakak mo sa mga nakita ninyo karon. XXFM. May ganit Migo, no? Kay never ta naging ex. Si katropang Migo Reyes. Hi, ma'am. Good evening. Si Bongbong di ay ni... Ay! Si Bongbong, kabalo na magbisaya. May gabi, Bong. Binuang ni Bong. Sana all maganda. Bitaw. Hi, ma'am. Good evening. Si Bong... Bong! Lagi Bong. Good evening. Greet na ako. Ang guwapa ka. Ay, oh. Lagi guwapa lagi. Si Love May Gonzalez. Nginaas bang kiruhan? Quarry ang nag-greet sa JM ng Mati City. Kinsa niyo pagkabalong ang guwapa nga? Nagpakita na. Nagkita na. Di ay mo. Nagkita na ni ba? Hala, oy, dili ko hinawayon ha, pero bisag ako wala dyan ko kabalo nga nung naka-ex ko og baw lang. Oy, ato na siyang isgutan unya, padayon ta maghisgut ani unya, paghuman sa mga pipila ka mga pahinumdum ha. Kaya sa tinuod lang, bi, gwapo o gwapa mangitanan ang mga binuhat sa Ginoo. Ang pasabot siguro sa aning question is ma-realize yung mga pangit siya og kinaiya. Pangit siya kinaiya, pero sa tinuod lang, wala mangitay pangit na ex. Wala! Kaya nga naging ex mo, dahil naging kayo, dahil minahal mo ng totoo. Sorry. Sige. Ato na siyang isgutan nun niya, taod-taod ha? Kaya ato sanay siguro ni ato mag-partner din hiya nga na yung mga... na yung mga... Sus na lang yun. Kalamit ninyo eh.
2: Sana all!
0: May pamukay. Sana all, nagin mo sa inyo ha. Pero ayaw mong kalimot din na isa sa mga butang na pampalikon sa to ang relasyon. Kinahanglan na loyal, good God, di na ka magsiglingi-lingi sa lain. Loyal ka, honest kasi mong partner. And of course, ayaw good kalimot kapag ka pag-abot sa pakiglabing-labing o kulang na sa kusog ang tuhod. So, layigin ninyo, be pinaka-epektibo, good kayo. Nagkakaubusan na po sa mga markets ngayon. Sa mga pharmacies nga to ang Turbo Man Enhancer. Once again, palit sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulang
3: kailangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
2: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
2: Para sa turn nyo ni misis.
5: Tour?
2: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni misis nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zamon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Matiyon jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mag-turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Exciting!
1: Ano ba, bubalik ko na rin area kay Igang. Igang siya sa kuha kay akong ginaya na mong aircon kay kung tugnaw rapod kayo murag, masakitan rapod kay... Masakitan rapod ka rin nga side. Maayong gabi, gihapon sa mga bibi nato karon nga busy og kuri-kuri din ha. So, unsa may inyong gipang kuri-kuri, bahala lang budiha. Oh. Once again, live ang atuang putahe sa gabi, madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Sa mga ganahan ta makauban, karong gabi una. Oh, pwede na gin mo mag-text na ako. Pwede na po mo nga manawag sa ko aron to. Baga na lang po ninyo nito ang Sir BB question kay. Marang indot makigdebate ron. 0975-474-9153. Oh, balikan na to ang Sir BB question ha. I-flash mo sa screen, bebe. Yun. Nga na dong late na ma-realized. Nga pangit daw imong ex. Kani nga Sir BB question, hatudpod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi kapag gagasolina po nga dekalidad o pag-international ang brand. Ayaw mo kalimot sa pagpagasolina, pagpa-change oil sa to ang El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan gid na ay Shell biha. Kung diri ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag. Naa po kitay branches diri sa may may branch diri sa may Valencia and duha diri sa may Malaybalay. Tapos diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall kung ganahan ka nga magkaon-kaon. Pwede ka nga magsaka sa second floor. Naa kitay pagkaon diha sa diri sa Burger ETC, mga lamian kay nga mga burgers bi mga baga kay patties. Tapos kung uhawon ka naa kitay mga fresh fruit juice from Frutas. Naapog kita yung mga lamian na chicken wings sa Wingmaster. Huwag ayaw kalimot sa tanang transaction ni mo masking pag magpagasolina ka, magpa-change oil ka, or mag-ato ka sa Shell Select, imong i-present ang imuhang Shell Asia app. Okay, pwede na siyang, ang mga points na pwede ni mong gamitin in the future. Hi, Junlin Rantz!
2: Thank you!
1: Maayong gabi, unsa niyang giingon? Ay, sabi, wag mong subukan, delikado og na ex. May gani migo no kay wala gid ta wala gid naging kita. I'm so proud of us. Di pwede nimo i-24 or 24 na lang or 23 na lang ang aircon bi kay igang. Pero ingon si Mommy Jackie oh, ang tanang gara lagi ni akong mouse room. Naay nagkuri-kuri sa akong wait lang. Naay nagkuri-kuri sa akong mouse. Ayun, kuri-kuri abi. Oh, dili magbuot-buot ha. Ako tag-earons computer, dili ka magbuot-buot. Ana si Mommy Jackie, pangit daw siya tan-awon or pangit siya daw itong definition sa itong mga ex kay wala man daw mo nagdayon. Kani may klarong bitter me. Yung may una lang yung istorya, oh. Hi, Cindy. Cute kayo ka si Ronnie Kulipapa. Unsay Facebook page din mo, Cindy. ayaw na, oh. Disuyo Fuentes Wilma. May gabi, idiha.
2: Thank you!
1: Unsa ba ni? Wait lang, ha? Nasaag. Oh, nasaag lagi, oh. Nasaag din, ano. Hello daw kay Migo Maldito. Tungod man dyan na sa kanta ni Andrew E.
3: Huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang. Pag ang magaganda ng lalaki ay naglalaro lang.
1: Mm-hmm. Manap ka ng pangit, yo. Okay naman. Sa tinuos sa akong giingon sa inyo kaganina, Bitobi, oh. Balikan na totong ako ang phrase kagaina. Wala man jud tay ex nga nahimong pa. Wait lang. Erase. Walay ex nga pangit. Kasi unang-una, kung kabalo ka nga pangit siya, it's either kung unsay definition nimo sa pangit ha, outside man na siya or inside man na siya. Kung kabalo ka nga pangit in the first place, nganong patulan man nimo? Nganong gipatulan man nimo sa una? 'Di ba? So pagtan-aw pa lang nimo sa iya, first thing, pagkakita pa lang ni mo sa iya, kabalo na ka, diligid siya pangit sa imong mga mata. Oh! Diba? Kaya na fall in love man ka sa iya. Diba? O di? Diba? kung tingin ko sa tinuod na in love man ka sa iya, so di rin siya pangit. Technically speaking, di rin siya pangit.
0: At ngayon,
1: gikilig man po ka sa iya, ha? It's just that, ang ingon ni Mami Jacqueline Labis nga, wala mang kuno mo nagdayon, no? Munang nabitter ka, maulang tanaw ni mo sa iya haron, pangit, as in pangit yun, ha? Mayang gabi, EBB, ninut lagi ang tukar, first love never dies, dugay na ko aning inyong, wala lagi may drama. Takaran ni si Arman, ugyoyo, ay wala drama. Oh. Sige, atun to bago ning tawag taod-taod, ha? Karon pa ni mo ma-realize nga pangit imuhang ex na human na kaog pahimulos. Disuyo. tinuod yun na siya disuyo, pero on the other hand, ang problema ani disuyo, kung wala ka nakapahimulos sa iya, ha, pero ikaw iyang gipahimuslan. Mas pangit. Pero nga nabito na, no? Nga nabito na nga kanang pag mabitter ganito sa to. Pag mabitter ito sa to ang mga ex, ganong wala mo ko'y labot. Di mo ko'y nga nanagod ka bitter, good. No? Kabalo ko mo dawat og defeat. Oh, kabalo ko nga pil din ako. Kabalo ko na I wasn't his happiness at all. Pero never ko naghuna-huna nga pangit siya. Gwapo man siya. Gwapa man po to imong ex. Di ba, nag 10 years mangali mo. Oh, 10 years mangali mo, so dili gid siya pangit. It's just that, wala, gani ingon ni Mami Jackie nga, wala kayo nag-work, munang pangit na siya sa imong pananaw. Samok bud mo ay. Ana na lang siguro. Wala mang gid mo nag-work. Munang pangit na siya sa imong pananaw karon, pero oh, lagi din ako makiglalis ninyo. Sige, tawagin na lang ko, be 0975-474-9153. Diba? Double kill? Sige na, oh. Namin mga violent reaction. Kabalo man dyan, go. Gwapa daw ko karon. Ayaw, oy. Kabalo man dyan ko nga, naagin may mga reaction din, ha? Oh. See you, Sneer. Riswento. May gabi, Ibi.
2: Thank you!
1: Tawag na balik, ha? Once again, 0975-474-9153. Or yes, may gabi.
2: Thank you! Okay.
1: Hello, may gabi. Hello po.
4: Hello po. May gabi.
1: May gabi po. Kinsa ni palihog?
4: Si Ryan. Ryan. Buhol.
1: Ryan. Ang atong Sir BB question karon, Ryan, is ngano daw, ngano late na daw ni mong ma-realize nga pangit daw imuhang ex?
4: Ano ma-realize na po nga? Sa to, anong pangit akong ex?
1: Nganong di makamaminaw?
4: Sorry na. Good day. Ang kanang kuan ba? Ganun bang chapi-chapi ba?
1: Chapi?
4: Ano ba?
1: Naminaw ka sa to? Naminaw ka sa programa? Wala.
4: Wala akong kahapas yung dikindi kayo. Karoon pa ko nag-open sa harap na katulog.
1: Sige, pangutanon lang. Tika, dali. Rakig ka ini, ha? Nganong late na daw? Oh, nganong late na daw ni mo ma-realize nga pangit daw imong ex?
4: Atong kwan na, tatungod na siguro nga, anang, sa pragbuwag ba?
1: Ano sa man?
4: Yan, ako lang nga nagbuwag naman, di, ino na lang nga pangit, pinagbulag naman.
1: Pero pangit bagay tinuoray or dili?
4: Ang ex pangit?
1: Samok!
4: Dili, langit?
1: Bala ka!
5: Exciting!
1: Kisa man itong gistoryahan! Ah, gisapot na ko. Gisapot na yung ko. Maminaw lagi. Magpa-quiz ko karon. Babasan ako ni. Sorry, di ay Cinderella. Wala man di ay. Okay lang lagi. Wala. Wala lang tayo. Wala tayo drama, ha? Never tayo nagka-drama, baby. Sa to ang programa kay. Wala tayo mga dramator. Dili lagi ka makaingon o pangit siya sa una kay. Tungod gilumay man ka. Wala man good. Baliktad man kami. Ang istorya is ako ang nang lumay sa iya, ha. Motong gipatabok siya sa laod sa dagat. Dili ko mo tabag ni Morayan kay di ka gapaminaw. Gipatabok sa dili ang issue is ako ang nang lumay sa iyaha, maong gipatabok sa iyahang iyahang mga paryente sa dagat sa Laud kay para mawala daw ako ang lumay. May gabi.
4: May gabi.
1: Sabaan niyo di ha, okay? Nay po din. Nay mura jo ba?
4: May gabi
1: po. Kusog man kayo mong radyo, B. Oy, asa day ka?
4: Saturday, sa akoan. Nasa Kalakian.
1: Aha, man ako. So, yun ay, imo radyo, B. Di kita magkasinabot, ani, B. Sige, taghahaan, eh. Oh. Ah, sige. Mutubag ka sa to answer, B. Question, B.
4: Kanda?
1: Ginatistingan jud ko sa ginuorong gabi una ba. Kanang ako pangutan na biba kanang ang to ang Sir BB question karon gusto ba ka mutubag?
4: Pwede, gusto.
1: Ah sige. So nganong late pero before ka mutubag bi pwede nimo hinayan sa imo radyo kay di gid ta magkasinabot bi. Nay sakit ka sa dulungan, my god.
4: Wala,
1: okay na. Oh. Taka ra ka. Oh, sige ka na. Na. Oh, ginayan daw.
4: Okay lang.
1: Hindi man ba yung sakit gihapon sa dalungan? Agay. Naigam. Ay, naigam pa. Lang, mahurot itong oras. Ani lang. Ha? Ay, oo, manawag. Ang hinayin sa aning mga radyo. Ha? Mahurot itong oras. Ani, sige, tag hello. Kapoy kayog yun. Na. Si Jonna di Kunlay at Zon Basiwa. Sige, siyang katawa. Awa ka mo, ha? Basta ako, na-realize na ako, may pagwa, may nagkaila. Too late, bebe. Late na kaayo, disuyo. Late na imo mga realization, sorry ha. para na ako, bibili, sudyod mo salig og barka. Ha? Hindi kita mag-gits, wait. Anong klaseng color na yan? Ang sakit sa tenga, ang monitor niya, oh. Ako man ang pangit, dili ako ang ex, pero nagmahir ako og nga nagkailam, eh. Makumba. May gabi. Okay na imong audio din sa saba. Tingog na. Hello?
4: Hello,
1: bibi. Oh, may gabi, sir. Tubaga ato ang Sir BB question karong gabi una, sir.
4: Oh!
1: Sige. Nganong late na doon imong ma-realize na pangit imo hang ex.
4: Nga na ang tubago na
1: bibilang. Ha?
4: Nga na ang tubago.
1: Oh, sige, unsa man.
4: Nga na makaingon siya pangit.
1: Ah.
4: Sa unang panahon, wala siya makaingon pangit. Ay, ang iyang mata, wala pa'y katarat. Pero kay Ugay naman. Nga na may mata ang katarat. Ang mata, katarat ang mata mo na makaingon siya pangit.
1: Ganun, kanusa lang na inituruk ni Kuan ni gawas ang katarat katong nagbuwag na?
4: Ito na katarak ang mata mo nang ipangitan na siyang asawa.
1: Mahirap po. So, ma-realize sa ganyan ninyo ang pangit. Unsa di ang inyong definition sa pangit, di ay pika ng panggawas o pangsulod?
4: Para sa ako, agad sa deligit na sa pangit kay Uga Bayan na panahon sila nagubabis sa news.
1: Oo. Oh, bito, tinuod bito na. Pero pangit lang siguro ang definition kay wala lagi-dagi mong nagdayon.
4: Okay, para sa ko, diligyo ko yung nga pangitan kay puro matalihin mo sa Ginoo nga puro guwapo.
1: Hmm, tinuod yun na siya. Pero ang uban mo, ingon lagi daw sila nga, hala, oy, kaluod, oy, pangit man na ito kong ex. Dili, oy.
4: Mga guwapo. Diligyo ko mo amin. Atay pangit.
1: Oh, correct. So kung manghinaway siya sa imuha, ay, sugot, di ba?
4: Guwapo na ko, bibilan.
1: Oo. Ikaw po ta, oy, pero mo lagi, maski unsa pa na ito, kagwapo, biyaan, naghihapon ta. No, ha?
4: Kagwapo, bibilab, wag yapon na minyo, kay puro roman na ilog-ilogan.
1: Ah, sige lang, bibilab, sa antos lang sa tagamay. Salamat si mong tawag, bibilab, unya na po taod-taod, ha?
4: Bibilab, bye-bye.
1: Bye-bye. nanay. O, si Bibi Loves to si Orias. So. Basta kay maon na to siya. Anyway, bi ato na siyang tiwaso na to ang Sir Bibi question. O niya, taod-taod ka balo ko nga daghan. Siyad kaayaw mong mga reaksyon, no? Si Jonah, oh. Para sa kuadili man, pangit ang ex. Sadyang napalid lang yun siya sa hangin o napaingon siya sa laing nila lang. Sakit, no?
0: Papa!
1: Uy, daghang kay, kamu ba ya? Kamu ako wala ko'y labot ani ha? Guilty beyond reasonable doubt. Ambot, ngayon bitaw, kanang, manggawas gina itong pagkahinawayon gani, kanang gani wala na gani mo. Yan na aking mga barkada ba nga mo, ingon sa'yo mo, mga nung kuan, di wala mong kayo dapat. Di ba, naman siya kayo ingon, ano nga barkada, dapat dili ka mang hinayang ato, ikaw walo ka, dili man siya guwapo. Dili man siya guwapa, so, dili siya kawalan sa imuha. Kani po mga barkada ninyo, sulsulira, rapod kaayo. Usahay po, kaninyo mga barkada, gindi maayong impluensya sa inyo ha, kay, imbis nga makatabang, muduot. Labi na niya ako mga barkada? Charlak. Pangit ko pero higugma ako. Di jud ka magmahay. Disuyo. Si Jonah di kunlay Ate Zon Basiwa. Oh. Diba? Umang tayo mahimog in ana. Joke kay. Palid bang gitsa sa lain. Maskin pag wala, dili ing anak kakusog ang hangin. Wala manuntay bagyo pero nagbago siya. Nana siya'y bago. Mga ingon na anak, good nga mga senaryo. Tony Boy, Reswento.
2: Thank you!
1: May gabi din ha sa imuha. Walay pangit, baby. Kaya ang pangit ka nagmaot o batasan mauna. Pero og manghatag gani, nindot na ako di ay. Manadayin ko kasabot siyang giingon. Ay nako, B. Unya sa pagbalik na to taod-taod ha, live po tahi confession po. So kung naaway mga gustong ipampahungaw din ha, regarding sa to ang Sir Bibi question, abrihan na to ato ang linya unya. Once again, 0975-474-9153. Wait lang ha, ako sanang isibog-sibog gamay. Hindi eh! Ako na, ha? Ay hindi, pabaliktad. Wait lang. Ah, sige, tapusin ko lang to. Oh, kasi ano eh. Oh, wait lang ha. Yon. Bitaw bioy. Naagyapon mga kabalo jud ko nga daghan jud kay mga reaction din ha karon. Once again, live gyapon kita sa to ang programa sa putahe sa gabi. Pwede mo nga mag-follow, mag-like ug mag-share sa to ang mga XFM Facebook pages gikan sa Visayas ug sa Mindanao nga naka-live karon sa to ang programa. Programa nato ni ha. Kunya ko mangutana mo kung kinsa yung kaubang karong gabi una. Ako ra gyud ang naginusarang anak sa liki nga kawayan. Ang yuhang Disney Princess Bisaya version. Nanukad gikan diri sa XFM Bukidnon, Northern Mindanao. Aba. May mga ingon ana no. Cinderella po ang atong official Facebook page once again 101.7 XFM Bukidnon. And of course, live usab kita karon sa official Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte and Davao de Oro and sa Baganga Davao Oriental. Pero sa mata, sa itik, walay pangit. Wala man. Wadyog ko makiglalis. Wala man gid sa tinuod lang nagi. Again and again, I'm gonna repeat it to you back and forth. Wala gay pangit sa tua. Paunhanay ragod mong sip ko ang gudun. Paunhanay ragod mong ginaway good. Kung makauna ka mayo, kung makauna siya, watay mahimo kay naunhan namang yun ta. Pero as much as possible, dili ta manghinaway sa mga physical na di ta manghinaway sa mga physical nga kuan ha nga kaning naong kay ngano man, kita tanan ba binuhat ba ta sa Ginoo, wala gyud pangit ug wala gyud pangit gyud sa tua. Puro gyud ta gwapo ug gwapa. Sadyang hindi lang kayo para sa isa't isa.
0: Tak ngayon.
1: No, tapos sadyang hindi lang siya masaya sa iyo. Ganyan. Sadyang hindi na ikaw ang nagpapaikot ng kanyang mundo, kaya pangit na ang paningin mo sa iya. Taas ka itong istorya ba? No? Grabe na gid kay kasakit ba? Gakakuan na ba? Kanang sayang gid unta, good no nga. Sayang kay itong inyong mga pinagsamahan sa una. Pero ato na siyang iparayon o yung taon-taon itong paghihisgutan ha. Ayaw mo pang hawa din ha. Lingkod lang sa mo. Pagtimpla na mo og Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen kay magpulaw tanin nyo o niya. Sa itong official number, pwede na mong manawag o yung taon-taon. 0975-474-9153. Mabalik taon-taon na nga ito ang programang Potahe sa Gabi.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matadungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, piko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
6: Mag-turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is galon na, senyor citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Nakuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sus, ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM.
0: FM. Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Vision X Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
10: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
3: Kalibog.
5: Ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawag!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malandidiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: bali na sa itong programa, karong gabi una ang Putahe sa Gabi. And of course, for tonight, we have Putahe Confession. Ang programang hatid ka na ito sa Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen. Ako, B, kung ikaw mahilig magpulaw, unya, need mo o kape nga, kanang isugid kayo nga kape, apan kape nga makatambal po sa mga balatian. Ayaw kalimot, adun na kita ay Santon Gold Coffee Mix. Gihimo kini siya para gid sa imuha and naapod siya glutathione and collagen makatabang aron muhayag ang imuhang pamani. No, sa mga bibi nato din ha nga wa pa nakasuway ani, pamalit na mo sa mga duol na butika like Mercury Drug Store Nationwide, available usab sa South Star Drug, naapod kita sa The Generics Pharmacy, also available po siya sa Generica Nationwide, o kung gusto nimo nga i-deliver siya directly sa inyong doorstep, pwede rin nga mag-order sa Lazada, sa Shopee, and sa TikTok. O pwede po nga mag-adto ka sa mga duol na Yes to Health Clinics Nationwide para maka-avail po ikaw sa atong free consultation. Di ko mag-update sa oras. Di ko magsabaon sang pizzeron. Kibasig man sa rin ninyo. Tuod. No, basig man sa rin ninyo rin yun, nakalimot mo, mag-away-away yun mo. No, nabiingon na anak, na man sa rin diay niyo, tapos wala ka naka-remember, nag-iaway kasi mong partner kay, never ka nag-greet ug happy man sa rin, happy, Never po ka nag-ingon sa yaha og happy birthday! Kung birthday niya. Pero kung hindi niya birthday, aw. Sige, di na lang kung siguro maglangay, no? Ato na lang tubagon. Pero before ang tanan, ato sa ipailailang ato ang programa karong gabi una, ang Putahe Confession, B, live Putahe Confession for tonight. Mokin na siya ang imuhang safe wall. Kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga hinanakit, may it be connected sa to ang Sir BB question for tonight, or may it be other things na need ni mo og tambag. Before ta magpadayon sa unahan, ania na po ang ato ang Putahe Confession.
1: Musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Droga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!
0: Paspasa sa oras, uy. Nagdagan mo ng oras, P. The time is like moving forward. So wala kita'y mahimo ang oras. Maski pag-unsaon na ito, pag nalip ko, no? Kaya nang pwede na ito ipahunong unta ang oras. Malabi nagkaoban ni Musia. Kung pwede pa lang. Pero wala man, oy, dili man, oy. Wala man, oy, dili man ginato na siya mapastop ang time. Welcome once again sa itong programang Putahe Confession. Hatud-usab ka na ito sa Senton Plus Herbal Soap. Sa mga namisita o gipamisitaan, importante gyud nga ito ang personal hygiene. Kapag kabaho kag ilok, ayaw sugot mamisita siya, ayaw pod pamisita kay mauwawan ka ana. Kanang baho sa ilok, bid, that's abnormal sa imuhang kalawasan, which is pinakadakong disappointment, pinakadakong discourage. No? Mo nang ikaw kung naakay feeling nimo nagapanimaho gid ang imong ilok or naagi ga pangalis bugid na niya wa ka kabalo or giingnan na ka girigaluhan pa kag tawas. No? Ayaw kalimot na akitay solusyon ana ang atuang antibacterial

0: Tamis ng mga pahiyom o sweet ng mga kagabhion. Bagon bi? Anak de ina siya, Juna. Kung naay laundry shop nga pwede ninyong palabhan tong mga sanina nga naay mga nabilin nga bakas ng kagahapon, pwede. Pero wala eh, maski yun sa o, ni mo ugkoso sa imuang sanina para mawala lang unta tong mga haplos ng kanyang pagmamahal. Wala mang gintay mahimo. Tawag na mo ha, 0975-474-9153. Kung nonsense ka ka-istorya karong gabi una, ayaw kong tawagi, ay kung surang-surang gisapot ko. Okay? Magsabot tadaan. Kung naa kay gusto i-confess, na naa kay mga gustong panaw, naa kay mga gustong ipampanawagan din ha. O, naa kay sala, o niya gusto nimong i-tawagan siya, hindi di mo siya makontak, kay giblock ka niya. Sure jud kong naminaw siya sa to ang programa karong gabi una. Hello, maayong gabi.
1: Yeah.
0: Yes po.
1: Hey.
0: Madungog tika, sir. Yes, go ahead po.
1: Ryan ay hindi.
0: Yes, sir. Unsa man ako ang mahimo para sa imo rong gabi una. Sige po. Go ahead.
1: Hindi, pwede yung taon air kung number.
0: Yes po. Pwedeng-pwede, good guy.
1: Ay, hindi. Ako din na yung ita di kong cringe sa mga mayong mauyab sa ito.
0: Hmm.
1: Ako din na yung number na yun eh. Ang number na ako, 0970-292-1261. Hello?
0: Padayon po, naminor ako. Padayon po.
1: Ah, sige, ako ito number na ako, hindi.
0: Sir, padayon lang, sir. Naminaw ko sa imo, sir. Magibaba. Magibaba, Naminaw, mangood ko. O, di lang ko, di ko musabat kay. Umusabat ko, di gin mamadunggan ang inyong mga number sa air, no? Masag kaayo. O, basta kay naminaw, radyo ko sa inyo, ha? Kung tanawin ninyo ang morgo na magiging naminaw, naminaw lang yung gihapon ko. Ang tawag na mo ha, again, 0975-474-9153. Aray ha. Sakitan pa di ay kaday. Okay, basig na amoy mga tinaguan din ha ang mga kasakit sa kinabuhi ha. Pwede rin kayo na siya sa to ang programa. O, kung halimbawa, nga nangita agad mong mga maayuhon, o pa muna nga halin niya, nagadali na mo. Sulti lang mo kay, pwede rin ako niyong tawagan. Again, 0975-474-9153. Kung di mo ganahan manawag, okay na punsa ko, matuog na lang ko. Ay, anak, good. Ikabalo, Diyokong ipangkapoy, gin mo din haakaroon kay, siyempre ting pahuwa, magid ka noon. Pero magsaba-saba kita. Hello po, may gabi.
1: Hello, DJ. Mayang gabi.
0: Mayang gabi po. Kinsa ni palihog?
1: Si Kevin Bordang.
0: Taga-asa po ikaw?
1: Taga Boysan, Cebu City.
0: Murang first time di ka nadungog. Biba, tama ba ko?
1: Yes, DJ. First time yun.
0: Ay lang ko tawagan DJ, kay di ko DJ. Kwan lang. Cindy lang.
1: Okay.
0: Ah, sige. Unsa man ako ang maalagad sa imo harong gabi una, B?
1: Kuan, maulaw man ta.
0: Ayo si sir, magulaw-ulaw. Hindi magulaw-ulaw kay nana ka din haaon niya buhian pa nato ni. Oh. Ayo oi.
1: Tao lang. Mo share unta ko og confession or problem?
0: Pwede gid kayo. Go ahead. Unsa man yung mga nakapagbagabag sa imong damdamin karon, sir?
1: Kanang kuan. Pwede na Miss Cindy nga layon ko lang ang pangalan sa person.
0: Oo naman. Dili man necessary nga imuhang yung isulti dili ang pangalan kaya basi masakpan ta.
1: Kuan, Miss Cindy.
0: Ah, sige pa.
1: Na ako'y nauya ba nga nag kap kunya hangtod karon kay

0: nang bitaw napagyapon siya sa ako ang huna-huna bisa kanang wala na mi ba?
1: Apo.
0: Kay tungod man sa mga challenges sa kinabuhi mo nang nagkalagyo mi or nagkabulag mi.
1: Tapos?
0: Hello?
1: Napakuntali, naminaw ko sa ibu po. Nawala isa. What's wrong with our... Basta nakuha na ako sa yung story ni Igon siya nga naado siya na uyab. Siguro mag-ex na sila no. Nga ka nang hangtod ka ron kay siya gidlog gihapon ang sulod sa yung dughon. Kita kaya? Napabaka ta sa sulod sa yung dughan? Naaalala pa kaya niya yung aming mga kagahapon? Wala naman siguro uwe. Wala na pag-asa uwe. Tawagi ko balik bihan na putulgid ka. Oh, tabi. Hello, my gabi. Hello po. Hello. Hello, my gabi. Kinsan ni po? Good evening po. Kinsan ni palihog?
2: Joel.
1: Joel, ayaw lang sa Radyo Paminaw ha. Dari lang, dari lang ka sa cellphone Paminaw, Joel.
2: Okay, na ako yung signal yes,
1: Madungog tika pero dili ka sa ko Paminaw, ayaw Paminaw sa radyo. Okay lang? Sir. Lord Tabang. Sa mga ganahan mo sabi sa kanang halimbawa lang manawag mo ha. Ayaw na mo Paminaw sa radyo kay di kita ninyo magkasinabot. Dili mo Paminaw sa to ang cellphone kay para from there mas magkasinabot gid ta, magka-istoryahan ta, magka-interact ta. Kay kung sa radyo mo Paminaw, delayed man gud na din ha. So ang may tabuan ni mag-adjust ta sa usag-usa. No, bisud kay mahurot ato ang oras sa sigir tag hello hello. Hello, mga gabi. Hello po. Hello po.
0: Hello, may gabi.
1: Hello, may gabi. Kinsa ni paliho?
0: Hello?
1: Hello, madungog ko ni mo?
0: Madungog ko ni mo. Hindi?
1: Oh, madungog. Kinsa ni paliho?
0: Yes, hello.
1: Oh, madungog. Kinsa ni? Hello? Amen.
0: Christian.
1: Christian, madungog. Ang ano mga laagan man kay mo? Christian. Christian, madungog ko ni mo, Christian. Hello? Lord! Patawan. Ako sa ni i-restart among cellphone. Uy, kaya ba si ako ang may problema din hi. Oh. Kaya nang, hangyo lang ko sa mga mutawag taod-taod ha. Hangyo lang dyan ko sa inyo, habi. Kung manawag ganit mo sa ko, ayaw mo sa Radyo Paminaw kay delete. Kaayo na din ha. Sa cellphone lang tanin nyo mag ano ha. O sa cellphone lang mo Paminaw kay para magkasinabot ninyo. Mabalik na taod-taod pag human po sa pipila kang mga pahinom doon.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold. Sir, tumangkod, sir. Hindi gandong akong binulan niya. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblemaan sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Hungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Dong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Yung galaw yun, taga anong suranda po din. Pero kung kuyatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabi yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog na kayo po, so kung ihi, okay na kayo. Pero wala kong kuyatin, 94 na lang itong nakapaminaw sa kung ipang-multicar, sa kung mabalatian. Yun ang sulayan na ang ko sa Yes to Health. Hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni Melanie DI taga Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Santol Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santol Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladalang akong mayuma. Salamat gusto kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santol Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santol Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santol Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, ka na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay halang yung kotokoto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto, yun ha, kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro, banana, mangkilam.
2: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natabangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na kong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision Next. Sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura,
9: murag exciting ning turbo ah.
10: O pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men.
12: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santol Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santol Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santol Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Santol Plus Herbal Soap.
17: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
18: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
17: Unsa may akong gamiton, boss?
18: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
19: Oras, alas 11 sa gabi.
20: Time check brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
21: Mga katropa, excited!

Sofa. Exciting dito. XFM. Katropa mo.

Pagpapatang Melanie kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.

Good morning and welcome again in ito programa The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sabi nyo, health consultant inyo makaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, uban din ang sabi ko ninyo, hanintak na as kabuntagon na pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So hinaot nga diin nakapamahaw na ang tanan. No, hilabi na sa ato agayong mga katropa din ha, nga mga trabahante. No, nanagad sila mga nagkanaiyang trabaho. Hinaot nga diin nakapamahaw na. And then syempre in taon unta wa nakalimot pagdala og inyo agayong mga tubig, ha? Okay, dakong gikinahanglan gayud ang pag-inom og tubig hilabi na sa tibuok adlaw. Garin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho? No, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ini ato programa The Secret of Health, syempre paghatod sigapon kanyo kinformasyon. Mahitungod gayud sa paglambo sa ato ang panglawas o kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing, mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag, Davao Region. No, kamusta? Siguro, nindot, no? Alami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Nganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayod ng pag-ulan. I hope, ha, na bisan pag gaulan niya itong panahon, wauntay pagsipon, no? Hilabi na paghilanat, diin dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na ito gina-remind, ginapahinumdom. Ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin G and the Sanson Plus Gold. Okay. Pag-amping, basta ang panahon na gani, mo'y mo-atake. Unya o naandam ay naku po mga katropa. Maigo, jud ka, na? And then ang problema, pag

0: Muli ka sa balay. Tuwa o niya imong pamilya po, di mong anak po nga din luya po immune system. Matakdan o niya tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo mga katropa. O nang kinahanglan na ugali adyod nga mo inom. Mag Santon Vitamin C and Santon Plus Gold. Ang programang The Secret of Health mga katropa, hatod gihapon ka ninyo. Sa Yes to Health and Naturopathic Clinic. Nga din ang klinika, mga padayon, maghahatag ka ninyo o libreng servisyo. Libreng check-up o libreng konsultasyon. No, din higayod sa Davao Region. No, din sa Davao City, sa Tagum, and sa Mati. No, gani, doon na kita ay branches, ha? Din higayod sa tawag niini Luzon, Visayas o Mindanao. Doon na kita ay matag branches mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page no, sa Yes to Health. I-search lamang sa inyohang Facebook no, apps mga katropa ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page ha. Usbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din ha. Mahitungod gayod sa mga branches no ng Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Hilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then basig para may sera na to kung adun na ba'y branch no din ha nga lugar o i-message na ninyo mga katropa ha ato ang Facebook page. Din ha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo ana din sa Davao Region, pwede usab kamo mumessage sa atong official Facebook page. No, mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Mao ka na atong Facebook page ha. Yes to Health Davao Region, pwede kamo mag-message. Mao tana sa atong mga produkto no sa Yes to Health and then mga serbisyo and then na schedule. And then address sa ato ang Yes to Health Clinic branch din higayod sa Mindanao. No, and then balik kita human gayod sa pipila ka mga pahinumdom. Ilabi na kaya tukagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, ayaw kalimot pag-inom gayod o Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape kanina ganin no. Hapit yun, nakahapit makatulong. Nakaduhagin ta kay pagmatan. May manjod kayo inom, kay bugno mo kayong panahon. Inom dahin ta o Santon Plus Coffee Mix. Lagi mong good kayo ng kapiha mga katropa. So, tiyanta mo, tungod kay bisan pag why unod ang imong chan. Karabang pagmata jud ni mo, no? Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. Kanawa pa jud na sudlan ang imong chan. Bisan pag tawag nini gakutoy ang imong chan. Pag minom ka o Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka nindo, tanga to ang Santon Plus Coffee Mix. Gani, adun na siya, gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kayo sa soft bones. No, nindo kayo sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema, labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdosan dyan pag minom o kape. Suway na sa mga wapan nakasuway, Santon Plus Coffee Mix. No, mo panindot sa kalawasan, hilabi na kung adunay problema sa pagtulog, hanindot kayo no kining ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. And then malikayan gayud kining gitawag na to ga palpitation. Santon Plus Coffee Mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then syempre available usab ang Santon Plus Coffee Mix. No, sa Yes to Health and Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis, and terahertz therapy, and biosupport therapy. No, available ka na ang mga modalities mga katropa. Kung kamo gayud mo bisita og mo ato sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayud matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa, human gayud sa pipila ka mga pahinumdom. Ano ining atong programan The Secret of Health and standby At tungod kay bali kita human guide sa usa ka testimonya nga din maghatag kanato og inspirasyon nga diin kung ikaw musuway og mato guide sa Yes to Health Your Clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, ania guide ang atong usa ka testimonya, Sir Romel. Nga din adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Dinisya sa ato ang Yes to Health Clinic sa ganito yung mga laban at yan. Kampanya po ang sakit ang mga nag-inform. Kailan po na ka-dubeser nga di mong di-pakit po sa Uy, dugay-dugay na tayo, no? Pasa, sa diyan nga disuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sa sakit si Kata. Kung gusto tayo ng Panginoon?
2: Nakatanggap naman po rin yan. Lawa na po lang sa sakit sa ato.
1: So, pagpasagot, okay na yung ulo-ulong siya, huwag nang masakit.
2: Okay na.
1: Praise the Lord. So, kung sa'yo, may ngunin mo patong siya sa tanang, hindi yung nagkapanong siya at ang programa, ang ila din na sa gusto sa at musuhay sa pagkanapaw sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang sila, hindi ito nga ba, na hindi pa, ito nga po. Yeah. Gusto nga din natin, wakuan mo ha sa ito.
1: Yes.
2: At pinagang kisingan din.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ako sa ganyang pangalan na ito. Ayan, from? Ayan, thank you sir, and God bless, and then I hope na pag-alit ka

Mga tropa, balik kita din itong programa The Secret of Health. Sir Rumel, inyo na dungog na. Adunay problema. Adiin dugay na tao niyang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na ito, simpleng problema sa panglawas tungkol kay pagmuiskot ganita, pagsakit sa ulo, na? Nakong disturbo gayud kini sa atong kalihukan sa matag adlaw. Ganyan, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, nako na ng babag or problema or disturbo gayud sa atong kalihukan sa tibuok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo gani, sa diyan ato siya sa atong klinika, iyahagi tao ginamo or ginaproblema kining mura dog ginatusok ang iyang ulo, no? And then dugay na niya ang gidala-dala, nagana siya mga pagpanambal na suwayan. And then wa maghihapoy alibyo. And then nakadoog siya sa radyo, ganin adunay Yes to Health Clinic nga din nag-offer og mga free check-up and consultation, especially na doog niya, we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So niato siya sa atong klinika, gisuwayan na itong pagpanambal, and by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Rumel na. And then usa na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic, usa sa isa nahimong inspirasyon na para gayud sa tanan nga diin kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon bisag unsa man kini kadugay, pwede og pwede gayud kini matuldukan. Kinahanglan lamang ang pag-adtog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaron ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita naghatod kaninyo og libreng serbisyo og ato agayong mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kini tawag na tog kayuhan. Happy morning to Michael Denosta ini. Good morning katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, dito ni paingon sa, kitawag, dito ni banda sa Iloilo, no? No, sa lugar ni Kuya Nelson, kadena, no? Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, no? So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha? Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Denosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then sa mga bagong abot pa lang ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, pwede pa kamo muhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din ha mga katropa no, sa ato ang comment section. Para gayon mahatagan nato o katubagan usab ang but yung hatagan o pagtagad no, ng mga problema gayon sa ato ang panglawas na no? Pwede ka mong comment no, din ha gayon sa ato ang Facebook page no? So ato ta sa pagtubag, unang texter nato from ayan from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong tiyan, Dok. Bisan nakakaon naman ko, og nabayantayan po na ako, Dok. Pag mukaon ko, og bulad mo hapdos, dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa tiyan, kunya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Kunya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya, og bulad, mo samot og kahapdos. Ay, nako po, ha? So... oh, kabalun na ta. Kung naning nga mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, no? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha? And then especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Ayan naman, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre kining gitawag na ito

kinahanglanong sundon mga tropas sa pagbihi og baboy aron lamang masiguro ang biosecurity og malikayan usab ang pagkata mga tropas sa sakit sama labang sa African Swine Fever kon ESF pinaagi sa FACS to regulation on biosecurity of backyard swine production and registration. Ipahigayon mga tropa sa City Veterinary Office ang pagpahibalo. Pinaagi sab kini sa publication materials posters aron labang matubag ang kasagaran mga tropa ang pangutana sa mga magoma kalabot kini sa permits, registration og biosecurity compliance measures mga katropa. Sumala pa sab sa City Veterinary ang maong impormasyon, naglangkob kini sa registration requirement, mga ordinansa sa pagbuhi mga tropa og baboy, disease prevention og ESF protection, ingon man mga tropa responsableng backyard swine production aron lamang kuno nga mapadayon ang luwas og organisado nga swine industry sa dakbayan. Gipasiugda usab mga tropa sa opisina ang dako usab nga papel sa pagsunod sa biosecurity measures aron lamang mapanalipdan ang maginabuhian sa mga hog raisers og balikayan usab ang pagbalik mga tropa sa pagtakod sa mga sakit nga makaapekto kini sa industriya sa gabian mga katropa. Giawag usab sa City Vet mga kaigsunan ang tanan nga backyard swine raisers sa Island Garden City of Samal nga magparehistro og musunod kini mga tropa sa mga ordinansa og regulasyon sa syudad alang kini sa mas luwas, limpyo og malungtaron mga tropa pag-atima sa kahayupan mga katropa. Wa mahisgutin din himo kagigsunan kung ikaw magbuhig baboy nga usa nga to sa tulo ka ulo mga katropa, pwede ba muapil ba kini lang parehistro o kanarang 5 pataas o 10 pataas, 10 heads pataas mga tropa isip matawag tog hog raisers. Pero para sa kuan no kining naakay anay duha nakay usa ka burako tulo na 3 heads na siya siguro angay na magparehistro kay ang imong purpose ni mga tropa breed na eh, magpa-breeding kay kanang padaghan ka mga tropa baktin mga tropa negosyo na nimo imo gani baligya mga tropa manganak na imong duha ka anay baligya magdan nimo tagpulo-pulong anak-anak so 20 na. So, usa na ka matawag niya nag-hug racer mga katropa. Kasagara mga tropa, yung kanang ginamonitor pag ayaw, kinigyong matawag na ito, nakakuan na siya, pigiri na, kanang tin heads pataas mga tropa, murag na pigiri na na, kaya daghan na kayo na mga igsuna, no? Napulo pataas mga tropa, heads, kay usa na sa part sa pigiri mga tropa, ang ngayon lamang mga tropa, nga atimanon, o ipahibalo mga tropa sa City Vet o sa Municipal Veterinary, sa provincial aron makatropa usab nga mahatagan og tama nga pag-atiman aron dili makatropa maapektuhan sa mga sakit. Alas 5:19 na bayad ligapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin. Dako karo makatropa usab ang garbo sa lungsod makatropa sa Kapalong human nga makadugang makatropa liman usab ka mga board of top notchers ang Kapalong nga College of Agriculture Sciences and Technology sa gipahigayon mga tropa nga licensure examination for professional teachers kung LAT-LAPT ngayon nga Marso 2, 2026 sa elementary education mga katropa nasungkit ni John Patrick J. Lipranum ang ikatulo nga pwesto uban usab sa 94.40% nga rating. Misunod usab mga tropa sa top 5 sila si Marie Sarita o ga Jenny Martinez nga pareho kining nakaangkon mga tropa 93.80%. Nakasulod usab mga tropa sa top 9 si Cecil Abiao uban usab sa 93% nga rating. Samtang sa secondary education major in mathematics nakuha usab mga tropa ni Sara Shine Ramos ang ikasiyam nga pwesto pinaagi usab sa 93.40% nga rating. Gawas sa mao mga tropa ang kalampusan nakaangkon usab mga katropa ang KICAS o ga 53.3% nga national passing rate sa elementary education o 73.10% sa secondary education. Gipaabot usab mga katropa ni Mayor Edgardo Timbol nga maoy Board of Trustees
trusted chairperson o Municipal Mayor Scapalo ang iya mga tropang pag

0: congratulate sa tanang top notcher og bag-o magatropang lisensyadong magtutudlo nga may pasar kini sa eksaminasyon. Subay nasab kini magkatropa sa pulisya, sa eskwelahan, paghatagan usab matod pag cash incentive ang mga board top notcher isip pag-ila sa ilang talagsaon magkatropang pagpaningkamot og dedikasyon. Ang mao magkatropang kalampusan giila magkatropang gadako gadungog dili lamang sa Kikas, dili usab sa tibok lungsod sa Kapalong nga nagapadayon mga tropa sa paglambo sa kalidad sa edukasyon o paghulma mga tropa sa mga kabataon-unang mahimong ehemplo sa kahusayan o pag-alaga sa katilingban mga katropa. Yon mga
1: exciting
0: resolusyon ninyo mga katropa. Usap po mga tropa nga bisan pagwa maapil sa top mga katropa ang ako mga pag-umangkon, congratulations sa ako mga pag-umangkon diri sa Davao Oriental. Duha ni akong pag-umangkon ini mga tropa nga LPT na oh, sila si kuan mga tropa Aileen Jean og Lily Jean ba mga managsuon eh niya diri pud mga tropa sa Davao side pud sa ako mga tropang Mrs. pag-umangkon anak ni Danilo mga tropa Pilones. Si Maymay, translation May, LPT ka na po. So, kuan taon ni siya karoon mga tropa, kuan ni siya pagkuan niya mga tropa, umani graduate, call center, agent mga tropa. So, mga anak mga tropa, ang himo karoon ni Maymay, karoon lang makapadayon sa pagkuan mga tropa, kuan bisag nagpaabot nga kanus ang maka kuanog pwesto kining pag apply teacher mga tropa guwa pa mga hiring lisod pod no labi naglayo kasdughan mga tropa sa tigdumala sa edukasyon murag magpait gyud ka no nakahuman tol ka eskwela mga tropa pero ipit pud kay pag pang-apply mga tropa pag trabaho bisag pud mga kulang kuno mga teacher pero unsaon man ang gobyerno iuna man ang pagpangurakot ning pipila mga tropa nungka mga tropa sa pag-hire para sa at nindot nga edukasyon mga kaigsuunan. Diba mo na itong nakitag na obserbahan karon mga katropa. Ay, good morning mga katropa. Kay bato pa ni Wilma. Ning balhin ko sa XFM via apps. Serbong kay matulog na ko. Bahalag magsigig yaw-yaw ako ang CP. Basta naka-on ang radio. Sa akong CP okay na ko no. Okay ba yung pagtulog diha nimo Wilma? Yan iya lang giun mga tropa ya radio kay matulog na siya kay gabi pa maron dito malas 2:00 alas 11 dito mga tropa sa Kuwait. Lito Carmona. Aw Carmona, good morning. Lito Carmona, good morning. Ako pang gili-ili ning uban ri mga tropa ang nakaliili sa akong kuan si brother Bibot Mayuga Pascual. Chip, good morning dia Chip. Good morning yung tanan. Diri po mga tropa, katropang Arnel, mga tropa, Jiriso, Jelson, Dumandan, Cebu City, gapo na siya. Yan, may buntag yung tanan diya sa Cebu City, mga katropa, mga suking tigpaminaw, mga Exxon. Diri po si Berry, sa mga si Berry Moore, Hilton, o kang Romy Gumapit, Richard Ibanez, good morning. Kaninyong hurot mga katropa, good morning diya, kaninyong hurot mga katropa.
1: Good morning!
0: Yot lang! 24 minutos mga tropa, milabay sa alas 5.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
3: Punta kayong tala, ania, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ania, nga biglan onan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo, si Nong Tao unting ka sang bunga.
3: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
4: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo crop gold.
3: Kaya dagan nga salamat.
5: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
3: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa crop
6: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
1: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
8: Ako si Don, sa kamaestra,
9: magka-ulcer ko.
8: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
10: Santon Plus Coffee Mix user.
12: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan ni ini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Kung dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, santon karo. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
9: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, sir, tumanggib, sir. Hindi, doon akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
10: Santon Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
17: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
17: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
18: Yes to health.
2: resist the pain.
20: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
2: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika.
21: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
22: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
23: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
22: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
23: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
24: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
25: Kung maminaw ka sa XFM.
26: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
27: Exciting!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanaguban. Alas 5.39 na yun. Hoy, may buntag diha kang nung Sunny, nagkagawad Sunny Algabre. Dinis sa Libuton, salamat sa yung pagpaminaw diha nung Sunny. O kang nang Mila, o gani kang Kapitan Udi, Udil, Rodel Impas. Good morning. Hoy, Kapitan Domingo, dahil karo mga tropa, Kapitan Mingoy, dahil sa Dato Balong. Dahil ko igagaw dahil Kapitan Mingoy, kaya di, taga-dri dahil na asawa. Pag-ubang ko na sa pagagawan, nade-dream mga katropa sa Dato Balong. Nagka-istorya mo dito sa iyang ginikanan ni atong diri sa reunion ng atong Domingo. Nakita-kita mo dito sa Marugaan, Kulusas. Nade din ha, nagkakatag-gatag ya po ni mga kuan, parintihan. Sinaghana. Report sa kuan mga katropa diri sa Bayo Asuncion. May buntag diri kay kuan. May buntag nila diri mga katropa ni Kuan karon Ilya Kim, Kim Kim nga Chef Ron Kim. Kalimot mo ko da. Algabre mga po ng mama ni. Ito ng bibi. Huwag diri sa pagkatropa sa kuan sa Lungaog. Kimamon. Alam may buntag takay Kimamon, Lungaog. Diri mga tropa nila ni kuan. Nila ni Tio Idoy. Ngari usab kay Tio Victor. Ni Auntie Plesia. Tia Plesia, kumusta man Tia Plesia niya? Huwag nila ni Tata, huwag ni Ati Baning. Makaminadi family. Abang sila mga kabataan, kaapuhan. Ala kaninyong tanan rin mga katropa. Good morning! Yan, thank you so much. Yung kanunay pagpaminaw. O si Brad Manny Tukib, o si Kuan ay Milani. Tukib diri karon sa may Kuan sa New Katipunan sa Tutumas, Davao del Norte. Wagi ko kahapitin ha, brother. Yun na, niagim na ako. Gusto na ko hapitan niya. Mutan ako din na sa imuhang murag family swimming pool ba? Family research ba? Okay, nasa business ginagmay diha mga tropa. Ni early retire man ni nagpabayad man siyang kampanya ng itrabahoan ni si Brad Manuel o niya Brad Manny na ni Kuan lang siya naras yung balay niya lang po gidibilop ang iyang basakan mga tropa dito na pita yung gihimog si Mimpol to napit sa kilis yung basakan awan na na pusla na na yung mga Kuan ito na na yung mga mag overnight dito mga tropa ng family ng gathering okay kayo ba okay kayo at nililion to mga tropa ay pang family ragudili yung mga pag daghan ang naa dito pag pamilya ra mga katropa sa mga diha sa safety po diha ang lugar mga katropa gikan sa highway mga katropa sa kuan sa may Santo Tomas mga tropa sa New Katipunan is kuara siguro mga 3 kilometer 2 kilometers lang ang mga tour gid ay awaray ka butog 2 kilometers na abot na dito mga katropa nang nay kuan bitaw diha sa reservoir sa tubig may tangkis tubig na dako mga katropa diha kaagis kilid na ipasulod nga da karsada. Yon. Ilado mga tukib diha kay usas mga official diha mga tukib eh. Iske chairman tukib. Yan, padayon tari mga tropa sa atong pagpadugo alas 5:42 na bay. Pinoan. Alas 5:42 gani. Kita maglanga mga tropa tong XF Mindanao report sa atong mga tropa sa taga pagtagad kay kanhi mga tropa na preso tungo sa illegal nga droga arestado na pud gubika kay nabaybas na pud gini mga tropa sa Jinsan katropa sa balita katropa ga Philip Olegario katropa ga Philip
1: XFM Mindanao reports.
3: Balik sa selda ang kanhing drug inmate human masikop sa gilusad nga drug bypass operation sa mga personahe sa Pendaton Police Station alas 5:19 sa buntag kagahapon sa Bulaong Avenue, Barangay Dadyangas West sa Jansan. Ang nasikop ka drug suspect gilang nga si alias Taloy, 47 anyos gaminyo o residente sa Purok San Juan, Silway sa Reiskutang Barangay. Nasairan nga positibong napalitan na suspect o gituwang shabu gamit ng drug bypass money. Sa laing bahin, atol sa pagrikisa sa iyang lawas, nasakmit sa mga kapulisan ang 4 piraso sa sachet sa ilegal nga drogas o drug bypass money. Giangkon sa Reiskutang suspect nga usa siya sa mga nagabaligyang ilegal nga drogas sa ilang lugar o tuno na katuig na priso tungod sa dautang binuhatan. Sa pagkakaroon, gitanggong balik sulod sa selda sa Police Station 1 ang dinakpang sospek. Mga katropa, gikapoy na baka sa mga skincare nga perte kamahalog wala effect sa imo. Drinata sa sabon nga dunay hatod nga glowing o malaartista nga skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
0: Kisabas katropang Philip Olegario Samta sa Pigas Bayan, 26 anyos, mga katropang nilungkab o milungkab kini sa butika sa Bislig City. Dakpan South for South Operation, mga katropa, katropas balita, katropang Alay Vicente.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Tanggong karon sa presuhan na usa ka 26 anyos nga lalaki human malamposong nadakpan sa Bislig Component City Police Station tungod sa pagpangawat sa usa ka butika sa Abarca Street, Barangay Mangagoy, Bislig City. Gibiktima matud pa sa suspect ang Rojon Pharmacy di naitabo ang pagpanglungkab sayo sa buntag sa Milabayng adlaw. Sumala sa report, nakurat na lamang ang manager sa butika sa iyang pag-abot human iyang nakita nga gubot na ang sulod sa establishmento. Sa gihimo nga pakigsusi nadiskubrehan ang usa ka dako nga lungag sa kisami nga maoy giagian sa suspect. Gituhoan nga migamit og tigib ang kawatan aron gubaon ang atop og makasulod. Diin nadala niini ang cash nga mukabat sa kapin kun kulang 40 mil pesos. Tungod sa gihimong pakisosi sa kapulisan uban sa tabang sa CCTV footage og pamahayag sa usa ka testigo, dali rang nailhan ang suspetsado. Gilusad dayon sa Bislig Component City Police Station ang usa ka hot reinforced operation nga miresulta sa pagkasikop sa suspect dito sa public market Barangay Mangagoy pagkaalaon na 30 sa hapon sa susamang adlaw. Formal nang gipasaka ngadto sa City Prosecutor's Office pinaagi sa inquest proceeding ang kasong robbery with force upon things batok sa dinakpan kinsa kasamtangang naghulat sa sunod nga kamanduan sa korte. Katropa, aron mas mutilaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Ale Vicente, sa detalye sa mga reports. Samtang sa Pigas Bahid, ano na po yung 64 anyos mga tropang alula. Gitigbas kini sa iyang iksoon nga 66 anyos mga kaiksoonan. Suspek, katropa si Ikop. Katropas balita si katropang Hanilo Tabios, katropa Hanilo.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Daling gidala sa tambalanan ang 64 anyos nga lula human kini gitigbas sa iyang 66 anyos nga magulang pasado alas 10 sa buntag Mayo 11 2026 sa Purok 2 Barangay Mabuhay Valencia City Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Juana samtang ang suspect na ilang si alias Federico og parihong mulupyo sa naisgutang lugar. Sa pagkadawat sa taho sa Valencia PNP niadto gilayon sila sa ospital og nasayran nga ang biktima gitambalan na tungod sa samang tinigbasan sa likod sa iyang ulo. Sa imbestigasyon na sayran nga samtang nang hugas og plato ang biktima duol sa atabay sa gawas sa iyang pinoyanan dihang ang iyang magulang nga si alias Federico kalit nga nitungha sa iyang luyo. Sa walay igong rason giatake sa suspek ang biktima gamit ang lampas. Sa pagresponde sa mga personay sa revitalized police sa barangay kon RPSB ginakupdayon nila ang suspek og nakuha gikan sa posisyon ni ini ang lampas nga gigamit ni ini sa insidente. Ang suspek kasamtangang gitanggong sa Valencia City Police Station Custodial Facility. Mga katropa, para malikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o uban pa, tumar og Vision X Plus Softgel Capsule nga adunay lutein, beta-carotene, sisantin o vitamin E nga mutabang mupatinaw sa pananaw. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako, Sanilo Tabios, XFM News.
0: Ikasama sa detalye, katropang Hanilo. Samtang padayon, mga katropa, alas 5.47 na bay. Motorista patay, human nga mibangga, mga katropa, sa pick-up. Ang kompletong detalye itong siren, manukargikan sa XFM Jensen, katropang Ivan Pulonan.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Dead on the spot ang 22-anyos nga motorista human nga mibangga sa likod nga bahin sa pickup ning nakalabayng alas 11:58 sa gabi sa Marbel Maca Road atubangan sa Police Station 2 sa Barangay Labangal ning siyudad sa Jansan. Giila ang motorista nga si Dave Mark Aguirre Carlum nga residente sa Purok San Vicente Barangay Labangal ning siyudad samtang ang driver sa pickup mao si alias Roland 49-anyos nga lumulupyo sa Barangay Kalumpang. Base sa imbestigasyon, dungan matod pang ginasubay sa motor og pick-up ang nasampit nga dalan samtang ana sa innermost lane ang pick-up kalit matod pang nga mi-overtake sa tuong nga bahin ang motorista apan kalit kini nga mibangga sa suga sa pick-up sa kakusog sa impact bungkag ang atubangang bahin sa motor samtang buak ang suga sa pick-up sa likod nga bahin. Nakaanggon usab og dako nga samad sa ulo ang motorista inungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Giangkon usab ni alias June barkada sa motorista nga wala sila isulob nga helmet o gikan matud pa sila sa inom sa Barangay Kalumpang mao ang anaa sila sa impluwensya sa ilimnong makahubog.
7: Wala ulay helmet.
8: Ano wala ba mo nag helmet?
7: Hambot wala. Hubog na kainom gid mi sir.
6: Sa pagkakaron, anaa na sa pribadong punerarya ang pateng lawas sa batan-on nga motorista samtang padayon matud pang gahusay ang makabanay sa mga naisgutan. Mga katropa, sigurado ang kondisyon ng imong lawas. Una, magmaneho, magpabiling kalmado, og mag-inom, og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Ikasabas, katropang Ivan Pulonan, samtang sa Pigas Bahin, mga katropa, livelihood og dialogo, alang kini sa mga former rebels, or rebels, mga katropa, gipalikon kini sa 401st Brigades. Katropas balita, katropang Ray Alinton.
1: XFM Mindanao Reports.
9: Gihingusgan karon sa 401st Infantry Brigade Philippine Army ang ilang mga intervention program aron masiguro nga dili mobalik sa armadong pakigbisog ang mga kanhing rebuilding New People's Army kon NPA sa Caraga Region gawas sa pag-ambag sa mga mibalik sa sabakan sa gobyerno. Hugot usab nga gipunting sa brigade ang pagpugong sa mga kalihokan sa regrouping o pagpang-recruit sa mga komunistang terorista ilabi na ngadto sa mga kabataan o mga lumulupyo sa hilit nga kabukiran. Matod ni Major General Marion T. Angkaw, importante kayo nga mapadayon ang mga programa nga naghatag og bagong paglaom sa paglaom og kalambuan sa kinabuhi sa mga former rebels. Din gipasabot niya nga ang kooperasyon sa mga lokal nga panggamhanan og sa tibuok komunidad maoy dako og papil aron mapreserbar ang nakabot nga kahapsay og kalinaw sa rehiyon. Lakip sa mga gipatuman nga intervention program mao ang paghatag og livelihood assistance o ang panginabuhi pagpahigayon og mga dialogo og mga community support activities alang sa mga kanhing rebelde og sa ilang pamilya sumala sa militar. Dako usab ang tabang sa aktibong partisipasyon sa mga residente sa pagsugpo og pagpugong aron dili mabalik ang impluwensya sa mga rebeldes kabukiran dungan sa walay hunong nga kampanya sa kasundaluhan alang sa malahutayong kalambuan sa tibuok Caraga Region.
11: So that's why nakalatag talaga, sinabi ni Brigade Commander, no? Ni Kel de la Nera, nakalatag talaga yung sustainment plan natin. And number one challenge din dyan is although wala na yung mga armado, but the issues na ginagamit nila, nandyan pa rin. No? It is not solely for us to address it. Malaki yung participation. That's why kaya continuous engagement namin sa mga LCEs, mga government agencies, kasi nasa kanila yung malaking role para ma-address yung mga issues. Yun yung mga ginagamit ng mga issues para mag-recruit yung mga NPA, makarecruit.
9: Ang tipik sa pamahayag ni Major General Marion T. Angkaw sa Philippine Army. Mga katropa, aron kanunay himsog ang imong kalawasan, batasan na kanunay ang pag-inom sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
12: Thank you so much, katropang Ray Alburo Alinton. Sa katapusa gabahin, mga katropa, sa report, lalaki gitigbas patay sa silingan. Suspect, mga katropa, ditahan kini sa mga otoridad sa Libuna, Bukidnon. Katropas balita, katropang Rostom Villapranca.
13: XFM Mindanao Reports.
14: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka lalaki human kinigitigba sa iyang silingan niyatong Lunes sa hapon, Mayo 11, 2026, sa may Purok 5, Sityo Layungon, Barangay Pungol, Libuna, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Andy, 38 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Pupoy, 42 anyos o parehong residente sa Maong Dapit. Sa investigasyon na sairan nga ang biktima kinsa giingong ubos sa impluensya sa ilimnong makahubog ni adto sa pinoyanan sa suspect og sa walay igong rason. Giguwa ni ini ang usa ka solar bluetooth speaker lakip ang atop sa Maong Balay. Sa pag-abot sa suspect, namatikda ni ini ang kadaot sa iyang kabtangan, hinungdan niya iyang gikumpronta ang biktima. Diin ang biktima giangkon ang iyang nahimo og responsibilidad sa kadaot. Ang amahan sa biktima ni sulay sa paghupay sa duha apan nahitabo ang dugoong insidente, diha ang kalit nga nanumbag ang biktima sa suspect. Ang suspect kinsa armado og lampas o gitigbas sa makadagang higayon ang biktima nga naigo sa wala nga abaga, wala nga bahin sa ulo og dughan hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Samtang ang suspect voluntaryong nitahan sa barangay kapitan og anaa karon sa kustudiya sa Libuna Municipal Police Station, lakip na ang lampas nga gigamit ni ini sa maong krimen. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
12: Thank you so much, katropa ka Rostom Villafranca, sa detalye sa Bogor Report.
13: Exciting Pilipinas! XFM Weather Update. Weather Update.
12: Alright, dito tayo mga tropa sa itong katapusan. Ano yung mga tropa sa itong weather update, mga katropa? Atong gili-ili mga tropa itong weather update karon mga tropa sa Davao Region. Kinatibok ang panahon karon sa Davao Region. Nakapadayon mga tropa nga partly cloudy nga to sa cloudy skies sa nagkadaghanag bahin o sabli ni sa rehiyon. Posible mga tropa ang panagsang pag-ulan o kapag kidlat mga katropa o kidlap sa kilat magkakaigsuna ilabi na sa hapon hangtod gato sa gabi tungod kini sa localized thunderstorm. In mainiton og babugnaw mga katropa, medyo bugnaw-bugnaw nga panahon sa buntag apan musaka mga katropa ang kainit pagsulod mga katropa sa udto. Bugnaw bitaw karong kadlaw mga katropa kay nagbiyahe kog gikag Davao, bugnaw kay mga igsuna ng hangin nga modapat sa kumpanit. Posibleng panahon mga katropa kada sa probinsya magkakaigsunan, daghanan sa Davao City adunay partly cloudy nga adunay chance sa usab nga isolated rain shower sa hapon, samtang sa Davao del Norte init sa buntag, posible mga katropa ang pag-ulan sa gabi o samtang sa Davao del Sur mga katropa. Ang Davao del Sur medyo maulanon. Maulanon mga katropa ang kalangitan. Unya adunay thunderstorm activity sa hapon. Samtang sa Davao de Oro mga katropa, cloudy skies nga adunay panagsang pag-ulan. Diri sa Davao Oriental, mahangin gamay mga katropa sa kabaybayunan. So, og adunay panalagsa mga katropa ang pag-ulan. Sa Davao Occidental, fair weather sa buntag, apan, adunay localized thunderstorm sa ulahi mga kaigsunan. Ang temperatura, minus mga katropa, pinakaubos 24 degrees Celsius, pinakataas 33 degrees Celsius. Samtang ang hangin, adunay dagan sa hangin, natin nga to sa 20 km per hour, gikan sa bagatan nga Sidlakan mga katropa. Kahimtang usab sa kadagatan, hamugaway nga ito mga tropa sa medyo baluron, gitasoon sa balod mga tropa 0.5 unya hangtod nga ito sa 1.5 metros mga tropa. So ang oras pagsubang sa adlaw alas 5.21 sa hapon o sa buntag, unya musalop unya alas 5.23 sa hapon, samtang ang bulan o sa busubang mga tropa unsa man eh alas 5 alas 45 sa hapon ay musalop adlaw ngadto sa alas 5:48. Noon unya ang oras pagsubang sa bulan mga tropa alas 2:43 sa buntag, isubang gani musalop usab alas 3:16 sa hapon mga katropa. Himangno likaya na to ang dugay nga pagpabilin sa ilawom sa init mga tropa sa adlaw, ilabi na sa udto, magdala gyud og payong o raincoat tungod mga tropa sa kalit-kalit usab nga pag-ulan o thunderstorm sa hapon o gabi mga tropa. Padayon nga magmatngon og magmonitor mga tropa sa mga updates panahon mga tropa alang kini sa inyong kaluwasan mga kaigsuonan. Mao na ang atong weather update ning panahon na mga katropa.
10: Weather update

Ayun, mga kaeksodan! Musunod na ang karuntaw-taon ang Express Balita sa Buntag. Dari sa 99.1 Mati City, ini makauban si katropang Larsanyol. O siyempre, mga tropa, din niyo sab sa Audrey sa Tagum City, katropang Larsanyol. Tagum City, ini makauban, mga tropa, si katropang Kuan Ken sa Acebido. Nabagat sa Master Control, mga tropa, si Ken sa Acebido sa Mati City, Audrey sa Tagum City, katropang Gabalas. Gitimon kami sa mga station manager, katropang Arnel Cortez. Ako si katropang Bongo Bakel Gabriel, salamat! Exciting Pilipinas, may buntag, kanatong tanan, dalay ko na.

0: dugadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ng namina o XFM saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka balti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kayo na niya at karon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo, si Nong Taon Tingkas ang bunga.
4: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya nakan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako ko ng harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
9: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kitbuong pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
10: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balance ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y resulta sa sakit nga cancer.
9: The secret of health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
3: Santon Plus Gold.
12: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
3: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
9: The Secret of Health.
10: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
9: Vision Next, daghan ang natumangan.
13: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
9: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
9: The secret of health.
10: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
9: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
14: XFM. XFM.
9: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: mga katropa. X

0: Norte Police Provincial Office, kauban ang CIDG, Davao Norte Provincial Forensic Unit, pinaagi sa Manhunt Charlie operasyon. Base sa report, nadakpan ang suspitsado pinaagi sa warrant of arrest nag-isyo ni Honorable Judge Dax Gonzaga Sinos sa Regional Trial Court, 11 Judicial Region, Branch 34, sa Panabo City ni atong Abril 2, 2019. Ang kaso nag-iatubang sa suspitsado, naglakip sa kasong pagpanlugos, nga wala'y piyansa nga gikriminda, rape by sexual assault, nga adunay piyansang gikatakda nga 120,000 kapisos, o acts of lasciviousness, nga adunay piyansang 36,000 kapisos. Sa pagkakaroon, anana sa kustudiya sa Island Garden City of Samal Police Station ang ginakpan, alang sa hustong pamaagi, o formal nga proseso sa balaod. Mga katropa, para sa hustong pamaagi, nga mamintin ang kalagsik sa kalawasan, mag-Sanson Vitamin C para immune system, basko perme. Alang sa regyo sa Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
2: Pero salamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Samtang dunay usa ka alias Payato ang makaikyas aristado sa paghupot sa ilegal nga droga sa Dakbayan Smati. Atong sayron pinaagi ni katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
3: Wa makaikyas ang usa ka alias Payat sa gipahigayong entrapment operation sa kapulisan sa Mati City Police Station kaniadtong milabayng adlaw. Sikop sa hinuusang anti-illegal drug operation sa Mati City Police Station, Philippine Drug Enforcement Agency o Davao Oriental Police Provincial Office, ang usa ka street level individual atol sa gipahigayong malampusong bypass operation pasado alas 10:30 ang takna sa kagabihon kaniadtong milabayng adlaw sa Barangay Sine, City of Mati. Giila ang suspitsyado nga si alias Payat hamtong ang pangidaron o usa ka giingong street level individual nga gapayuhot og illegal nga droga sa siyudad sa Mati. Atol sa mga operasyon, nakuha gikan sa posisyon sa suspitsyado ang gibana-bana ang halos 2,000 ka pesos ka kandidad sa gituhuang shabu, lagip na ang bypass money o kuban pang mga dugang ebidensya subay sa mga operasyon. Gipasalig hinoon ni Mati City Police Station Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw, nga ilang padayong gipalig-on karon ang kampanya sa siyudad batok sa illegal nga droga pinasikad sa kusog nga intel-driven operations pakigalayon sa katawhan aron masigurado ang pagkampot sa malinawon og luwas ka komunidad. Gikatakdang pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspitsyadong dinakpan sa buong bypass operation. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa ni Subalita, gikan sa City of Mati. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat kay tropang Vicente Pichon IV na nukad gigan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Alas 6:19 na atong oras, mga katropa, karon sa ulahing detalye sa balita nga lokal. Dako karon ang garbo ang lungsod sa Kapalong, human nakadungag og 5 ka mga board top notcher ang Kapalong College of Agriculture, Science and Technology sa may gipigayon nga licensure examination for professional teachers o LIP ngayong Marso 2026. Sa elementary education, nasungkit ni John Patrick Liprano ay katulong nga pwesto uban sa 94 point o 40% ang rating. Misunod usab sa top 5 sila ni Mari o Marie Sarita o Ginny Martinez nga pa rin nakaangkon o 93% o 93 point o 80%. Nakapasulod usab sa top 9 si Cecil Abiao uban sa 93% nga rating. Samtang sa secondary education, major in mathematics, nakuha ni Zara Shane Ramos ang ikasyam nga pwesto, pinaagi sa 93 point o 40% nga rating. Gawa sa maong kalampusan, nag-aangkon usab ang kikas o 56 point o 0% o 0.3% nga national passing rate sa elementary education o 73 point o 10% sa secondary education. Ipabot usab ni Edgardo Timbol nga maoy Board of Trustees Chairperson o Municipal Mayor sa Kapalong ang iyang pag-congratulate sa tanang top-notcher o bagong lisensyado nga magtutudlo nga mipasar sa eksaminasyon. Subay sa palisiya sa eskulahan, paghatagan o cash incentives ang mga board top-notcher isip pag-ila sa ilang talagsaong paningkamot o dedikasyon. Ang mga kalampusan matod pag-iilang dakong dungog hindi lamang sa kikas kundi usab sa tibuok lungsod sa Kapalong nga nagpadayon sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon

0: Bueno, good morning kayo mga maring. Bango na mo diyan mga marites. Napwede lang ang mga init-init pa kayo nga balita mga maring. Bueno, gibutiang sa aktor nga si Gerald Anderson nga napabilin siyang single sa pipila ka mga bulan human nila gikompirma ni Julia Barreto ang ilang panagbuwag. Matid pa ni Gerald mga maring nga gusto niya o na niyang andamon ang iyang kaugmaon. Labi ng iyahang pangandoy nga makabuo o kagaling ang pamilya sa umaabot. Kaluoy sa Zauyutar, eh. Tungon ni Ine, mga maring, mas gipili matod ba niya nga magpabiling single sa karon aron makapukos sa pag-improve sa iyang kagalingon o mamahimong mas maayong partner, anak, igsoon o provider. Dugang usab sa nasangpit nga aktor mga maring nga gusto niyang magtukod o matukod ang klase sa kinabuhi nga iyang handom sulod sa sunod ka lima ka mga tuig. Mahinamduman nga gikompirma ni Julia ang ilang panagbuwag ni atong bulan sa Setyembre sa miaging tuig human sa hapit unom ka tuig nila nga relasyon. Dugay-dugay po rin sila ni Kuanday oy. Dugay-dugay po rin sila ni Julia D.I. Nakanakana sila mga pasok, mga nang labay siguro, maring. Ay, naku, Papa Gerald, ay. Bye na mga maring, muto-to ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Ligua, Padala Ms. Tyson. Aban ayaw kopyansa, basig mapuhon, maako na ka. Daghang kayong salamat, bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Daghang salamat, Maring Inday Erica, sa detalye, sa report. Muna nagkabahog itisigbing laki mga pari ay kay... Kining kuno kini mga artista sayang-sayang lagi ni sila tuig. Spoke ko mo nang unom ka tuig hapit lang relasyon ni Julia kong mga pobre pala nagkaanak na naglima. Niya kay mga dato man niya mga banggitan bisis trabaho di wa pagisi kanak bisan usa. Ya karon nagandoy na si Gerald mga pare nga makabuo si pamilya. Sayang tong unom ka tuig kung iya pa tong gi wa ka turbo. Wa ka turbo si pare Gerald mga pare. Mo na mga epekto sa dili makaturbo kay di gid makabuo. Nag-oras, mga kadropa, alas 6:37 na sa buntag. Daga salamat sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live. Og mo ka to, mga kadropa, naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Webes. Mayo 14, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini mga katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuang mga panglawas. Sa ngalan sa tuang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. General manager katropang Edwin Garing. Ay kamughawa mga pare mga katropa, musunod na ang programang Bullseye at makauban si katropang Arnel Cortez. Kaalas sa kiyosang Pilipino para sa Pilipinas at sa katropang Lara Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM. Express Balita.
4: Sige mo, soft or hard?
5: Gusto na kong hard niya, yeah, soft. Yeah, soft, pagyan.
4: Ikaw, sir, uwi. Ikaw ba? Kini nga, hinamang ipitawag ni sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
5: Kuha na ako, aday ka nang ito, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
4: Saan ba na Bombay style, sir?
5: Kanagong 12 months to pay.

0: XFM.
1: XFM.
2: Bush, abo, magpakiloko sa hubay, be.
3: O sige, lo. Ibutak ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Punta kentara niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
6: Okay, daghan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
11: Ako si Don sa kamaestra,
12: magka-ulcer ko.
11: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
14: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
13: Santon Plus Coffee Mix user.
15: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
13: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
12: Maminaw ka sa XFM.
16: Sa una, katong wala pa kung aminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?

isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apilis sa pag-inom sa healthy ng kape, Sandone Blast, Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilisti na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pasilbing nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya,
4: Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban și Catropan, Arnel Curtres. Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye. Good morning, friends. Kira cum stau mai bun, dar cariño tenan. Mga Catropa, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga kailan sa ito bag para kumanuban sa tulumanong Bullseye. Adlaw karon mga kaigsunan nga Webes. Pitsa 14 ta sa bulan mga higala sa Mayo 2026.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kami na sa bigala manumbalay kaninyo hangtod ta mga higala alas 9:30. Ang alas 9 rin kay Webes man daron. Ang atak na mga higala buntag. Alas pagtunol kaninyo mga higala sa labing labas ng mga katikaran. Mga balita isug iskutanan labi na gyud karon mga katropas panghitabo sa atong nasod. Sangan may gilas kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon ninyo kauban ako si katropang Arnel Curtres.
0: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Curtres. Bullseye.
1: Alas 7:14 na may galandag na sa atong pagpanagumanuban. Mayong buntag sa itong mga katropa din may galas dakbayan sa Tagum. Sa mga katropa na ito din sa lalawigan sa Davao del Norte. Din may galas sa mga silingan na ito ng mga area Davao City. Din may galas sa may Bukidnon. Sa may Davao Oriental. Davao de Oro. Good morning!
3: Good morning!
1: Mayong buntag sa itong mga naglantaw karon may galas sa itong social media. Pasensya na medyo nalangan kay na bilar ko mga higala o kini mga higalang atang-atang kagabi sa mga panghitabo. Pero nadakpan ako nito may galang lalaki nga nagpakaaron ingnon may galang sakop sa media. O gamikan may galas kagubot sa Senado kagabi. O, pero makatingalang kay nauna mag-uli itong naunag-uli mga igala itong mga kurukungho. Alas 7:15 na may buntag isagani kay Joka Madom. Nail si Big Madom ni imong guwapong uyuan napagilang. digi ka basta-basta tiyo ba? Nail si Big Madom ni imong guwapong uyuan lang. Una yung pinakanindot niya mensahe nga akong mabasa para muliwat ko sa imo tiyo. Ay buntag ninyo diha ha sa

0: kan may gala sa ato ang tower site, no? May gala sa may Mawab area, no? Sa may tuburan, mga katropa, kinadihang ato ang tower site. Alas 7:17 na may galang dagdag sa itong pagpanagumanuban. May buntag ka ninyong tanan sa itong mga katropa karon. Nakatune in ang itong mga katropa karon. Kaya nakasubaybay ka na itong may gala. Pinagi sa itong FB Live, YouTube Live. Mayong good morning ka ninyong tanan. Ito may gala nagpanghinaot niyang rasyag panalagi sa tulabaw nga magkagagahom. May muna na budagaya ka na itong tanan. Hinglayang upload na usap, layang panidosap sa itong pagpagabuhi. Ibabaw ning madanlog ng kalibutan mga katropa. Iampo na ito ning atong nasod bay. Kaya grabe na ka for first time in history ba? Nga gilusob na pod mga katropa ang kining Senado. No? Nga ingon ang presidente nga wa mangi kuno say labot. Ug wa kuno siya nagsugo pero do na may mga ana man kuno nadakpan ron bay nga sakop si NBI. Kunya ni angkon matud pang Senador Amy Marcos. Ni angkon kuno mga katropa nga sakop to may gala sa kining transnational crime.
1: Bullseye.
0: No. Bullseye. NBI kuno siya. Ah, dali na ra kain na may gala kuan. Ilimod na sad nila. Ah, sa mani manug-an ni mga tawhan na sa pag-iimon ning bitayon sila mga igso. Dayon ni sila manug-an. Alas 7:18 na ang takna mga katropa sa buntag. Nasay teorya sa uban, no, nga mga ining loyal to Marcos nga kini kuno may gala pakana ra gyud kuno gihapon ni mga igala sa mga DDS. Gubuton kay diversionary tactics ko, no? Iyo pa po mga katropa ni Attorney Cerrito Torion. Dili, oy! Madapan ni mo diversionary tactics ng gira, na? Madapan ni mo diversionary tactics ng makigubat naman mga katropa sa Philippine Marines o sa mga miyembro may galas usaa o kining Sergeant at Arms mga katropa di Asod Senado? Sabi po ni mga kaigsuunan. Oh, may gani kay nainipukaw ni BBM gabi. Natuog naman siguro to siya. Oh. Alas 7:19 mga igala ang dagna sa buntag. Maing buntag Rebecca Pabiliaran Palen. No, oh, gikan diya sa may hinubaan Negros Occidental. Yuyu Cards mayong buntag. Morning sir tanan maka BP Sara. Kuya Joe katropa ning ni panghitabo karon. Paingon na ni Marcelo delikado gani ni. Ang mga kaigsunan. Si Boboy Fernando Maing Buntag. Dahil lang. Daghana naman din nag-comment. Kari. Si Galicano Timtim. Leopoldo Safra Pardillo. Eman Moreno. Kuya Toto Villanoy. Ba Kuya To?
1: Good morning!
0: Bro Milan Ulog. Den Luna. Good morning sir. Naunsa naman yung tao ng nasun na to. Gubot ka ayo.
1: Good morning!
0: Gubot mo lang. Jairo Sentis. Bantogra. Dugay ka naka-live katropang Arnel. Restituto Dilayasan. Good morning katropang Arnel. Raul Imperado from Malaybalay. Mayong buntag diha.
1: Good morning.
0: Si Cheresmi Coloma, mayong buntag. Buboy Fernando, shout out ang taga mainit na bunturan Davao de Oro.
1: Good morning.
0: Dinsel Dave, shout out ko kay Tatay Vic Almuldiel. Mayong buntag diha Tatay Vic.
1: Good morning.
0: Analin Estimada Pada, may buntag. Bro Milan Ulog. So sa ato pagkato mga senador nga nakabalo, nagkatawa na sa hilom. Kay nakauli na sila. Ang nabilin, why earth sa nahitabo? Di, naka si Senador Alan Peter Cayetano, no? Nanay nakatip niya nga hawak mo diha, kay naay mahitabo. Kung kato ko no, may galang una ng uli, kahibaw to. Kahibaw ko no to mga higala nga iktad na. No? Kay naay mahitabo. Kahibaw man sila. Binaw na to niya mga igala katong mga wakapa sa live ni Cayetano kagabi eh. Atol mga igala sa pag natuna pa sila sa kwarto ba? No? Nga wa pa sila ng gawas gumikan kay padayon pa mga higala ang pag binaslanay o pusil o bala sa nasampit may gala nga mga kalalakinan or armado mga kaigsuunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Marso Layao Villafranca. Good morning sir. Hook up sa diay. Mayong buntag po sa mga katropa diri may galas bukid nun. Minaw karon may gala pinaagi sa 101.7. Mamaoratan ninyo og kuan? Mamaoratan ninyo og ilimang frequency 107.1 og 101.7. Mayong buntag diyan sa mga katropa na to ha. Naminaw karon may galas bukid nun sa mga taga bukid nun. Yung tababati karon.

0: katropa. No, pinaagi sa 101.7 XFM Bukidnon. Good morning. May buntag kanin yung tanan, Johnny Abiera. May buntag diyan ni mo, sir. Kumusta ang atong congressman diyan sa 1st District sa Davao del Norte? Nga si Uyo Uy. Nanabasa na. Nangumusta naman kaka? Nangumusta naman kaka? Noel Lises Marajaw na buntag, sir. May buntag, sir. No, Yuyo Cards Laborti. Ao, may buntag. Shoutout sa tanang congressman, congresswoman, nga nag-no vote. Salamat sa inyo. Walay appeal among congressman nga si Jung Sinisa kay mukhang pira. Baraka. Suko na ni mga tao, bay. Fernando Inihada Kevin, wajod ni Ayo, administrasyon ni Marcos, bastos kayo. Mulang. Hector Nakario, may buntag, sir. Bakakon, evil si Bangag. Wala gid ay dili daw gobyerno lagi ang gahimo adto. No, dili ko na gobyerno ang gahimo adto mga kaigsoonan. Natupugson si BBM. Bito ato ng hataga pagtagad mga katropa nining adlaw. Alas 7:23 na dagna may gala sa atong pagbanaguman-uman. I-wave lang sa nakong atong ampo karon mga katropa. Basta tabangan atong ampo ang atong nasod. Gumikan kay delikado ning susama ni ini bay. Nga pwedeng may mag-create og civil disturbance and then mahadlok ta nga mo lead into siyempre may gana pag na state of lawlessness o na state of rebellion mga kaigsoonan o na paboritong rason araw may gala nga makamarsyalo kunya ganahan mo no ganahan mo mga kaigsoonan o magmarsyalo kung magmarsyalo ba murag Marcos 2.0 na po na ganahan mo anak o oh, yung problema lang ani ba kay basig pakanarasan sa admin mga katropa nga gubot-gubuton ko no hay aron mga higala nga may rason nga matuman may higala ang ilang mga gusto. Una, mamiligro diha mga higala ang atuang kuan, ang atuang mga higala ang eleksyon. Kung simba ko mga higala mahimo mahitabo kana. Una ka ng mga DDS po kunuhay diha mga higsoon. Kamusad, no? Aya sa bug pamadlong naay mga kagabi eh, naay musulay og sulod may higala kay bawo mong gagira. Gagira na suod sinado. Bullseye. Suod naman noon itong uban. Ayaw mo paghimo o rason nga masuko ng administrasyon o kita na noon mga higalay maipit o makaluluoy simbako niya may gala o di na na makontrolar o niya mo sangpot niya ito may gala si Marcelo. Bullseye. Grabe ni isra katao may gala ilang gi ano, isra katao may galang butdak po nito sinado. Pero nagira na ba hinoon? Bayang buntag diha, Anoid Labrador, shoutout Dries Bukas Grande Island. Gracie Channel, mayong buntag sir. Pa-shoutout akong brother nga si Joey Limentisa nga nagtadtad og karne sa may San Isidro, kamistahan, mamista ta sir. Bitaw no, pista man dahil karong mga katropa. Bullseye. Si Saim Lumutos, mayong buntag sir. Pa-shoutout kunilang mamagpapa, Silvio og Merly Gikan Stagom. Mayong buntag. Good morning. Kuya Cards, good morning sa may kawa-kawa mental Davao City. Good morning. O si Cleo, matod ba niya, lus-lus aning presidentiha. Wala daw NBI, pero nay nadakpan, wad yod, baka kon yod. Agay. No? Dahil yun ay mag, baka kon yod ay mga katropa.
1: Ay!
0: Tuwa na. Singgit na mga katropa, onsa! Ayay! Si Roy Natividad, good morning, sir. Gubot, paslukot ang admin. Pastilan. Si Alfredo Hikali, kami, relax me. Dire Sydney, Australia. Mayong buntag ninyo diahurot. May buntag sad. Si Roberto Baterna, mayong buntag. Rudy May, Salomated Mars, mayong morning. Gikan diya mga katropa sa asagan inigikan siya. Si Cherry Famindalan, mayong buntag sir, watching from Kuwait. Alam mayong buntag ganin yung tanan mga katropa, si Yorsi Katubig. Kadako sa Intel fans ni BBM, why about? Ay nako, ma-stress ko maguna-huna. Sumaya may gala nga, karon, manindot yun mga katropa, nga tumarmog Santon plus gold kay. Bago na ito ni Padayuno ni atong programa, manginom, ako nang inom naman ko daan. Una medyo relax na akong BP ron. Ha? Medyo relax na may gala akong blood pressure kay nag-inom na kudaan may galag Santon Plus Gold. Kinaaman ni Ahos. No, maka pamubo man ni mga igala sa baka panormalize kini sa imong taas may gala nga presyon. Alas 7.27 na mga katropang dagna sa itong pagpanagumanuman. Roy John Gumia, maing buntag katropa kung magmarsyalo jod ni padulong patay. O Arnel Salas, may pagiraho na dol, ayosad. No? Robilin Villusino, morning dol, guwapo. Ah, dol lang ay nag-apilig guwapo. Kay, kwanta na, ipit ta diha. Iman Moreno, Tulfo Brothers, ug Auntie Claire, tingog mo. Manigaw ka na ron, ay mong kabalaka. Si kanang Tulfo Brothers, ang maayuan eh, kaysa itong mga magtiayon diyang gaaway, katong gakabit-kabit na sakpan, ipadaanan yung sinado na para maningog ng duha. Oh, gusto mo makadungog, bigalas tingog ni Tulpo? Pangita mo diyang gakabit-kabit ninyong silingan, mga katropa, ireklamo ninyo dito kang Tulpo. Para, kay, kanang isyu ha, pero siguro may gala, ningog magina. Kaya karon may gala, hilumpas na nikop. Perti magyong hiluma. Pero makadungog ng isyo nga nagkabit-kabit, ay padana si Nadobe. Kaya may nalang makadungog, tas tingog na karoon mga kaigsunan. Si Bradside, good morning, si Radol. Shoutout ko sa akong anak na si Clyde Ria Kilario o akong asawa nga si Kilario from Bulinawan, Karkar, Cebu. Good morning! Maying buntag nyo na sa kasugbog taga Leyte. Good morning! Ronnie Rene Carbajal, maying buntag sir, pag-greet usako sa akong asawa nga si Marlene Mejia. Good morning! Maying buntag dya sa Kevin Bilogulo. Good morning, Sir Minaw Mikay. Intense sa mga balita karon. Naunsa namang sinado? Good morning. Ato naga subayon karon, asa na ba to ako nga partner diri? Good morning. Elrin Diginion, good morning katropang Arnel Bullseye na pod. Naglanog-lanog na pod diri sa New Corilla. No, Noel Lises Marajaw na buntag, sir. Good morning. May buntag sad mga katropa. Abing Subang from Tagbilaran City, maayong buntag. Good morning. Si Jonal Bahuyo from El Salvador, Misamis Oriental. May buntag niya. Norville Gumulon, mayong buntag. Si Roy Lumayag, yes, it's Marcelo prone situation. Now Sarah can make it in 2028. Ilang unta na mahitabo mga katropa ba? Huh? Ilang unta na mahitabo nga musangbot na diya may gala sa kanang Marcelo? Alas 7.29 mga katropa, kini atong hataga pagtagad karon. Kini mga igalang nahitabo kagabi eh, sa Senado mga katropa. Ay dunay information ang usaa nga duna kunoy mga kalalakinan nga nakasod nga nagpakaaron ingnon mga katropa nga media. O pangapi sa mudya nga kinahanglan inyong kape mga katropa katong dili makapalpitit yung musamot ninyong kalagot dia. Kinahanglan inyong kape mga igsoon katong Santon Gold Coffee Mix. Yang Santon Gold Coffee Mix dunay mangustin, dunay mga igalay malunggay, turmeric, chia seeds o kini may igalang glutathione o collagen. O kada alas ay unahag inom ron. Ayasag inom og lain tabi na to maka kulba sa mong kasing-kasing kay musamot kag kasuko ana. Ang Santon Gold Coffee Mix by mapalit ka na sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Bullseye! Bullseye! Now, kini mga igala mga kalalakinan, nagpakaaron ing non kunong media. Ni sabay sa panon sa media, siya ro naman may igala. Ha? Nagpaka... wa gani, ang rason gani may gala nga wa tay reporter dito kay 6 months ko nung accreditation. Unya na may gala mga media diha. Ha? Na media diha bagay so on. I mean nay nagpamedia media di ay. Nga sakop na day kunos NBI. Nga ni sod ni sabay sa pano nakasod man lagi. Sa to pa di day nga na dapat di day nga naka stricto may gala ning tirada sinado. Pero nakasod man. Unya ko nakasod bay. Asa man tong armas ato? Ha? Asa man to mga igala tuod na to sa sulod? Bullseye. Bullseye. Oh, mo na to subayon karon kay naman ko ni nagbangag diri banda sa may GSIS building no sa Senado mga kaigsunan. Bullseye. Oh. Unya tudo pangulipas man gyud. Ini mga igala ang pangulo kay wa kuno lagi labot ang gobyerno. Gani mga katropa si Matibag gitawagan sa pibila ka mga news o sa net mga network. Tawagan siya may gala GMA. Na ako no siya may gala sa si tawag ato eh. Nanihapon sila. Oh, gitawagan siya may gala sa taga-IBS. Na ako no may gala si Matibag sa Sikuya Hotel. Anara ba mitig tulugan anang Sikuya Hotel sa unag nami meeting dito sa Manila bay? Sa dito pa ko sa GMA. Oh? Anda meeting at anda meeting ko ang sa ubusan ng si Kuya. Tapad ana na iim nanan diha. No? Nay kuan diha ini bang stawag nini. Bar nga da isugba-sugba. Anak ming babinal sarotig inom sa una. Kuan mga beer paday. Mm. Na maramang kunod dumaygala kanang si Kuya nga kuan man na Mother Ignacia mangyapon na. Duol na may gala diya sa kanang mga network na nanawag. No?
1: Bullseye!
0: Ang karon, wa ko rin labot ang gobyerno mga kaigsuunan. O ga... labaw ng wa yun sugu, ah?
1: Bullseye!
0: Katong mga nagpakaroon ingin nun may gala ng media, nga, NBI ko no di ay. Pagkataon-taon ato, nakadawat og impormasyon ang USAA mga katropa nga nanay nakasood mo to nga nagrequest sila og presensya sa Marines. No, nagrequest sila may gala presensya sa Marines. Mo to may gala nga gipadaplin to mga tao, gipagawas ang uban og taod-taod mga 7:46 sa gabi eh, nilanog mga igala ang buto-buto diha sa Senado.
1: Bullseye.
0: No, nilanog ang buto-buto sa Senado. Kay matod pa sa impormasyon nga gipagula may gala opisyal nga may pabuto og warning shot ang sakop sa USAA og ni balos mga igala kining armadong mga kalalakinan.
1: Bullseye.
0: So tuwa pa dito sud ang kini mga igalang ubang mga senador. Pero kaduna mga igalay mga senador nga nakauli na nasuko pa ganito si Tito Soto kay gikalampag kuno mga igala ang iyahang kuan iyang sakyanan. Alas 7:24 na 34 na may gala. Ito na ba minaw ng unang video gabalihog.
2: X

0: 어, 간통, 아, 꽈나또? 어? 어. 어, 뭔데, 이 망가, 까트로빠? 아, 야, 히링, 티픽, 샤. 히링, 망가, 이 갈랑, 팍, 비네일로, 아이, 오, 가, 발라. 가가비, 이. 아, 또, 바비나온, 샤. 아, 갑, 가, 이, 호마나, 만나, 네, 보토, 나, 만, 겨, 나. Lanog lagi na paminaw kay naa magud ang mga gilasod anang Senado no contain ang iyang kuan taguktok gyud kay nag kuan taguktok sa nagigo sa naay mga reports matud pa may gala sa post ni Barsaga nga naa kunoy daghang namatay no kita diri musubay gyud ta may gala og unsay official nga gipagula no kay suma may katropa nga wa man ko doy casualty way na samdan kuya wa no asa dito nila mga igala gition to ilang mga kwan sa kisame mga butalo tingali to mga igala wa man gyoy na nga igo may pag si SM Inday Marie mga igala mo'y nihawid atong pusila kay sigurado gito na apat yung mga igo ang mga papangig at wajan di ba tamay gala mo ingon nga dapat lang na imaygo pero mura magdi katuuhan ba sa dugay may galang excuse me po paglungtad sa buto-buto ugwa man lay mga igo nagusik-usik ramog bala ninyo kalaki himo ra gyud mog salida og senaryo ani Pilipinas paita na to mo nay mga post karon social media mga igsuon kaingon lagi nga Pilipinas kahirap mong mahalin awa sa pipila ka mga adlaw mga igsuon daghang kay mga panghitabo sa Pilipinas. Huwag ka kita sinaong BBM ba? Sa gabi, iraw kita naong BBM. Kani, way swerte ani mga katropa, inigtingog ni Auntie Claire ang pasanginlan ani mga isoon, Duterte.
1: Pinawa! Oh! Secret!
0: No? Way swerte ani ba? Inigtingog ni Auntie Claire kay mo tingog magina karong adlawa? Kaayo ra pasngan may gala og agungal ng ba-ba. Oh, may buntag ni mo diha. Rinaldo Miliana, Dodge Amar, Tristan Gulay, Los Siega, no? Adya sa may Purok B, Madaom, Tagom City, Tutok Jod Coast, imong oras. Salamat.
2: Good morning.
0: Christian Iliot, may buntag. Kisa tong naag bukid nun, gani na naminos from bukid nun. Si kato mga kay nakahook up man taros bukid nun o ga magud ko'y wala magud mauso ning text ron ba cellphone naman okay na naman yun mga igalang social media pwede sad mong muli-li sa ito ang may galang Facebook live sa XFM 107.1 Tagum aron nga ato na ito mabasa inyong mga gustong ipagawas niya nga mga kini mga igalang aligot ka aligot got aning gobernuha mabito ng gituyo nga na yung mga programa nga sama ni ini. Kini akong programa, kining programang Bullseye, komentaryo man yun eh. Usay makaingon ka nga, one-sided man ka. Muside tas tinuod. Ana ra gyud na mga katropa. Oh, muside ta nga tas kamatuoran. Bias man ka. Bias gyud tas kamatuoran. But pasabot, nga ang leading sa atong komentaryo mga kaisunan, where the truth leads us. Ana gyud na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya lang magbuhatag pagkag, pagkapantay-pantay na bisag, klaro na kayong mga bakakon. Sa klaro kay may galang og tinuod pala lagi ng kada pamakak butaas ang ilong. Kanang ilong ni BBM gilukot na. Kinsa pay ni Adri, Katrina Mimili watching from Japan. Alan Luna Kimno from Usami City. Ray Madanlo Dutch maying buntag diha. Maying buntag Dutch may mangka diha Dutch kay nag anaa man kag Austria karon, no? O, may kagubot diha sa Europe. Dire ra man sa atos Pilipinas ang naunsa naman eh. Tuwa pag dito may gala Senado ang kagubot.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Ato balikan mga katropa. Sunod video mo ni ang kang Senador Alan Peter Cayetano. Kay matud pa do naman kunoy upat ka mga senador nga nasayod ani. Kisa man ni sila. Agwapo siguro ni sila pangutan ulog apil. Kay bawo man di ay mo. Oh. Kay bawo man di ay mo nganong mamumsulti ang uban. Nga naipit na hinuon. Atong paminaw kining bahina mga katropa hatod kaninyo sa Sanchon Vitamin C, the alkaline vitamin C ay magkumpiyansa diha. Okay, gawas may gala ning atong sitwasyon karon, iya pay kainit may galang di ma tabang, kainit niya mo, uwan lang kalit, ang atong lawas may gala mo ay mamiligro. Usa, batasana ang pag-inom may gala o Santone Vitamin C. Kay kini may gala usa ka vitamin C gikan sa Santone o non-acidic vitamin C kini mga katropa. Dili mo hapdos ang imong kuto-kuto kung mo inom ka ni ini. Mapalit kini may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar. Nationwide, kalampagan ng butika niya o wa may gala. Ingna kay babuls ay taka. Nanuwa ka na, wa kay baligya niya.
3: Ikaw.
0: Yan na lang, tuktuka lang, tuktuka. No? Alas 7:40, paminaw na ito mga katropa, si Senador Alan Peter Caetano ka atol sa pag pinusilay kagabi.
2: XFM Katropa.
4: Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here, they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. The, si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
5: That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. So, well, then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. So may sigaw ako dahil mataas ang emotion.
4: So I'll give everyone dito context, ha. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari.
0: Upat!
4: So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
0: Okay.
4: Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got it.
0: Oras may gala, Dorote, 42 minutos na. Pasado alas 7 buntag, may morning pag-usap. Sa ito mga katropa, din may gala, Mino Cross Bukidnon. No? Mayong gab, pwede po na tutawagan si Jonathan kung doon ay mga report ito. Report alas 8. No, report alas 8 para sa, ha? Alas 8? Ha, pulso? O, pwede. Pwede kayo. Pulso ra kay Taman Rapur na ba talas ni Biron? Ginangatong kapulisan, mga katropa. Alas 7:43, ang takna sbuntag. Ingon si Ma'am Lady Morina, diri nga. Ayaw yun ipa-priscon si Auntie Claire karong adlawa. Aron di maguba ang akong adlawa. Ako sinood lang, bay. Na mga panahon ba nga gusto ko mag... Mabito na inig Sabado. Ayaw yun mag-chat na kung Sabado kay di yun kong reply. O Domingo sad, ako simbahan. O Sabado, di sa kong reply. Musibat kong bukid nga naman, di sa kong kumutan ako cellphone kay... Usahay may gala, matimingan. Naon pa yung Auntie Claire ako makita. Ang ako may galang stress sa Lunes, paingon may gala sa Birnes. Dili na stress, is 5 na. Is 4, is 5, is 6. Matapok-tapok na mag-eksyon. Kim Armonio may buntag. Si Father Melvin Libria, shout out badge sa our first day clergy retreat here in Baler, Aurora. Greetings from OCCBC. May buntag dito sa mga kaubanan sa Old Catholic Church of British Columbia. No, kama muraga sila ra gitay na ka-retreat ani ako naapa diri nagyaw-yaw. Sige lang pohon na. Enting kabisote. Enting kahote watching from Pagadian.
2: Good morning.
0: Sweet Caroline, tama na imo sweet. Nga aron madungog dato ang tingog ni Tulpo, sila mo imbestigaan ang Kiko o Rubin. Kana sila. Lain pa ato mga katropa. Ang inyo nadungog video ganina, mo to'y video mga igala ni Senador Alan Peter Cayetano live atol sa pagbuto-buto. Ingon siya dunay upat. Dili man ta mga higala mo kuan ba no? Maghingaan nila pero kagahapon nagpasag resolution, dunay lima ka mga senador nagpasag resolution kagahapon nga naghangyo lang atong gamiton. But sila may gala nga musurrender si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kini si Senador Kiko Pangilinan, muna sila. Si Senador Bam Aquino, si Senador Ping Lacson. Kisa pa ikaupat ganyan eh. Kuha ni sila. Si Senador, dali lang, ato ning subayo ni Bek. Nausya naman eh. Sana ba ito ako ang kuandre? Arita sa...